0: dito.
1: Or baka more than pa. Eh, kasi isipin mo to, kung 11 days po yung itinakda nila for Article 4, nung apat na articles.
0: Sa panig pa lang ng prosecution.
1: Nasa prosecution pa lang tayo. Tapos ang sinasabi, 11 witnesses ang hiyaharap nung prosecution pa lang, ilan yung nandun sa defense. Tapos ang last week, isang witness pa lang ang naihaharap. Ngayong linggo, hindi natapos yung pangalawang witness kahapon, itutuloy ngayon. Paano yun?
0: At
1: more than 11 days ba tayo sa isang article?
0: Hindi, meron silang ano yan, meron silang schedule, yun meron ang silang mga pre-trial na konferensya. Nilatag na ho naman nila yan.
1: So susundin kaya nila?
0: Obligado sila sumunod dyan, girl. No? At na muli, nasa presiding officer yan. At saka sa buong kapulungan nito hong impeachment court.
1: Meron ka bang advice sa ating mga senator judges at sa ating presiding chair?
0: Sino tayo para mag-advise sa kanila? Hello?
1: Ako na lang. Kahit di naman nila pakikinggan yung advice
0: sino
1: ko.
0: Sino ka para mag-advise sa mga taong yan? Matatalino yan.
1: Pwede kayang may representative ang mga Pinoy doon na pwede ring mag-abogado for the Filipino people na nanonood na every time yung mga senator judges natin mag-aastang prosecution lawyers and defense lawyers, meron ding mag-o-object na abogado ng taong bayan na sasabihin, teka, Senator Judge, hindi ka na nagiging Senator Judge.
0: Andiyan na ba siya?
1: Nagiging abogado ka na para sa prosecution o sa defense. Pwede ba yon? Bawal.
0: Given yan, girl, kasi nga ito ay ano rin po, no?
1: Political.
0: Ay isa pong prosesong pampolitikal.
1: Process.
0: Okay? Alright, sige. So, 4 minutes now after 8 o'clock in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthan. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, South Star Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Alright, we will take a short break. Ano po, at sa ating pong pagbabalik, hopefully nga po, available na po itong ating kakausapin. And sa panig po ng prosecution, maganda nga matanong natin sila, ano ba itong mga mali-mali na mga petsa, mga docket number, etc. na iniharap ng prosecution bilang mga documentary. Oo, na mga attachment sa impeachment complaint na ito, particular po sa Article 4. Yan, ano ho ba ang saysay niyan, mga kapatid? Abangan po yan sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong talakayan tungkol po sa nangyayaring impeachment trial. The Vice President on Trial.
2: The Bloodbath.
3: I truly want a trial because I want a bloodbath talaga.
4: Shukran.
5: Get ready for a Wild West adventure.
6: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, teleservisyo para sa mga

0: Mag-Rice Energy Pop Grape. Ang bagong Fruity Grape Surprise, nasakto ang price. 17 pesos SRP lang. Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores.
1: True FM. FM.
2: True FM. Mga kapatid, ano nga po sa mga overseas Filipinos, ha? Yes, inaabot ng ating broadcast dyan po sa iba't ibang panig ng mundo. May BDO Kabayan Savings na ba kayo? Kung meron na, download na ng BDO Pay App, ang payment app ng BDO. Sign up and link your BDO Kabayan Savings para makatipid kayo sa remittance fees from abroad. Basta may laman ang Kabayan Savings mo, libre na po ang mga susunod na padala gamit ang BDO Pay. Libre na rin ang InstaPay at PesoNet transfers ngayon. Kaya walang fees magpadala ito sa any BDO account. Ulitin natin, ha, wala pong fees magpadala to any BDO account. Pati na po sa kahit na anong bangko o e-wallet. Send money, libreng-libre. Pwede rin pong magbayad ng bill sa Pilipinas, libre. Check ng balanse, anumang oras, kahit nasaan ka pa, libre. Kaya download na ng BDO Pay App now na. At kung wala pa pong BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. O di po ba? Libre na po, ah, pati yung InstaPay at PesoNet transfers ngayon. Wala din pong fees magpadala to any BDO account. Pati na po sa kahit na anong bangko o e-wallet. Yes! At ito nga po ang alagang Kabayan. Download na ng BDO Pay App now na, mga kapatid. And BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Alright, good morning! Thank you, BDO! BDO Kabayan Savings. Okay, so mga kapatid, ano po, kahapon mismo po naman ang presiding officer nga nagsasabi doon po kay Attorney Binluan na move on na tayo doon sa kanyang paulit-ulit nga po na pagbabanggit ng mga dokumento, pati po yung sinasabi nga ni Attorney na yambang NBI recommendation na yan ay final na, kumbaga. Yambang ay subject to review ng DOJ, ng court. I mean, you know, sabi nga po, basic naman yun, recommendatory. So klarong-klaro na po 'yon. Ang napagtagumpayan kahapon ng depensa, kung ako po lamang po ang inyo pong tatanungin, ang inyong abang lingkod, ay napatunayan nila na hindi thorough yung ginawa pong susumiten ng NBI ng kaukulang mga dokumento sa DOJ. Meaning, opo, may mga mali nga po sa mga petsa at maging ultimo po yung docket number na sinasabi, dalawa. Yung pong binanggit ni Madam Atimo, si Ma'am Amy Marcos, alimbawa, ikanya, ano ba itong petsa ninyo dito sa inyong isunumite na yung subpoena na inyong ipinadala kay VP Duterte ay November 6 yung petsa. November 6, 2024. Gayong, yung sinasabing press conference kung saan daw binanggit ang alleged threats ay nangyari November 23.
3: Tama. Oo.
2: Abay, ayaw nga, ano.
3: Oo.
2: Pero, sabi nga nung Attorney Lotok, hindi po, November 26 po yan.
3: Oo, nagkulang ng 2.
2: Oo. So, ganun.
3: Typo.
2: Opo. So, yun ho bang pagkakamaling yon is very, kumbaga ho, material.
3: May weight ba yan?
2: To the case.
3: Oo.
2: Meron ba?
3: Yun nga, tinanong ko sa'yo, Attorney Ted Filon. yun ang unang tanong ko sa'yo bilang isa ring nagmamasid. At nakikita ko online, yan din ang komento ng mga kapatid natin. Ang tanong nila, okay, merong discrepancies, may pagkakamali sa date, may pagkakamali sa docket numbers. Sa mga court cases, lalo na to, impeachment case pa.
2: Mm-hmm.
3: may weight ba halimbawa yung discrepancies or typo na errors na tinatawag?
2: Opo. So, yan nga po din ang magandang sana kahapon naipunto
3: na
2: hindi na po humaba masyado. Ano ho ba muli ang napagtagumpayan kahapon? Napatunayan ng NBI na una, ito pong mga isunumiti nila no, na mga rekomendasyon ng una ay hindi tinanggap ng DOJ kasi nga kulang. At sinabi, mag-build up pa kayo ng, hindi pa sapat yan. Klaro ho naman yun.

0: tapos mo ng patunayan ng first witness, yung authenticity ng video. Itong second witness naman ho, ang testimonya ho niya, sinalaysay niya ano ang investigasyon na ginawa ng NBI paukol sa mga pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente. Pagkatapos ng sukinwento niya, ano ang investigasyon na yan, anong kanyang mga sinuri, no? So yung mga statements na ginawa ng Vice Presidente, hindi lang ho noong November 23, 2024, pati ho yung mga previews, no? Kung saan sinabi nga niya doon, toxic na ang relationship, gusto niyang pugutan ng ulo ng Presidente hanggang umabot doon sa time na pag-amin na meron na hong kasunduan na patayin ng Presidente, pati ho yung mga sumusunod na hindi binawi itong mga sinabi na ito, no? At ang sinabi niya, pinaliwanag niya, ano ang naging conclusion, no? Na naabot ho nila sa investigasyon nito. At pinaliwanag niya, sinabi nila, nakita nila na nakaka-alarma itong mga pagbabanta na ginawa ho ng Vice Presidente. And they found the threat to be real and actual, ano? At dahil dito, nagsampa ho sila ng kaukulang mga kaso with the DOJ, no? Oh. Para sa amin, napaka-importante ho, no, nung naging testimonya ng pangalawa ho namin testigo kahapon.
1: Oo, yun po yung ginawa ng prosecution team. Pero yun pong naging pag-cross-examine ng defense team na medyo umikot po dun sa maling petsa, docket numbers and other things, more on documentation. Ano pong reaction niyo po doon?
0: Okay. Well, kailangan po mag-ingat sa sagot, no, dahil dun sa sub judice rule, dapat ang impeachment court ho ang magtitimbang sa bigat ho ng testimony ng witness. But ang pwede po namin sabihin dito is pahalago ay naging tanong sa kanya, no, ni isa sa mga senator judges, no, kung nagkaroon ba ng epekto itong mga bagay na to sa kanilang conclusion, nagbago ba ang mga statements, no, ang mga threats na ginawa ng Vice Presidente. Sinagot niya na wala, no, hindi ho naapektuhan, hindi na diminish yung seriousness, yung gravity ng mga threats na ginawa, no. At ang tanong ho dito dapat, no, na kailangang pag-aralan at suriin ng ating mga kababayan, no, is napakaliwanag ho, no. Again, pasensya na kayo, but kailangan kong ulitin
1: yeah, okay.
0: Ang Vice Presidente mismo ang umamin na meron na siyang kasunduan, no, sa isang mamatay tao na patayin ang Presidente, First Lady, Speaker of the House. At sinabi pa niya, ito ay stressed, no, by Attorney Lotok, na sinabi pa niya, be relentless in doing it. Huwag mo silang tigilan, no, hanggat hindi mo mapatay, no. Ngayon, itong ganitong kaseryosong bagay, pag-amin, ito ba ay maapektuhan nung mga pinakita na mayroong inconsistency sa date, no? Mayroong typographical errors, mayroong inconsistency sa docket number, no? Na lahat naman ito eh makakasagot ho dyan. Sabi nga ni Attorney Lotto, DOJ, hindi ho sila, no. So, yun ho yung mahalagang katanungan doon, no? Ma-justify ho ba yan yung ganong klaseng pag-amin dahil sa mga ganitong simpleng bagay na mga discrepancies?
2: Apo, bago ko itong hayaan niyang discrepancies na yan, attorney, nung pagsisimula kahapon ng pagsalang ni Attorney Lotok, sa introduction po ng inyo pong abogado, sinabi niya na itong testigong ito, kung tama pakakarinig ko ha, itong testigong ito ang magpapatunay na meron ng kinontrata ang Vice Presidente. Oo, na assassin na siya namang magsasagawa ng kanyang sinasabing umano ay pagpatay sa ating pong Pangulo et al, no? Kung tama pakakarinig ko ha, kasi yun din po ang isa sa mga artikulo na akin nabasa kahapon habang ito po ay ongoing nga po na pagsalang ni Attorney Lotok. Ang inaasahan ko may isasabihin si Attorney Lotok na nag-imbestiga sila at natukoy yung taong yun na mismo ang kinontrata o kinausap na po ng Vice Presidente. Yung pala, wala. So Pepe, di bang klaruhin nyo lang po yun? Kasi may mga tao po na nalito doon po sa pahayag po ni Attorney Ligutan eh.
0: Okay, sige ho. Oh, una-una ho, no, sa rules on evidence, no, may tinatawag ho dyan na admission against interest. Ito ay isa sa mga kinukonsidera na napakataas na form of evidence, no, meaning

0: pag-amin na ng isang tao na itong bagay na ito ay hindi makakabuti para sa kanya. Hindi makakabuti dahil pwede siyang magkaroon ng mga liabilities, lalo na no, dahil dito sa ganitong klaseng pag-amin. So dito, pinoint out ho, no, ni agent ni Attorney Lotok, no, na at the time no na nadetena sila, inamin ho na bago pa sila nadetena si Attorney Zulaika Lopez, no, na sinamahan ho ng Vice Presidente, bago pa nangyari yan, nagkaroon na ng kasunduan ang Vice Presidente sa isang mamatay tao na patayin ang presidente, no. Sinabi ho nga niya, liniwanag niya, inanunsyo lang niya itong at inanunsyo at inamin lang niya itong kasunduan na to nung time nung November 23, pero bago pa nun, meron na. At sa mga sumusunod na mga interviews, nagkaroon ho siya ng pagkakataon na aminin or bawiin o klaruhin ang kanyang statement, pero hindi ho niya yung binawi, no. She just tried to justify it by saying is revenge from the grief considered as a criminal act. So under rules on evidence, yan ho ay again admission against interest. Usually sa criminal cases, no, to secure a conviction, dapat may tinatawag ho dyan na yung admission against interest, dapat ipoprove nyo din ho dyan, no, yung sinasabi na a body of the crime, no. Kumbaga, pakita nyo din ho dyan na talagang meron na tao na ganito. Pero sa criminal case lang ho yan nag-a-apply, no. So sa mga civil cases, no, at ito hindi naman din ho criminal case impeachment proceedings, malakas na ebidensya na ho yan. Ngayon, ang sinabi din ho naman ni Attorney Lotok na meron pang ibang investigation na nakondak ang NBI patukol dito. So kaya ko sabi niya, hintayin ho natin yung susunod namin na magiging testigo, no, na mas makakapagpaliwanag tungkol doon sa investigation conducted no regarding this assassin.
1: So yun ho ba ang papel ni Director Matibag sa kanya pong pag-testify?
0: Tama ho, no, si Director Matibag

0: sinabi na niya, yun na nga ho, no, sinabi niya, meron na akong nakausap, meron na akong sinabihan, no, doon na akong sinabi, napatayin sila Bongbong Marcos, Lisa Marcos, no, at Romualdez, at sinabi niya, pumayag na siya. Okay. So meaning, yun yung sinasabi niya, Tony Lotto, even before na that day, meron na akong agreement.
1: Alright, so okay. Sir, kahapon po naman, hindi maitatanggi na napatunayan ng prosecution, ng defensa na ang NBI hindi naging thorough o masinsin sa kanilang paghahain ng reklamo, ng demanda sa DOJ kasi nga nakalusot sa kanila ang napakaraming mga obvious naman na mga mali, no? Secretary of Justice sa halip na Secretary of Education, mga petsa. Tama ho naman po yun na napatunayan kahapon ng prosecution na naging pabaya dito ang NBI.
0: Makonsider ho ito na hindi thorough investigation dahil sa mga bagay na to kung naging pabaya ho ang NBI. No? Ang posisyon ho namin dyan, although again, ang impeachment court ang magdedetermine dyan, pero kami ang posisyon namin dyan, hindi ho ganun yun. No? Una-una, tandaan ho natin, ang investigations conducted by the NBI, hindi lang naman ho isa yan. No? Hundreds of investigation inahawakan yan. No? At normal naman ho, minsan-minsan nagkakaroon ng mga maliit na mga clerical errors, administrative errors. Kaya nga po, ang importanteng sagot ho dito, naapektuhan ba nitong ganitong klaseng mga spelling errors, clerical errors, at yung mga ibang errors ay hindi naman ho sa parte nila. No? Sabi nga ho niya, makakapagpaliwanag dyan, DOJ, about dun sa mga dates, docket numbers. No? Meron bang epekto yan dun sa investigasyon na ginawa nila? Ultimately, may epekto ba yan dun sa inamin na ang vice presidente na kanyang kasunduan sa isang mamamatay tao?
1: Kumbaga po, ito ho ba ay may consequence, no? Ito ho bang mga pinag-uusapan na ito? Ito ba ay material doon mismo po? Opo, doon mismo sa pinakabuod ng reklamong ito. Pero, ang depensa nagsasabi din na alam nyo kasi kayo kapag si Pangulo Marcos ang iniimbestigahan, ang bibilis ninyo, pero ni hindi nyo inimbestigahan yung banta naman sa buhay ni VP Sara. At maging itong mga dokumentong ito, may sinasabi kayong sulat sa kanya, wala naman sinasabi dito sa dokumentong ito na ang aming pakay ay imbestigahan yung banta sa buhay ng Vice Presidente. Kayo talaga? Yun po yun eh. Ano po yung tugon nyo doon, Attorney?
0: I think nakapagbigay ho ng paglilinaw din dyan ng si Attorney Lotto. Ang sinabi ho niya, yung hong tinatanong ng presiding officer na si Senator Chis Escudero na wala namang nakalagay dito ano yung topic ng investigation, yun ho yung subpoena. At yung subpoena ay ito ho yung threats na ginawa ni VP Sara versus the president, ano ho. Pero yung naman hong invitation nila, no, kay VP Sara para maimbestiga ng NBI yung sinasabi naman niyang pagbabanta sa kanya, ito ho yung nakalagay lahat sa isang letter at binasa ho yung Attorney Lotto, nakalagay naman ho doon ano yung purpose nung pag-aanyaya sa kanya, which is yung na-mention niya na mayroong threats against her life. So, nakasaad naman ho yun doon, anong purpose.
1: Okay, sige. So, sige, go ahead.
2: Yes po. Attorney Benjamin, meron pa po ba, ilan pa po yung total ng witnesses na ihaharap ninyo? At kung meron na lang 11 days for Article 4, tayo po ba'y susobra sa 11 days or dapat sundin na hanggang dun lang po yung pagtalakay dito sa Article 4 ng impeachment?
0: Based ho dun sa aming pre-trial brief, no, merong 8 identified witnesses plus 2 reserved witnesses, so 10 ho in total. But tingin namin, no, marami namang mga testigo na aming linista na baka hindi na naming kailangang iupo, no. For example, yung mga ibang testigo na ang purpose nila is prove dapat yung point na authentic yung video, no, dahil maliwanag naman na yan sa puto ngayon, pati ang depensa, inamin na yung bagay na yan. So, pwede na naming hindi upo yung mga witness na yan. So, naniniwala kami na sapat na yung binigay ho sa amin na 11 days, no, maaari ding baka hindi na ho yan maubos. So, hindi naman ho tayo mahuhuli sa schedule.
2: Oo. I don't know kung okay lang pong sagutin nyo to kasi baka makaapekto sa inyo pong strategy. Kung mapapansin natin, dun sa unang dalawang witness po na inyong hinarap, ang pag-cross-examine ng defense, lagi nakatuon doon sa technicalities ng mga documents, process, and all that. Kung sa mga susunod po na witnesses na ihaharap ninyo, sinasabi nyo ngayon na baka meron ng mga hindi, may posibilidad ba na yung mga government agencies ngayon or government staff na nakalista dyan, pupwedeng wag na maisama at doon na kayo sa talagang magpapatunay na yung may grave threat na nagawa po si VP Sara? Napag-uusapan po ba yun sa ngayon?
0: Possible naman ho, but ang mga nakalist ho kasi namin at witnesses, hindi naman ho sila puro mga public employees, ano, meron ho, for example, yung mga members of the media, no, meron din ho nakalista din na psychiatrist, ano, pati ho yung and the other witnesses po, no? But regardless kung ano ho sila, public employer, not bus, ang ginagawa ho namin, bawat pagkatapos namin mag-upo ng witness, nagkakaroon ho kami ng assessment, no, para suriin ano na yung mga importanteng mga bagay na natalakay na ng mga witnesses namin at ano pa yung hindi pa. So, nagkakaroon ho ng adjustment yan. Kapag nakita naming natalakay na itong mga importanteng bagay na to at ito din naman ang magiging laman ng testimonya ng ibang witness, hindi na ho namin yung papatawagin. Para hindi na

0: humaba pa
1: opo,
0: unnecessarily itong paglilitis na to.
1: Dalawang bagay lang naman tong importante dito po sa heading ng inyong Article 4, di ba? Yung making grave threats and inciting to sedition. So kahapon po, yan ang ayan ang testimonya ni Lotok, di ba? Attorney?
0: Tama ho.
1: Yung dalawang yun eh. So, kailangan pa bang i-fortify ito? Di ba boundary na kayo dito?
0: naniniwala ho kami na malakas ng ebidensyang na-presenta namin. Pero of course, no, gusto ho namin masigurado na we cover all the important bases para maging maliwanag talaga at walang duda sa issue na to. But kailangan ho namin i-emphasize, naiintindihan ho namin kayo at naiintindihan namin ang mga kababayan natin na gusto nilang mapabilis ito hanggat maaari.
1: Opo.
0: At sinusubukan ho namin yan gawin.
1: Hindi po, ang punto ko kasi nga dito, kung boundary ka na dito, wala na pong duda nga, di ba? Mismo ho, yung video ngayon, yung sinasabi, eh di ba ang pupuntahan naman po kasi nito, para po ma-connect ito sa betrayal of public trust, ano po, ay yung usapin nga nung state of mind ng Vice Presidente dito po sa inyo pong sa inyo pong manifestation, kumbaga yun nga sunod-sunod eh, ito po yung word nga po na ginamit po dito, yung pattern, no, yung public utterances, conduct, po yung repeated use of violent language, dun ho naman pupunta ito eh. Hindi po ba sa pag-question ninyo sa state of mind ng Vice Presidente kung siya ba ay nararapat manungkulan bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa kanyang state of mind? Hindi ho ba doon pupunta ito, attorney?
0: Tama naman din ho. Oh, tama ho yan para makita kung at the end of the day, yan ho ang question talaga na kailangan sagutin. Karapat dapat bang manatili ang Vice Presidente sa kanyang napakataas na posisyon despite these actions?
1: Kasi po, kung ikaw si Senator Judge, eh baka sabihin mo na yung grave threats na yan, sanay na ako dyan. Lagi naman silang ganyan eh. Hindi ba? So, basically po, dito, yung grave threats, nandidiyan na. Opo. Panoorin na lang po natin. And then yung kanya pong sunod-sunod na mga actuation. So, dun ito pupunta. So, as in, hindi pa kayo contento ngayon dito po sa Kalilong at kay Lotok na meron pa po kayong ilan para po sa grave threat sa sedition na ito bago kayo humantong doon sa mismong pinaka main argument, yung state of mind. Yung pong sinasabi na ikaw ay sumumpa na maglilingkod sa taong bayan ng puong katapatan at buong talino, no? Oo. Pero ngayon, ito nga ang iyong ginagawi. Kailan po iyon, attorney?
0: Well, una kailangan ko lang liwanag na ito hong mga witness na present natin, no? Natalakay na din naman ho nila to in a way, no? Yung hong seriousness nito, ano ho ang intention niya, pagbibiro lang ba to, hindi, no? Pag tinignan yung totality ng ebidensya, lahat ng ginawa, before and after, na klaro naman. Pero hinihingi lang ho namin sa inyo, sa ating mga kababayan, no? Bigyan ho pang konting pasensya, no? But tutumbukin na ho natin yan, no? Bigyan lang ho kami ng konting oras pa, no? At para matapos na ho itong presentation of evidence namin with respect to grave threats.
1: Opo.
0: But narinig ho namin kayo na very valid ho yung sinasabi nyo at sisiguraduhin namin matumbok ho talaga ang issue na yan.
1: Opo, itong Article 4 nga po. Ito ho lang naman po sinasabi ng mga nakikinig ngayon sa amin ng mga abogado, no? Kumbaga gusto ho nilang maitanong din po sa inyo, attorney. Ngayon, kailan daw yung oral argument doon sa usapin po ng subpoena para sa mga bank officials and the corresponding bank records ng nasasakdal?
0: Bukas ho yan, nakaschedule na gawin, Manted.
1: Okay. Who will represent the prosecution?
0: That's still under consideration, although naghahanda naman ho ang prosecution para dito.
1: Okay, hindi pa ho natin alam kung sino, no? Sino ang tatayo? Who will defend your side? Wala pa po.
0: I just have to explain ho, no, kung bakit Yung mga usapin ng sino hawak ng testigo o kung sino mag-arguments, hindi namin nasasabi. No? Kasi ho, no, ayaw lang namin magka-issue. For example, masabi na namin

0: itong prosecutor ang gagawa nito. But for whatever reason, scheduling whatever, baka hindi ho mangyari, kailangan ma-substitute, baka gawan pa ho ng issue o bakit ano nangyari, bakit hindi siya napalitan. So just to be safe,
1: so mamaya hindi po na muna. Si mamaya po si Attorney Zuleika, si Attorney Ligutan pa rin.
0: Well, titingnan ho natin unang-una kung magkakaroon pa ho ng sapat na oras, no? Okay. Pagkatapos ho ng testimonya ng ating second witness, kung mapapatawag pa ho siya ng impeachment court.
1: Sige. Alright. So, Attorney, salamat na marami. Ito po yung napakagandang talakayan para maunawaan din po ng taong bayan kung bakit po din kayo sa prosecution napaka-thorough, no? Napaka-masinsin sa inyo pong pagharap ng inyong mga testigo para po inunti-unti na mapunta ho kayo doon mismo po sa inyo pong prayer nga para po sa conviction ano ng nasasakdal. Salamat po, Attorney.
0: Maraming salamat din ho at magandang umaga ulit sa inyo.
1: Thank you, Attorney Benjamin Tolosa. Your Honor, please.
2: Yes, Your Honor, kung naka 6 hours tayo kahapon, ilang oras kaya sila ngayon? Abangan po yan mamaya, mga kapatid. Kung may haharap na po ba si Zuleika o doon pa rin tayo kay Lotok?
1: Opo. Tsaka ano lang po talaga yan, nandoon sa, talaga sa presiding officer. No? Ako, naintindihan ko naman yung pagiging, kumbaga, mapagbigay.
2: Mapagbigay
1: para walang masabi na sinisikil, pero kung paulit-ulit na lang.
2: At paikot-ikot.
1: At paikot-ikot. At klaro naman ang punto, baka naman pwede sabihan na, okay, move on. Pag hindi pa rin nag-move on, move on. Kapag hindi pa rin nag-move on, Your Honors, ha, iko-contempt na kita.
2: Ah, ganun pala yun. Pag hindi sumusunod sa presiding chair, pwede pala yun.
1: Diba? Oo.
2: May ganun power pala. Pag sinabing mag-move on ka na, pero ayaw mo mag-move on, pwede ma-contempt?
1: Ah, ano?
2: May ganun?
1: Ah?
2: Pwede i-contempt?
1: Hindi, pwede ka mag-Facebook.
2: Ayun lang.
1: Okay. Sige. Mga kapatid, alas 8.44, isa pang importanteng panayam po ito. Diyan po lamang kayo. Huwag kayong bibitiw. True
3: FM. Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya.
8: Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
16: Sa ilang lugar dito sa lumangoy.
15: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
17: Mobile Journal, Amy Achanza po.
18: Arles de los Santos po.
19: Denise Bodisancho po.
5: Ben Taringi po.
6: Las Paredes po.
2: Jeff Rivera po.
4: Julie Baiza po.
14: Kayla Macantas.
3: Mary Monreyes po.
1: Ayala Pascual po.
0: Hindi

0: Karyedo, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
1: Halos lahat, Isetan!
2: Shop na sa Isetan! Dito tayo sa totoo, True FM on 105.9.
3: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:46, laman nga rin po ng mga balita. Ito pong nangyari sa isang grade 4 student dyan po sa 13 Martires, Cavite, na sinasabi nga po na namatay dahil di umano sa pagkatapos lang na deworming activity na ginanap po sa kanilang eskwelahan. Para po sa ilan pang detalye, kausap po natin ngayon o makakausap natin ngayon si ASEC Roger Masapol, ang Assistant Secretary po ng Governance and Operations po ng DepEd. Magandang umaga po, ASEC.
4: Ay, magandang umaga sa inyo ni Manong Ted at Bisata.
3: Opo. ASEC, ano na pong initial findings ninyo dyan po sa nangyari dyan sa grade 4 student sa Cavite?
4: Kahapon po, pumunta po ako doon sa site at sa kasalukuyan po ipinasagawa ang autopsy sa ng bata at epidemiologic assessment para po talaga ma-establish ano yung immediate cause ng death. Kasi right now po, hindi pa talaga maisabit doon sa ininom na gamot ng bata yung kanyang pagkamatay. So, para po mas kampante po ang lahat, ay antayin po natin yung resulta ng autopsy na sinasagawa.
3: Pero ang confirmed cause of death na po nung bata ay infection leading to septic shock. Tama po ito, ASEC?
4: Tama. Ito po yung nakalagay sa sa kanyang death certificate po. Pero parang ang request ng pamilya ay mas malalim na investigasyon at malalaman lang po kung halimbawa mali itong sa death certificate o tama ay ito, ito talagang ito po.
3: Mga ilang araw pa po ito aabutin, ASEC, bago po lumabas yung pong findings kung ano po talaga yung naging problema dito po sa pagkamatay ng bata?
4: Well, tingin ko mabilis lang po yan at siyempre kailangan lumabas na yan bago ng Webes kasi Webes po yung nakaschedule ng living nung namatay na mag-aaral.
3: Ang sinasabi rin po kasi sa balita, aside daw po dito sa namatay na grade 4 student, meron din daw pong pito pang ibang mga estudyante ang nagkaroon ng adverse effects dahil daw po sa deworming. Ano pong komento nyo doon, ASEC?
4: Well, tama naman po yun. Pito po, kasama po yung namatay. So, out of 1,800, more than 1,800 po na binigyan ng pampurga, pito po ang nakaranas ng adverse effects. Which is expected po sa mga ginagawang mga immunization. So dito po sa pito, yung pong anim ay pumasok na po sa mga paaralan at dahil kinabukasan lang naman matapos mag exhibit ng symptom ng adverse effect ay namanage naman po ito sa sa kanilang pamamahay. So ito lang po yung isa, yung na-hospitalize and then eventually namatay. So yung pong adverse effect and kahit sa immunization ay mayroon po talaga ini-expect na mga adverse effect at manageable naman po talaga yung mga yun.
5: Siguro maganda po, ASEC, muna i-define natin itong deworming program ng DepEd. Doon tayo magsimula, no? Deworming, yes, program. Ano ho ba ito? Ano ba ang ina-administer sa bata? Ano ba ito? Ano bang uri ito ng pagpupurga?
4: Manong Ted, salamat sa tanong. So, bali po yung deworming program, part po ito ng public health program ng DOH. Kaya po ina-administer ito sa DepEd kasi po ang aim natin bago magsimula din ang ating school-based feeding program, kailangan po na deworm na yung bata. Sa rason na siyempre, kailangan bago magpakainin yung mga bata, lalo na yung mga stunted and malnourished, ay malinis sa mga natin, worm infection, para ma-maximize yung effect noong pagkain na ibibigay natin sa mga bata. So, long-standing na po ito, Manong Ted, na programa ng DOH Partnership with DepEd, dekada na po ang programa na ito. At ang binibigay po nito ay chewable po itong albendazole po na globally, ginagamit globally sa mga deworming program ng mga government ng hindi lang po ng Pilipinas.
5: Okay. So, kasi po dati-rate, ang mga bata kasi may bulate sa tiyan, di ba? usually.
4: Opo.
5: Okay, so deworming, para ka dumumi, ilabas mo yung mga nasa loob mo ng tiyan mo, ng mga bulate.
4: Tama po.
5: Yun yun eh. Dati-dati po kasi, di ba may gamot, Combantrin? Yan po yan eh, dati.
4: Combantrin?
5: No? Opo, opo.
4: Nakatikim ako yan, manong
5: pen. Yes, yes, yes. Opo, yun nga po yun. So ito ho, chewable ito at ito po ay authorized ng DOH. DOH mismo ho ba ang nagpapatupad nito o DepEd o school officials?
4: Yung tablet po ay sinusupply po yan ng DOH. At okay, sila yung nagpo-procure. At ito po yung binibigay sa mga LGU po.
5: Mm-hmm.
4: At yung LGU po ang nagbibigay sa mga sa schools natin para i-administer yung deworming.
5: Okay, sige po. And then ngayon, sir, ito po ay chewable, nginunguya ito at nilulunok ng mga bata. At ito ho ba, bago po ito gawin, meron bang kaukulang pong kanya-kanyang, para sa mga bakuna, kanya-kanyang pahintulot in writing ang mga magulang ng bata?
4: Apo, Manong Ted, mayroon pong protocol na sinusunod ang DepEd in coordination with the LGU. Bago po magsimula ang deworming event, ay una, nagsisig po talaga ng written consent sa mga magulang. Number two, nagkakaroon po ng rapid assessment sa mga bata at inaalam kung sino yung may lagnat,
5: okay,
4: sino yung hindi maganda ang pakiramdam, at tinatanong din kung sino na yung mga kumain. So, lahat po yan ay nagawa bago po nung deworming. At kung sino malima may lagnat o hindi maganda pakiramdam, hindi po binibigyan ng tableta at pinapauwi po sa bahay nila.
5: Opo.
4: At yung magulang na po yung mag-a-administer.
5: Okay. Ito ho bang programang ito, meron na ho ba itong kaakibat na babala na meron po itong mga adverse effect, no? Kumbaga, kapag ho ang bata ngumuya nito, yung mga posibilidad para sa bakuna ba, o lalagnatin yung batang yan, di ho ba, mga ganon. Meron na ho bang kaukulang ganon po na protocol din at study?
4: Yes po, Manoted. Actually, doon mismo sa lagayan ng medisina, ay nakalagay po doon yung mga potential na adverse effect po na pwedeng maranasan ng mga kabataan. Pero po, gusto lang pong i-emphasize na of the more than 1,800, ito po yung nag-exhibit at okay, nalulungkot po kami at po yung isa ay after the natulungan nga po. Pero yun nga po, Manoted, gusto lang i-emphasize natin na antayin po natin yung result ng autopsy para malaman po talaga natin.
5: Opo, opo, opo. Yung nga po, yung kung ano mo pa talaga ang cause of death nitong bata, bagamat ito nga po yung nakakalungkot na pangyayari, ano ho, na mabalitaan natin na may isang bata po sa makabilang buhay dito po sa particular na paaralan na ito. Ano ho ba ang sabi sa inyo? Sino ba gumagawa ng autopsy, NBI ho ba?
4: Dumulog po yung magulang po sa NBI para humingi po nga po ng tulong para sa autopsy po, Manong Ted.
5: Okay. Ano po ang leksyon dito kung meron man sa DepEd para po sa mga deworming activities po ninyo in the future?
4: Well, sinunod naman po ng DepEd yung ating mga protocol, pero tingin ko po mas paigtingin po yung community information dissemination sa deworming program at fully informed po yung mga magulang sa deworming at anong benefits nito at ano yung posibleng side effects ng deworming sa kanilang
5: mga anak. Opo, opo. Sige po. Sir, ito lang po, no? Ito pong San Jose National High School sa Tacloban, nagsuspindi po ng klase today kasi meron po na naman nagbanta sa Facebook at nagpapakilalang kaibigan niya si Nash. Kaya ho ngayon, nag-shutdown na naman po ang eskwelahan. Meron ba kayo informasyon tungkol dito, ASEC?
4: Well, sa totoo lang, Manong Ted, ngayon lang namin na-receive yung kanina po, na-receive namin yung information at kinukuha po namin yung sanya. Pero tingin ko po, tama po yung action ng paaralan kasi nga po, siniseryoso po natin na tampalta ngayon. At ang hindi lang po talaga maganda kasi minsan ang nauuwi na sa prank po yung mga banta at nasasayang po yung learning base ng mga bata natin. Pero Manong Ted, yun nga po, in-alert na namin yung aming mga tawan sa baba, sa Region 8, at kunin yung mga detalye, Manong Ted.
5: Okay, siguro within the day, meron na po tayong informasyon kung saan ang gagaling ito, sino may gawa nito, at kung ito po ay matutukoy at papanagutin po siya sa ilalim po ng batas.
4: Tama po. Tama po. Sana po, within, bago mag-lantay, mayroon po tayong information.
5: Okay, sige po. So, ASEC, huwag kayong magkakasakit. At alam po namin kung gaano po kahirap ito pong inyong ngayon trabaho at sa dami po ng inyong dapat na ayusin sa kagawaran. Salamat po, ASEC Roger Masapol.
4: Salamat po, Manong, and DigiTech.
5: Apo, thank you. FM. Meron naman daw hong nagpakalat po ng mensahe sa Facebook na gagawin hindi maganda doon sa naturang paaralan. Kaya po ang klase ngayon ay suspended na naman dyan sa San Jose National High School. Pagbati lang po ito ng happy birthday po today. Binabati po ni Ate Dina Aquino. Ito pong si Ray Mark Badillo. Anak po siya ng napakabait at napakahusay na si Dr. Ramon at Pinky Badillo and Josephine Nunez. Si Dr. Ramon and Pinky Badillo, salamat po na marami. And also, pagbati po galing kay Josephine Nunez, kay Rare Mark Badillo. All right. Pwede ba tayong magpurga ng mga taong may bulate sa utak?
3: Oo. Mahalata naman nila kung sino yan. Basta lang mabigyan mo sila ng abiso sa adverse effects. Paano yon? Yung kung pupurgahin yun sa utak, gamot din ba ang ipapainom doon? O kaya na yung isa-shake-shake mo lang sila?
5: Hindi. Asagtaw lang po. Alam nyo, ito talaga ay concern. Ito ang pangyayaring ito. Para lang matukoy. Mismo ho, yung cause of death dito ho sa batang ito. Pero yun nga, ito po programa din nga bago po simulan yung pong feeding program para po sa mga paslit. Importante yan kasi nga meron stunting report, di ho ba? Marami po ang mga Pilipino na mga bata, may particular pong age bracket ito. Ito pong particular na mga nasa grade 1 hanggang grade 4, yung pong nababansot sa kawalan po ng sustansya. Marami po ang ganyan. Nababansot na po, hindi na po lumalaki kasi nga yung kanila pong first 1,000 days na sinasabi, hindi sapat ang nutrients po na ibibigay ng kanila pong mga magulang. Okay, sige. So, sa lahat sa inyo na ang inaabangan pa rin po yung impeachment, babalikan natin yung isyong yan sa punto nga po mga kapatid, nito hong saan ba ho tutungo ito pong kanila pong pagharap ng mga testigo para po sa article na ito. Alright, nang sa ganun po ang atin din po mga kababayan ay magkaroon po ng wastong kaisipan at kumbaga ho pag-usisa, pag-aaral sa mga isyong atin pong napapanood sa mga panahong ito. Kasi baby girl, kahapon kung ikaw pangkaraniwan lamang ang iyong kaisipan, meron ka ng doubt. Kasi yun ho naman lagi, di ho ba, ang prinsipyo po ng mga nasa defense sa alimampung kaso na bigyan mo ng doubt ang mga huwes. In this case po, hindi lang mga huwes, mga senator, judges, kundi ang publiko. Diba, lagi mo narinig yan. Ang ginagawa lagi po sa defense, ha, ay bigyan mo ng duda yung huhusga. Dahil nga, ang prinsipyo is, in case of doubt, resolve the doubt in favor of the accused. Kasi nga, ang kaisipan po na hindi nabaling ikaw magpalaya ng may sala, huwag ka lang magpakulong ng inosente. Yan po ang prinsipyo dyan. So kung ikaw ay nanonood kahapon at hindi mo aaralin ang buong issue, isipin mo, mali pala ito.
3: Wala daming tatamaan.
5: Diba ang isipin mo, oo nga. Bakit naman, ultimo petsa, mali.
3: Mali. Yan ang usapan ngayon.
5: Walang basis yan.
3: Tama.
5: Dapat nang ibasura yan. Tama.
3: Iyan ang mga komento ngayon.
5: Hindi nga, sa paunang pagtingin.
3: Sa mababaw na pagtingin.
5: So kung, ikaw na may sabi niyan. So kumbaga, yan din ang purpose mo, right? Magkaroon ng doubt ang taong bayan.
3: Mm-hmm.
5: Pero kung ikaw naman
3: mababaw na pag-aanalisa pag ganun.
5: Magtutuon ng pansin, ano ba talaga issue?
3: Yan.
5: 'Di ba? Hindi pa panahon para humusga. Right? Hintayin natin. Yung sinasabi ko, kailan ba kayo pupunta roon sa tutumbukin ninyo?
3: Yun na nga ang
5: hindi ba kayo boundary dito?
3: Oo.
5: Kasi dito nabubutasan ka kayo, nabubutasan
3: kayo
5: eh.
3: Kailangan pa ba talaga ang pagharap ni Attorney Melvin Matibag? Pero, halimbawa, yung pa-isang tanong. Oo, kasi pangatlo na siya sa NBI, kung sakali, kung ihaharap pa ulit. Hindi ba?
5: Importante.
3: Sabi mo nga, hindi pa ba kayo boundary, kinalotok, at kay Kalilong, kailangan ba? Pa ba talaga?
5: Kailangan
3: o pumunta na kayo sa punto nyo, yun talagang tutumbukin.
5: Kasi pagdating dyan ni Director Matibag, we will find out, ano? Kung
3: titibagin siya.
5: Merong adjustment po sa mga schedule. Pero, aba sigurado po't sigurado po tayo dito.
3: May Matibag mga, kaya
5: may
3: si Matibag?
5: May mga manggigigil dito.
3: Oh, Matibag, ayun ang title ng episode.
5: Pwede rin naman nila mabaliksta dyan sa sitwasyon na yung panggigigil mag-backfire.
3: Tama,
5: pwede
3: may punto. Correct,
5: diba?
3: Correct.
5: Oo. Kung, if you will manage it well,
3: eh,
5: tignan na mo kung meron kang control sa sitwasyon, right?
3: At pag natuloy yun ang title ng episode na yan ay Matibag Kaya Si Matibag.
5: Anyway, again ha,
3: sabi naman,
5: si Aaron, no?
3: Tama,
5: nag-iisip din, di ba, kanina
3: na
5: umaga nga, sabi ko sa kanya, anong tingin mo, Aaron? Wala namang kaugnayan na yan dun eh.
3: Aba, ang galing pala ni Kuya Aaron mag-analyze
5: na. Kanina umabi niya.
3: Ito dapat ang makausap ni Marco.
5: Siya dapat ang umupo doon.
3: As
5: Senator Judge.
3: Ba? Pwede. Attorney Aaron Tolentino as presiding chair.
5: Your Honor.
3: Patingin mo na ng kilay mo kung pwede ka doon.
5: Hoy!
3: Buti pa si Kuya Aaron. Okay. Sana all ganyan.
5: 3 minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Simulan po ang inyong bagong automotive adventure sa UAAGI On The Move ngayon pong July. Pumunta na po sa UAAGI On The Move Leg 2 ngayon pong July 16 hanggang 19 sa SM Mega Mall Fashion Hall Ground Floor. Tuklasin ang 6 na automotive brands ng UAAGI Auto Group sa iisang venue. Ito yung Bike, Cherry, Photon Jet Tour, Link & Co. at Radar. I-explore ang kanilang vehicles on display. Mag-test drive. Ipa-appraise ang kasalukuyang pong sasakyan para nga isa trade-in at mag-uwi ng exclusive merchandise. At samantalahin ang ilang pang event na ibinib ang ilang pong mga nando doon na maaari nyo pong tangkilikin. O diba, isama ang buong pamilya at puntahan ang UAAGI On The Move Leg 2 sa SM Mega Mall Fashion Hall hanggang July 9. Kita-kits tayo doon. O diba? Hindi pa tayo tapos. Abangan po, magbabalik pa rin kami. Tambalang Ted Filon
3: at DJ Chacha
5: sa True FM.
6: Mahal na mahal kayo ng Unity ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte.
7: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Nakita ko na yung paghihirap nila ngayon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile. to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino. Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: Baby, nasolo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regent.
2: Good morning!
1: Nasa linya po ngayon si Ma'am Christy Dongguines, ang Secretary General po ng Alliance of Health Workers. Ito lang po ang ating pong kakausapin humuna ha, para din po dito ho unang-una sa appointment po ni Dr. Jose. Oo, si Dr. Jose Bricks Puhalte ng Orthopedic Center bilang Acting Health Secretary. Ito humuna ang aking gustong tanungin. Ano ba ang kanilang reaksyon sa appointment po ni Dr. Puhalte? Good morning po, Ma'am Christy.
3: Yes, good morning, Manong Ted and kay DJ

0: siya. So, hindi po ibig sabihin po no ay siya ay siya ay nag-resign na, ay hindi siya mananagot. So, napakadami po niyang ginawang katiwalian po sa Department of Health. So, yun po ang ating ano ngayon sa Alliance of Health Workers na magiging dapat manatili siyang accountable sa lahat ng mga ginawa niyang kalukuhan sa Department of Health po. Especially po sa paggamit ng hindi tama ng funds ng ating budget ng Department of Health po.
1: Opo, kayo ho ba'y kasama sa mga nagdemanda labang kay Dr. Ted Erbosa sa Ombudsman?
0: Katuwang din po tayo doon, pero hindi po tayo talaga yung nanguna. Pero syempre, kasama po, hinihingi po nila para magkaroon po ng kolektibo na ano po na laban, kasama po tayo.
1: Okay, sige. So, bagamat bukas po ang aming panig para po dito kay Dr. Ted Erbosa, ano ho, sa kanya pong maaaring maging tugon dito po sa mga binabanggit na nga po, no, ng ilang pong mga nagdemanda sa kanya, ano ho ba ang mga issues ninyo labang kay Ted Erbosa kung mamarapatin po ninyo?
0: Yes po. So, dapat maging accountable po siya at tungkol sa pagkaroon po ng irregularity sa procurement po ng mobile primary care facilities po na napakalaki po ng halaga, amounting siya approximately 1.8 billion po. Tapos, sa mga wastage po na mga expired na gamot, tapos yung improper distribution ng mga essential medicines and vaccines po na hindi po kasi piso-piso lang ang pinag-uusapan.

0: may mga mali na nangyayari po sa sistema, sa kanila na po manggaling kung paano talaga bigyan ng kasagutan at tugon at maisaayos po lahat. Kasi po ito ay hindi tayo nagbibiro at hindi naglalaro sa paglustay ng pondo ng Department of Health. Napakadami po pala niyan. Pero kung gagamitin lang nila sa ganun-ganun, eh ano ang plano? Bakit like kagaya lang po neto sa amin, sa hospital po namin, may kwento lang, Manong Ted, yung mga HPV vaccine. So, minamadali po nila ma-dispose kasi po no last year ay binibigay na po sa amin by October kasi November mag-expire na po. So,
1: saan yan? Saan hospital, ma'am? Saan po?
0: Saan? Okay lang po ba yun?
1: Saan po? Saan?
0: Sa Jose Reyes po kami, Doctor.
1: Sa Jose Reyes. Okay, Jose Reyes. Go ahead po, ma'am. Go ahead. So, pinamamadali to dispose the vaccine kasi expiring na.
0: Expiring na siya. So, ang nangyayari po, kami naman, syempre, ang sabi sa amin ng mga doktor, pwede pa naman gamitin, pwedeng i-vaccine kung may mga kasilalang mga kaanak, edad ganito, ganyan. So, kami naman, sige sumusunod naman kami, kumukuha kami, so kailangan i-vaccine kasi protection. So, nung nakita nga po namin doon sa battle, mag-expired na siya, nearly expiring na siya talaga.
1: Ano,
0: so, very nearly.
1: Para sa ang vaccine yan?
0: Ano po yun? Anti-cervical cancer po.
1: Ah, okay. That's important. No, bakit? Kailan siya na-procure? At bakit kung kailan expiring na? Tsaka kayo maghahanap ng babakunahan? Eh, marami dapat nabakunahan yun noon pa.
0: Yes po. Which is hindi pa po namin din. Yun nga po yung nakalagay po dito sa ating position paper, sa ating pong nilabas na statement po. Yun yung mga reproductive health po na mga worth mga 68 million na worth expired na mga reproductive health po na medicine, mga vaccine. Included na po siya doon.
1: Nako, siguro nga. Anyway, sige po, so maliban diyan po sa laban po sa ano, no, diyan po sa ito yung bakuna para sa kababaihan. Ano pa po ang bakuna na pinapadispose sa inyo?
0: Noon po yung mga flu vaccine. Tapos, kung hindi nearly expiry po yung date ng mga anti-hypertensive drugs ay hindi madidistribute. Ganun po.
1: Okay.
0: So, nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang po kasi, Manong Ted, na marami palang ganun. Marami po pala tayong mga medicines, marami po pala tayong mga vaccines. Bakit malalaman lang po natin, binibigay na po sa atin, nearly expired. Ano ba tayo? Ano ba ang tingin nila sa mga tao na nangangailangan nito? So, parang ginagawa lang tayong laruan. So, ginagawa lang tayo na parang eksperimento. Kasi, hindi na yan sila magre-reklamo. Bibigyan mo naman na ng... Pero kung ikaw, taos puso mong ibibigay yun at alam mo, kailangan ng mamamayan yan, ibigay mo yan ang matagal ng panahon bago ma-expire. Pag pinrocure mo, distribute mo na sa lahat. Bakit hindi? Yung mga under sa'yo, bigay mo na lahat. Kasi kailangan yan. Malamang sa kailangan.
1: Yes, Christy. That is well said, no? Na ba't nangyayari nga yan? Diyos ko po. Kasi marami, may mga kakilala ako, kasi may edad din yan, ano, nagpapabakuna laban sa cervical cancer. Mahal yan eh.
0: Sobra mahal po ito. Mahal. Siguro it range from 5,000 to 10,000 kung nasa private clinic po kayo magpapa-inject po nito. At ito hindi lang po isang beses i-inject po. Kailangan, ang pagkakalam ko lang po, kailangan magkakaroon ka ng 3 doses po nito, dalawang first doses, and then isa pong booster na parang alam ko pang lifetime na po siya. So, kung sabihin po natin it's worth 8,000 na lang sa mga private clinic, sa tatlo po na yan, 24,000 po. Kung wala ka namang pambayad, hayaan mo na lang na hindi ka ma-injectional. Dahil mahirap ka ngang tao, so wala, unahin mo po ba yan para sa laman ng sikmura mo? So mas uunahin mo na lang. Pamilya mo makakain ng tatlong beses sa isang araw kasi magpa-injection ka. Kung mayroon naman palang libre na pwedeng ibigay ang Department of Health, bakit hindi?
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alam mo, Christy, ramdam namin kayo ang inyong frustration, kaya nga, anyway,

0: Okay, sige. So, makikipag-ugnayan kami sa inyo kung meron kayong mga issues dyan. At tayo naman ay nagbibigay ng pagkakataon kay Dr. Bricks Puhalte, no? O, sa kanya ngayong liderato sa DOH. Salamat na marami, Christy.
1: Maraming maraming salamat, Manong Ted, na lagi po kayo nandyan, na talaga umaalalay sa amin pag kailangan namin every time nandyan po kayo.
0: Amen.
1: Maraming maraming salamat. Good morning.
0: Amen. Salamat po. Thank you. Ang ating pong laging kaagapay mula noon hanggang ngayon, Alliance of Health Workers. Ito po yung samahan ng mga naglilingkod po sa kagawaran ng kalusugan sa iba't ibang pagamutan po sa buong Pilipinas. At muli tayo po nagbibigay po ng ating pagbati kay Dr. Opo, Jose Bricks Puhalte sa kanya pagkakahirang bilang bagong kalihim po ng DOH. Sir, salamat din po ng marami kasi ako pagkakaalam ko dito kay Dr. Bricks girl, no, kahit na kakarampot yung pondo ng orthopedic, pinagkakasya nga ito sa dami ng pasyente sa kanyang ospital, samahan pa ng mga referrals na kung sino-sino. Masakit din sa ulo yan, pero again, po, ako minsan ko na din po itong nakausap at ramdam ko rin yung kanya pong sinseridad doon sa orthopedic center diyan po sa ito ho ay sa lungsod ng Maynila. Boundary yan, di ba, ng Quezon City, yung orthopedic? Ayan ang puntahan ng mga na-aksidente sa motorsiklo, lalo na yung mga problema sa mga buto-buto.
2: Oo.
0: Alright. Manila side dyan.

0: ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
2: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
3: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
2: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
4: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
5: Sa ilang lugar dito,
6: sa mga lumangoy.
4: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
7: Mobile Journal, Amy Achanza po.
8: Arles de los Santos po.
9: Denise Bodisancho po.
10: Ben Taringi po.
11: Las Paredes po.
12: Jeff Rivera po.
13: Julie Baiza po.
14: Kayla Macantas.
15: Mary Monreyes po.
16: Ariana Pascual po.
17: Halimbawa.

0: Alo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka!
1: Session resume, Majority Leader.
2: Magandang umaga po. Salamat sa panahon, Attorney Melvin Matibag ng NBI. Good morning, sir.
3: Magandang umaga po, Kated at DJ Chacha. Sa lahat po ng tumatangkilig sa inyong programa, isang magandang umaga po.
2: Thank you. God bless you po. Thank
4: yes
2: you,
4: po. Attorney Melvin, siguro unahin po natin, ano po muna ang reaksyon ninyo doon sa sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na in bad taste daw po yung inyong request na i-adjust yung schedule sa pagharap nyo po sa Senado?
3: Well, unang-una po, he's a senator judge. He's entitled to his opinion. At tayo po, we have my respect to the senator judges and the impeachment and the proceeding that is happening. Pero gusto ko lang pong sabihin na pag makita nyo naman po yung sulat ko, hindi naman po ako nagdidikta. In fact, it's a respectfully requested po na baka maaaring ipaagahin po yung aking testimonya sapagkat I was informed na parang yung magiging testimonya ko pa po yung ika-third week po, yung 2021-22 po. Ang inirequest ko po sana kung today or tomorrow hanggang 20 ay ma-accommodate sana na aking mag-testimonya. Hindi naman po tayo niiwas. Nangyari lamang po na nagkaroon po tayo ng isa ring importanteng commitment na bilang director ng NBI. Pero I will make it clear po, DJ Chacha, Kated, na ang priority ko po among those two events, ito pong impeachment sapagkat alam ko po gano'n po ito kaimportante sa ating lahat.
4: O ayun, malinaw na po. Eh handa na po ba kayo sa inyong pagharap on July 20?
3: Well, nung na-receive ko naman po yung pre-trial order na ako ay magiging testigo at alam naman po ninyo na ako ay nagtestigo na rin po doon sa Committee on Justice, eh wala naman pong mababago rin sa akin sasabihin na naman po ay everything is already been put on record. So, kung sasabing handa, kahit anytime naman po tayo tawagin, eh yun lang naman din po yung sasabihin natin.
4: So, saan po iikot, attorney, yung mismong pagharap nyo po sa Senado sa July 20?
3: Well, hindi ko po madidiscuss yung detalye, DJ Chacha, pero alam naman po natin doon sa Article of Impeachment, doon sa Great Threat kung papasok yan na siya pong naging coverage po ng testimonya ko din doon sa Committee on Justice at yung investigation po din namin.
4: Kayo po ba ang mismong sasagot na doon sa tanong kung may hired assassin talaga na kinontak?

0: Tak, ito po si VP Sara.
1: DJ Chacha, kung maaari po, baka pwedeng abangan na lang po natin pag ako po i-present ako. Ano po yung pwede ko, pasensya na po dahil it will be covered by my testimony. Baka po magkaroon po ng konting mga usapin pa at mapag-usapan po.
0: Understood, po. Attorney.
2: Baka mapatawag, mapatawag ka, Chacha.
0: Baka pati ako mapasapina.
2: Anyway, Attorney Melvin, igagalang po namin kung hindi ho ninyo masasagot for some technicalities. Yun hong usapin nitong mga discrepancy sa mga dokumento ng NBI concerning po sa kasong isinampa laban kay VP Sara, itong mga grave threats po at yung inciting to sedition, pwede ho bang mahingian namin kayo ng reaksyon dun po sa mga napanood natin kahapon?
1: Well, base naman po dun sa testimony ni Director Lotok, makikita naman po natin talaga may mga typographical error. Ano po. Alam niyo po, para po makontextualize po natin, nakikita ko po yan kasi yung po mga minsan pinapadalang communication at tabwi na po, templated na po yan eh. Minsan nangyayari, cut and paste, hindi po napapalitan yung date na nakalagay, nalalagay lang yung isa sa pina, yung title. Nakita ko po yan, ako mismo personally nung inabot ko po. Minsan po, oversight or pagmamadali, hindi po na-edit, kaya po pumapasok ng ganyan. Ang sabi ko naman po dyan na normally as a lawyer, hindi po as a director, is yung substance naman po din yung importante dyan eh. At dun po sa parang isang instance na nagkamali yung date, effectively parang hindi na po dapat naging material dahil sinabi naman na yung lawyer mismo ni VP Sara, nag-respond po doon sa pinadala po na sabihin na yan. So, ayan na lang po yung nakikita ko mong paliwanag dyan at meron din po siguro yung time yung pagtatatak. Minsan pag nagtatatak, hindi na-adjust yung mga dates. Ganyan po. Okay. So, at the end of the day, babalikan po natin yung substance po palagi ng dokumento po.
2: Yes, yes sir. Yung nga po, no, yung materiality ng error doon po mismo sa main case, ika nga po, Attorney Director. Pero kasi kahapon po may mga, alam, kung napanood ninyo, pinupulaan ng NBI, no? So dito po, ano leksyon dito? Considering nga po na kayo po ang pinaka, di ba, NBI nga kayo, na hindi po maturingan na parang burara o pabaya o hindi thorough ang NBI po sa gantong mga uri po ng usapin. Ano, Director?
1: Tama po yan. That's why I made the directive that everything should be proofread, checked. Sa, kaya nga po, kayo mga pinipirmahan ko, ilan yung naka-initials dyan. Pero ako po mismo, binabasa ko rin po muna bago ko po mapirmahan yan. That, I think that should be the practice po, hindi lang sa NBA, kundi sa lahat. Sapagkat sometimes, nagiging material po yung mga date eh. Buti na lang, dito sa pangyayaring to, yung date sa maliman na ganyan, alam naman natin na it is unlikely na ganun yung date dahil hindi pa nangyari yung event may isang pinaka na report data na po.
2: Opo. Sige, pero just to put things in the right context at tama po ang pagtangkilik natin, itong mga dokumentong ito, panahon pa ito ng inyong predecessor?
1: Tama po kayo, inabutan ko na po yung mga dokumentong yan. Lahat po yan ay akin ang inabot dahil malala nyo po, ako po yung nag-assume February 20 po eh. The documents was being discussed either dated November, December, January, February 11. That's the nearest to my assumption, ano po, February 10.
2: Okay.
1: Dahil February 20 po ako nag-assume po.
2: Opo. So kay Hubas, upon assumption, meron ba hong ongoing investigation sa threats naman sa buhay ni Vice President Duterte?
1: Well, na-report din po sa akin yan, pero yan po kasi that is a subject that probably will cover my testimony certain. So baka hindi ko po ma-discuss in length, ano po. Baka may magtanong po sa akin din, ano po.
2: Opo, pero you are very much aware of the Oplar Romanov.
1: I heard that. Narinig ko po yung Romanov na yan na yung Oplan at yung Romanov na ginamit na rin po dati ni yung kapatid niya. So, again, certain, baka papunta na tayo sa mga magiging coverage na
2: Opo. Pero, do you believe personally that your testimony is still material? Dito po sa grave threats and inciting to sedition issue na ito, or your your presence will just excite some people.
1: Well, ano po eh, that is left to the assessment of the prosecution and the materiality will be determined by the impeachment court po, by the center judges, kung ang testimony ko po ay kailangan sa pagdinig na yan. Ako lamang po, I'm responding to a sabina sa akin at invitation din ng committee to be a witness, and I feel that it's part of my mandate as my job as the director po.
2: Kayo po ay pinasubpina ng prosecution?
1: Ang prosecution po ay doon po sa pre-trial order na lumabas, ay nakalista po ako na testigo. Ang pagpunta po sa korte, certain, alam naman po natin, I'm sure, alam niyo po, is either by subpoena or voluntary. So ako naman po, hindi naman na kailangan isubpoena. If I'm called to be a witness, voluntary po tayo pupunta dyan. Kasi normally po, yung subpoena, that is the power of the court, of the court to enforce attendance, yung mga ayaw mag-attend or kaya yung mga hindi malocate. Pero yung pong witness na nakalista, pwede nga pong mangyari niya. Kung nakaupo ka rin sa nanonood, pag biglang sinabing witness ko to, papaupoy ka po ng court. Ganyan po. Sa regular courts po, nangyayari yan when I was a practicing lawyer po at that time.
2: Opo. Pero kayo po personally, do you think na makakatulong po kayo sa prosecution? Or given the chance, pwede ba gusto niyong umatras?
1: Well, listed po ako doon sa pre-trial order as witness for both the prosecution and the defense. So, ang sa akin po, hindi po yung kung sino yung matutulungan. But I will be there, certain, magbigay tsa-tsa na sasabihin ko po at sasagutin ng diretso kung ano yung mga tanungan, kung ano yung magutulong po para magkaroon ng patas na resolution po itong harap na kaso na ito, at magaganto ang testimony, I will be more than willing and happy po na maging instrumento po dito.
2: Okay. Are you willing to face a bloodbath? Kung sakali po.
1: basta hindi po ako blooded, okay na rin po siguro. Well, I'm willing to answer all the questions po. Na according to my knowledge, sa akin pong nalalaman in my capacity as the director of the NPA.
2: Okay, sige po. So, meantime po, ang pecha po ninyo talaga, July 20 na.
1: Yun po yung narinig ko kahapon na Lunes. Pero alam niyo po, may mga strategy yung mga prosecution, defense, kanya-kanya po yan. So, kung meron pong adjustment, anytime naman po when they call me earlier, later, or 20, doesn't matter po to me. I will be there po.
2: Yung importante pong conference ho ng mga katulad ninyo, ng mga direktor ng mga prime investigating agencies worldwide, sino na pong pupunta ron?
1: Well, ganito nga po yan. Buti po tinanong ninyo, Sir Ted. Ano po? Totoo naman po yung sinabi ni Senator Alan Peter na pwede naman deputy pumunta. Katunayan, meron naman na po ako kasay na pupunta. Kasi July 6 or July 7 dumating invitation. Sabi ko nga, I will be witness. So baka hindi ako makakapunta dyan dahil mag-witness ako. Pero ang nangyari po kasi dito, Sir Ted, there is a communication to me that the possibility of me personally talking to Director Cash Patel. Alam niyo po, pinadala niya po kasi ako ng sulat na commending me and the NBI for helping them dun po sa mga wanted na na-extradite namin ng mabilisan. And there are other issues on the side na kailangan namin po mapag-usapan. Kaya there's a possibility, actually mukhang it's being arranged na magkahanap po kami on the side. Kasi ang conference po talaga mag-start ng 20, pero dun sa letter nilagay niya 21-22. So parang we're looking at it yung po kanyang FBI liaison dito sa US Embassy dito na nakakausap namin lagi, binanggit po na yung strong possibility. So, alam niyo po yung importance nitong conference na to. This is one of the point system po dun sa, alam niyo po yung sa money laundering na kung nakaalis tayo ng gray list, every 8-9 years po may audit. In 2027, there will be an audit. And yung attendance po natin dyan, kasama po sa point system, dun sa PATF po na tinatawan. Kaya ganun po ka-importante sana yon. Pero at just the same, alam ko po na mas importante sa ating mga mamamayan po, yung nangyayari pong impeachment trial ngayon po dito.
2: Okay, so yung nga po, pag talaga hindi kayo makakapunta, yung inyong deputy po ang pupunta na lang.
1: No? May, may naka-assign naman po akong tao. Pero yung pong opportunity to personally have communication with the director, eh, mukhang saka na lang po siguro mangyayari yun.
2: Meron bang mga taga-ano doon? Taga-French, ano? Mga, pwede pag-usapan si Saldico?
1: Well, regional po ito. Regional, at, okay. Saan po yung pinag-uusapan, no, po. Kaya medyo, ano po, hindi po kasama sa gano'n po. Ibang topic po naman po
2: yan. Yeah, ano po. Hindi, gusto ko lang matanong, ano na nangyari kay Saldico? Alam niyo yun?
1: Tama po kayo. Tama po kayo kasi ang isa po sa topic namin for the personal discussion namin sana ni Director Caspatel, yung mga nasa most wanted nila, which is, natulungan po natin sila. So yesterday, meron na naman po ko tayong for turnover sa kanila na nakuha po natin.
2: Okay, sige po. So, good luck po, Attorney Director, sa inyo pong pagharap sa impeachment court. Manonood po kami.
1: Salamat po, Sir Ted. Pasensya na po yung ibang tanong. Hindi po talaga.
2: We understand. Thank you, sir. Salamat na marami.
1: Salamat po.
2: Thank you. Yun!
0: Ayun na, handa daw
2: that
0: siya.
2: That will be exciting.
0: Yeah. O saan kaya mauuwi? Ang tanungan portion. Huwag naman na sana tayo magbalik tanong sa mga nangyari sa Senado. Ha? Well, that's immaterial, Your Honor. Kapag may isa man dyan na nagtanong about the Senate incident, yung shooting, dapat agad-agad yung presiding chair, barili na yung ganong klase ng tanong. Hindi ba?
2: Depende.
0: Huwag hayaan. Huwag naman. Yung may kinalaman lang sa impeachment. Kasi naghahabol nga tayo ng oras. Kapag hinayaan nila, baka umabot to hanggang 2028 elections. Gusto nyo yun?
2: Alas 7:39 po. Abangan! Pulso! FM. Ni Marco. Lives of your fallen
3: family heroes. Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
4: Sabay na loves come na. Ayan.
3: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
4: Ay, kasal na po pala siya.
3: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinig.
4: Kanyang emotional intelligence.
3: Tutukan ng
5: Match Made with DJ Anna Ramsey.
3: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM. At

0: Tatsong, usada pa. Ay, ito na naman, nandito na naman ako. Hindi ko nga alam bakit nyo pa ako pinatawag dito eh. Wala na ako magawa, hindi ako makapaglaba. Diyan sa kakatutok na yun, sa impeachment na iyan. Eh, puro yan na lang ang usapan sa mga barberi at mga inuman eh. Oy, aminin ko sa'yo, Repa, hindi ko masyadong nasimulan eh. Yung unang bahagi niyang impeachment na iyan. Kasi nga, may ginawa ako eh. Tambak na yung labahin ko eh. Kaya ako, kahapon, habang ako'y nanonood at nakikinig niyang hearing na yun, Repa, naglalaba ako. Kayo ba, anong ginagawa ninyo habang kayo'y nakikinig ng hearing? Eh, tanong ko lang, kailan ba matatapos yan? Ha? Parang mas matagal pa yan kesa dun sa mga ibinabad kong labahin. Pero pag on ko nung TV namin, ayun naman pala. Ang inabutan ko, alam mo Repa, kung ano na, ay pinapanood na naman nila dun sa Senado. Yung pagmumura ni Inday. Yun na naman, plenay na naman nila yung kahapon.
1: Ninyong lahat.
0: Ayan, tsaka yung ibang version pa nung kanyang pagmumura. Pre, ilang beses ko na napanood yan eh. Di ba tayong lahat nakita na natin yan? Nakita na natin yan noon pa. At kahit ulit-ulitin nyo yan hanggang mamaya at marinig uli namin yung wampu na ninyong lahat, mahal pa rin namin si BP.
2: Ayun o, liwa-liwa na ba?
0: Hindi mababago yun. Hindi ba? Mahal namin si BP Sara. Kasi sa totoo lang ha, kami ang usapan naming mga dides ha. Repa, itong usapan namin ngayon. Para sa amin, kahit anong ebidensya pa yan o ano ngayon kung nakita namin siya nagmumura, para sa amin, totoong tao siya. Yan ang tunay na tao. Ba't kayo, di kayo nagmumura?
3: Para tayo naglulukuhan sa bahay.
0: Cut on video lang siya. Pero ano, sige, pakita nyo sa akin yung mga hindi nagmumura dyan. Parang ni isang beses sa buhay nyo, hindi kayo nakasabi na, ay, ninyong lahat ah.
4: Patawad.
0: Ninyo nasabi yan, hindi kayo nagmura ng tao.
5: Damputin na yan.
0: Tapos nagmura lang, gusto niya nang tanggalin bilang vice-presidente.
3: Excuse me.
0: Huwag ganun, Repa.
5: Poinsesya!
0: Ako nga, meron akong mga kilala eh. Nandun nga kahapon eh. Di ba pag nakaharap, pag may camera, bait-baitang kayo dyan eh. Babait nyo sa harap ng camera, hindi kayo nagmumura. Pero pag wala ng camera, pag nakatalikod kayo, sasama naman ang ugali nyo. Oh, kaya dito kami, sa leader ko. Kaya may camera o wala, harap-harapan, kita nyo, nagmumura. Yan ang totoong tao. Ganyan namin minahal si BP Sara.
5: Poinsesya!
0: Kaya kung pipili ako, doon ako sa nagmumura kesa nagbabait-baitan ng pa-plastic nyo. Pero ito hindi ko maintindihan eh. Hindi ba? Daming oras, daming senador, may mga abogado naman dyan, hindi ba? Pero medyo naboring ako doon sa pinapanood ko kahapon. Umikot na lang tayo, puro sa typo, puro typo. Ang tagal yung pinag-usapan yung typo na yan. Oo, hindi ba? Paulit-ulit kayo ng tanong eh. Paulit-ulit kayo. Nang tanong, ano sinasabi mo, Repa? I-mic mo. Kaya gustong-gusto rin kita eh. Oo nga, typo nga ng ina nilang lahat. Ito. Paulit-ulit yung tanong, paulit-ulit yung sagot ng witness, hindi ba? Sinabi nang hindi nga sa yung tamang tao na sasagot, nung ulit pa rin. Bakit ganyan kayo? Paikot-ikot kayo dyan. Ito para kay Mr. Presiding Officer ha, si Senator Cheese.
6: Ah, hello,
0: Repa.
6: Kay Win.
3: Sino to?
0: Hindi, kay ano lang sa presiding sa presiding officer sa. Kung may presiding, ang tawag doon presiding kasi sitting beside the presiding officer si Win. Pero nakita nyo, siguro dahil napulaan ng tao na walang ginagawa si SP Win, kahit pa paano, ngayon nagsasalita na, hindi ba? May litanya na siya. Pero ulitin ko, ito para kay Mr. Presiding Officer at saka kay Presiding Officer na rin sa ating SP Win. Baka may power din siya eh, na pagka yung mga tanong, hindi naman na dapat itinatanong, huwag yun ang pahabain. Bakit nyo ba hinahabaan o ipinapayagan pang humaba-haba yung mga tanong na yan?
7: Hindi na ito normal.
0: Ang sabi nga nila, Ire, ano yun? Anong word na yun? Paulit-ulit ko naririnig doon sa sinasabi ng abogado, Ire. Irrelevant yan. Kahit di ko naiintindihan yung salitang yan.
7: Aray?
0: Ang sa akin lang, ba't hinahayaan ninyo maboring kami habang kami nanonood? Siguro yun ang gusto nila. Yung tama rin na yung tao manood ng impeachment kasi ikot-ikot kayo, paulit-ulit kayo dyan. Next na, move on, next question. Ganun dapat, Mr. Presiding Officer.
1: Exactly.
0: Hindi ba? Right. Hindi yung, ano eh, hinahabaan nyo pa yung airtime ninyo dyan eh. Ito pa isang napansin ko. At talaga ito, love namin ha. Top 1 para sa akin, consistency is the key. Kitang-kita dyan sa ating mga senator judges kung sino ang consistent since day 1. Walang iba, kundi si FB President Alan Peter. Napakahusay. Top 1 para sa amin. Hindi siya magaling na senator judge, pero grabe. Ang galing niya bilang defense lawyer ni VP Sara. Repa, Alan, tuloy mo yan. Malay mo, sa ginagawa mong yan, araw-arawin mo ang pagiging consistent mo na para kang defense lawyer ni Sara. Malay mo, Alan, makonsider ka bilang running mate ni VP Sara. May chance ka na, may pagkakataong ka na for a higher position. Malay mo, ikaw ang VP ni VP Sara sa 2028. At ang sinasabi ko sa'yo, Alan, ang iyong consistency ang magpapanalo sa'yo. Ipapanalo ka naming mga didis. Abay, sa ibang senador naman dyan, gusto ko lang din sabihin, baka walang kwenta nung ibang tanong. Nag-aaral ba kayo? Ha? Yung iba nga, walang paramdam.
4: Sino
0: hindi
4: to?
0: Ba yung iba, sa gitna daw ng hearing, biglang lumalabas. Yung iba naman, kapag ka nagtanong, may malang, may maisingit, may masabi lang, may maipakita lang. Meron nga daw to sa kalagitnaan ng hearing, naglalalabasan. Wala kayong pake kung gustong lumabas ni Camille at ni Mark at ni Robin. Ang mahalaga, nasa panig sila ni Sara. Kaya kahit di sila manood ng hearing, okay sa amin. Kahit hindi sila magsalita, okay sa amin. Pero pag nasa majority kayo, kahit kayo'y may punto, X kayo sa amin.
3: Saan ba ako papunta?
0: Ang tunay na may direksyon lang kahapon ay si Amy at si Alan. Si Robin, kahit hindi nga yung magsalita, may sense pa rin para sa amin eh. Kasi nga, Didi Senator yan. Hindi kailangang magsalita.
3: Baka
0: ramdam namin ang pagmamahal kay BP. Pero Alan, last na lang ito bago ko sumibat, no? Bumatsi. Alan, napapansin, kahit impeachment ang pinag-uusapan, hindi ka nakaka-move on at naisisingit mo pa rin yung pagpapatalsik sa'yo as Senate President, ha? Ay, Chong, dahan-dahan. Huwag ka masyado magpapahalata na hindi ka pa nakaka-move on. Ha? Huwag mo naisingit yun. Nangmumukhang kawawa. Chong, ano ito, ha? Concern ako sa'yo, love ka namin, eh. Huwag mo na isisingit yan. Basta ako si Marco, tandaan nyo, hindi naman ako abogado, hindi rin naman ako senador. Minsan nga, ako marunong mag-spelling eh, kaya sure ako, may mga typo din ako sa buhay. Pero kung typo lang ang pag-uusapan nyo dyan buong araw, ay nako, tatama rin ang mga tao makinig at tumutok sa impeachment na yan. So mamaya, ang aking inaasahan, meron naman akong bagong drama na mapapanood. At ang inaasahan ko pa rin, ang aming FB President ay tuloy. Tuloy

0: ko nandun na.
1: Diba?
0: Oo, eh, very close.
1: Support. Mag-support ako.
0: Oo, ikaw talaga, ha? Mukhang may alam ka na hindi ko alam, Repa. O sige, mauna ako. Kahapon, ang bida pa rin, si Alan Peter Cayetano.
2: It's punch!
0: Asa, goodbye mga Repa. Peace out, John.
2: Gusto ko lang magtrabaho.
3: Hindi ako bratinela o spoiled brat. Bakit
1: happy
3: mo
1: birthday,
3: ako
1: engineer.
3: Crucify?
1: Laverne Ceridon. Mula kay Engineer Orly Velasquez. At muli, pagbati rin po ng happy birthday, ha? Binabati po ni Ate Dina Aquino. Bigyan po natin ito ng panahon sa ating pong program this morning. Pagbati po ng happy birthday kay kina Ray Mark Badillo. Alright. At kay Josephine Nunez. Ayan. And also kay Boss MVP. Yehehey!
4: Birthday nila ngayon!
1: Yan. Boss MVP. Magpapakain daw po si Chacha bukas.
2: Lalaban ako. Lalaban tayo.
0: Ako, thank you. Orderan mo pa kami ng... Ano yun? Barbecue, tsaka ng spaghetti.
5: Para tayo sa bansan ito.
1: Thank you sa paambun
0: mo. Iba ka talaga. Lagi mo kaming gustong busugin.
1: Oo nga. Ikaw talaga, Chacha. Oh. You're so generous. Alright, si Peter Jake Corada po ng Siargao ang ating pong follow-up story today para po sa ating happy hour.
0: Ito na mga kapatid. Kausapin nga po natin maya-maya kung nasa linya man. Ano? Pero update muna tayo.
1: Update muna tayo.
0: Update muna tayo dahil
1: magandang ang kwento yan.
0: Ang total na nga po ng natanggap nitong si Peter Jake Corada, mga kapatid, ay umabot na po sa 17,000 pesos. So, may update po siya sa atin ngayon dahil nung una natin siyang makausap, napaliwanag niya rin po sa atin na yung misis niya nga ay isang barbecue vendor. Pero nawala na sila ng pampuhunan dun sa business ni Mrs. Si Peter J. Corada po, isang loader sa Siargao Airport. At ang banggit niya sa atin, ang una natin siya makausap, siya daw po ay tubong Siargao pero lumaki sa Maynila. At nung pandemya, kagaya po ng iba nating mga kapatid na nahirapan po sa kanilang buhay dito sa Maynila, kaya nagdesisyon po silang mag-asawa na doon na nga po manirahan sa Siargao. Ngayong araw na ito, ipapakita po nila sa atin yung update doon sa kung saan nga po napunta etong 17,000 pesos na pinagambag-ambaga ng ating mga happy anonymous. Nung una po natin itong makausap, nabiyayaan po sila ng 3,000 piso at nadagdagan pa ng 14,000 pesos. Eto na yung pamuhunan sa kanilang barbecue at frozen good business at yung pagbili din po ng sapatos at pangangailangan sa school ng kanilang mga anak. Narito mga kapatid, panoorin at pakinggan nyo po. Yun o, nagsusukat na ng sapatos yung bata.
1: Nasabi ko.
0: Ayos naman talaga yung tugtugan.
1: Yung batang lalaki na anak nitong ating case study at winner, tuwan-tuwa. At kumain pa sila. Ano ito? Bumili ng mga frozen goods nga para doon sa kanya pong pa-barbecue business.
0: Oh, yes.
1: O, diba? Yan, kasi nga, ang ibinigay natin na puhunan ay 10,000, right, Seth? Para doon sa kanyang barbecue. Kasi yung ibang ibinigay po natin galing sa ating mga happy anonymous, si Happy K, Happy Man, Happy Daddy, ay para po doon sa gamit sa school ng kanyang mga anak. Ito na po yun.
6: Yung mga nabili namin sa sapatos.
1: Sige. Okay. Mm.
0: May audio. Okay.
6: Dalawa sa kanila, tapos kay sa bunso ko po, sa konting grocery po. Tapos sa ma'am, sir, nagana po kami ng mas murang, mga murang ano, freezer, pero medyo may kamahalan po.
1: Ah, bumili.
6: Pero meron naman pong for installment. Nakakuha po kami, nakapag-down po kami ng 2,900 down payment. Tapos mababayaran po namin siya ng 1,500 per month sa loob ng 10 buwan.
1: Ah, okay.
6: Para po may magamit na po kami sa mga frozen foods na pwede naming ibenta.
1: Mm-hmm.
6: Salamat po, sir.
7: Hello po, Sir Ben. DJ Chacha. Mabili na po kami ng mga sapatos nila, 3 piraso. Tapos, konting baon-baon ulit. Ito po yung ano namin. Maraming salamat po sa tulong niyo, Sir. Sir Ben, DJ Chacha.
8: Salamat po.
7: Salamat po.
0: Eto na.

0: Kanyang ano? Ah, yung kanyang barbecuehan ba? Nag-improve na.
1: Oh. Ganda. BBQ. Oh. Ayan o. Mas dumami na po yung
0: kanyang
1: kanyang.
0: Sabi ng kalsada kasi ito. Go ahead. Ah, meron tayong audio?
1: Ayan, yung litrato. Oo, ito na yung kanilang mga... Ito, pinapakita po nila yung kanilang pwesto para dun sa kanilang barbecue business.
0: Oo, hotdog tinae.
1: Ano yun?
0: Alam mo ibig sabihin tinae?
1: Hindi.
0: Hindi, ibalik mo. Ipapaliwanag ko sa
1: inyo. Anong dyan yun? Tempailon?
0: Okay, boss. Siki, liog, manok, tinae, hotdog. Ayan. Ang tinae sa amin sa Waray-Waray ay laman loob.
1: Okay, thank you.
0: Laman loob noong manok.
1: Yun. Laman loob. Yung pala yun.
0: Yung so, ito Adidas. Yun. Kumbaga.
1: Ayan. So, bukod doon sa barbecue, babenta rin nila yung iba as frozen goods.
0: Yes. Hindi, tsaka mismo yung mga hotdog, frozen goods din na kanilang iihaw.
1: May pecho.
0: Sige.
1: Ayan.
0: So, mga kapatid, thank you very much. At ito pong ating nakausap nga recently ay nagsimula po ito doon sa gamit sa school ng kanyang mga anak. Sabi ko, dapat bilhan mo ng sapatos yan. Sumunod po yung sapatos nga sa atin pa rin pong ipinangako sa kanya. Para po sa ating winner, si Peter J. Corrada ng Siargao. Thank you very much. Siya ba ay nasa linya? Ah, nandito siya ngayon. Okay, sige. So, Peter J., good morning.
2: Morning po, sir.
0: Para masama loob mo. Para masama gising mo.
1: Ganyan din siya.
2: Hindi po.
1: Ay, ito yung mga morning anak niyo. Popogi ng mga bata.
0: Alam mo, Peter Jake, ulitin ko lang. Di ba ang ibinigay naming puhunan galing kay Happy Anonymous siya? Isang baksak, ano? Kasi yung dagdag na pambili ng gamit galing kay Happy Daddy, Happy K, Happy Man, no? Kaya nga umabot na ito ng total. Magkano ang total na natanggap mo?
2: Bali,
0: 17,000, right?
2: Opo.
0: Yung 3,000, unang pambili nga ng gamit, yung 4,000, sabi ko, ibili mo ng mga sapatos na, at yung 10,000 para doon sa puhunan ninyo, right?
2: Opo, tama po.
0: Oo. Alam mo, hindi, ang akala ko, meron na kayong freezer.
2: Wala pa, sir.
0: Ay, naku,
2: wala po.
0: Naku, ay kung sinabi mo, kailangan mo ng freezer, sana nagawan natin ang paraan yan. Pero, alam mo, bilib din ako sa iyo, kasi nga, dito, hahayaan muna namin ikaw. Ah. Kasi ngayon, dahil meron kang inutang, obligado ka na magsipag.
2: Opo. Opo, sir.
0: Yes, kasi nga meron kang obligasyon na 1,500 na buwanang hulog doon sa inyong chest freezer.
2: Opo.
0: Correct, no?
2: Yes po, for 10 months, sir.
1: For 10 months.
0: Masama loob
1: hindi,
0: talaga
1: ganyan,
0: ito. Parang,
1: ganyan siya. Ayan yung masaya na.
0: Parang masama loob dito, hindi ko binigyan ng chest pressure.
2: Hindi, sir.
1: Ganyan siya nung
2: so,
1: even, yan na yung excited niya. Tsaka very happy. So, matanong ko lang, Peter, kamusta ang benta ni Mrs.? Kamusta yung paghahanap buhay din niya?
2: Bali, may mga araw po talaga, sir, na ma'am na ako. Sakto lang, benta ma'am. Basta medyo mapaikot may pambayad sa kuryente tsaka makaipon po ng pambayad sa buwan-buwan sa chest freezer po.
0: Oo. Alam, yung chest freezer ninyo, magkano kapag cash?
2: Ano sir, 14,299.
0: Oo. So, kasi nga, ito, nag-down payment kayo na magkano?
2: Ano, 14,299 po.
0: Magkano yung down payment na binigay ninyo?
2: 2,860.
0: So parang 3,000. So ang ginamit nyo sa puhunan, 7,000 na lang.
2: Opo, sir.
0: Okay, sige. Anyway, nandiyan na yan. Hintayin namin na magbigay ka sa amin ng update dito sa iyong hanap buhay ni Mrs. Kasi sa totoo lang, Peter, gusto ni Happy Anonymous na tumulong sa iyo na paunlarin niyang hanap buhay ni Mrs. mo. Baka pwede pang may idagdag kayong gustong ibenta dyan. Tignan natin, ha? Okay?
2: Opo.
0: O, kasi ngayon nga, pagtulungan natin na makapagpundar kayo niyan sa pamamagitan ng inyong paghuhulog, parang kayo mismo nagpundar nitong inyong chest freezer na ito. Pero I'm sure bukas makalawa, baka kailanganin nyo pa ng kung ano man na tulong para doon sa pagpapalago ng inyong hanap buhay dyan. Araw-araw ka sa amin magbigay ng feedback, pati na sa kinikita ng misis mo kung sakasakali, okay?
2: Opo, opo. Sir, nag-update po kayo, ma'am.
0: Oo, sige.
2: Bali, plano nga rin po namin na madagdagan ng mga soft drinks para po kung sakaling may bibili ng barbecue, meron silang pang soft drinks.
0: Sige.
2: Mga ganun po. Pero sa sunod po siguro.
0: Hindi, ganito na lang. Sige. Magkano kailangan muna puhunan pang soft drinks?
2: Yung soft drinks po kasi dito, sir, yung maliliit po, pumapatak po siya ng ano eh, dito po sa wholesale, may mga, siguro po around 300 yung maliliit po na mga sakto na mga soft drinks.
0: Isang case?
2: Ang per case. Opo. Mga 300, 400 po. Around ganun po.
0: Sige. Okay. Ang lakas mo sa ating mga happy anonymous eh. Okay. Dagdagan natin ng 2,000 yung puhunan mo pang soft drinks. Okay?
2: Maraming.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isipo sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang

0: mismo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City.
1: CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner.
0: Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: B1079. Light and easy on B1079.

every word that you say. You might not always see my love.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Yakin po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
2: Nangangailangan ka ba hintay?

0: tarpaulin o stickers na dekalidad. Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
1: B1079. Light and easy on B1079.

Okay. Good afternoon. Lily Harmon is Gretchen Morgan. Government Lily Harmon, Lily Germany yan ang mga panahon. Anyway, mga kasangkayan, mga paika, kulo pa natin mga suki, kating pamatayan natin mga termi, nakatutok, pa natin mga viewers, ngayon mga listeners, at B107.9, number one FM station na syudad dito ng Tacloban. Ikaw, you still in Aliman, no? Mga kasangkayan, pizza, 14 na lot kita, Martes, samtang nagpapadayo pag-ihapon ito na impeachment trial. Dito ha sinado. Aga nakikita na naton din eh itong pagpagawas itong mga ebidensya. Ada na kita mga kabati at mga kakita kung ano kung katinood. Kaya bisan itong mga ebidensya, itong imo mga Xerox, pwede na nga yan maging original. Pa Xerox kahit 1,000, original na, kinakarawat na. Ay, nako, ang buhay nga talaga, oh. Anyway, mga kasangkayan, inin kita, naguhulat lang kita ito. Pwede alang makitahin mag-una-una, no? Hiraman ito, mga kapag decide din, eh. Pero mga magbugat ng ebidensya, kung tinuod o kung dere. Ha-defense, sigurado ako, mamaturo ito ni Era Permi. Depende siya kung ito Permi ito ni Era, di ba? So, diniluat na prosecution ng panel, so, pagpuluwasin mga magbugat-luwat ng mga ebidensya. Ano mang guli ni Fermi ito, pagpasunod natin, di ba? Di man ni Mawawara, Fermi man ito, basta umabot na panhustisya, we have to follow also the due process. Kailan, yung mga due process. Ang igalit ng due process, mga Rico, may kwarta, ito aray, daan na ito niya, si Rico man, pagkita, no? Nang nasa rin lang ayun, karamigod lugi kita. Anyway, lipid dito. Dito itong rason, bakit naman lang kay pareho ka mo akon, anak sa pobre. Dito itong rason, yan kapobrehan. Pag-eskula ng pag-aram, may maupay para makabutan ito na yung mga hingyap ng mga panuyo. Kung para gudman yung pag-service yung tinuod na pagbulig para mga tao, di ba? Ini nga yung buskasangkay, membro ito ng ASAP, anak sa pobre. Di man, rason anong kapobrehan nga, di man kita aliman. Baga mo naman la. Ay wala ka man siya matitiba. Para ito natin mga kabugtuan, yan ang nihigawasan, yung antitibang mga langyaw. Ay ka mo itong pagiging proud. Iba yung mga hambong na kung ano yung nga dila, yung mga nasyon. Pangunguli. anyway, sige. Ganoon talaga ang buhay. That's life. So, importante, Fermi, upo din niya itong sacrifice. Hindi kita yung magiging malinang puso kung wala yung mga pagsakripisyo. Diba? I always say to it that the sacrifice is the way to success. Mga kabugtuwa ko, aton pan Martis Kedisyon, kaloy rin ay kasangkayan nga baga panitulbutol, banat-banat yung mga agresya. Your honor, your objection, your honor, Mr. Chair, Mr. Di man speaker, ano? Mr. Chair. Kung ikaw ito yun, pawata. Bale, ay siyempre mga inabugado man ito, di ba? Oh, it's a good hat. Kung hindi mo kita mga abugado, mga sige, hindi na ako. Ikita ko na ito, hindi na ako makarit. Ito na pagdipinsa. Mga kasangkayan, ang mga po nito mga aking papakita kapag kaya para ito mga those who are listening and viewing also, ito na impeachment trial, ako diri ako itong makikisawsawan ay di ako mag-decide, di ako mag-hatag in view or any comment in between the prosecution and defense, no? Ira itong trabaho. Ito aton din din trabaho, pag sumat, bisang una, di kita langyaw. Nababatean mang gapo, nakikita naton, yung mga nanihitabo. Pero gusto ko lang paabot kasangkayan nga, problema, di rin mang good. Kaya yan ang pagtaga-impeachment era na ito.
also yung mga binatahi itong mga politiko. What about us? Diba? Yung kukot ko lang yun eh, no? Reaction ng mga tao, especially ito na diha abroad, no? Ito na ito mga kabuntuan ng mga overseas Filipino workers from OFW. Masakit na lugan pag sumat, no? Karing panira, pero ikaw na nagbahala, tao yun. Nasa nalire, may tabo. No? Mga ni kuno herati kang ha. Parang iran ni tabo, pagbisita yan na din to ha. In Canada, no? Mga kano. I don't know, kaya yan ang panahon na tuloy kumakata na itong presidente at ito ha Singapore. No? Kung diri kita nagsasayop, mutong ginlangat 3 days ining pagbisita. Yun. Now, siya rin paman, niyan ang paglakas ni tatong presidente, 3 days na working visit itong atong presidente nga ito ha Singapore. Ambot ano lang ito kukuhaon hindi ito mga ano ito hindi rin mga pagbinuwa pag-aghap yun to invite ito ang pipira ng mga investors ng Pilipinas ikang Canada ang matunda mo nakuha hindi rin mga Singapore mga ganito ay nalapag pinakadiya sa implement reaction ito ni Macau yung adihasing sa Germany taraud. I don't know, it's mga German here kung pumautang hat. O karao din doon, tinuod lang. Eh, pwede lumakat siguro, di nalang upod hi in spokesperson Malacanang, ni Claire Castro. Ay umupod nga ito nga rin, masaya din German ba itong pag-ramkod. Ayaw, ganyan, ilot mga upaya nung magsusugaron. Anyway, respeto tagad mo yung mga official nato dito ni Rahab. Mani, Pilipinas. Pero itong reaction yun ang dinit mga tao. Nawaregana na itong administrasyon. Hera, nasa ring. Diri ako ha. Hindi ko sumatay ni Rahab kung kayo tiba na maharap naman nga hindi na ako ha, Aliman. Pero don't you worry. In a few days time, I'll be coming back home to our country, the Philippines. And yun, pag i-adidik, mapay ko yun ang Pilipinas, ay ko man. There's no place like home. Bisa ko mga pumbila kita, okay naman na ito ni Don. Ako nagpagkaon, kanan membro man ito ang KBP, no? Ano ito ang kamuti, bilang ko eh, Palawan. Yan ang KBP. So, member mga kita ng KBP, pinubil lang talon. Hindi, wari ko mato na papalit. Di Germany, kay di poros mo mga preservative. Ada halata, ada ha silofane. No? Pero magrasa din pag tao, liwat. No? Pero, gusto mga preservative, I don't like it. No? But anyway, there's always a big difference between the Philippines, the Filipino, and the German. Morning. So, ganito, itong sitwasyon na din lumagay nga. Dere so ganakon. Dere so ganakon. No? So, hapon nga Aliman. Anyway, balik kita sa kayan. Ini lang pagtaga in impeachment trial. So, most probably, pag umabot tayo ni in December, siguro yung mga investigasyon, siguro yung mga reaksyon ng mga tao. Pero ang Senado, gusto nila nagmiton. Paspas ni yung nga may impeach si Sarah. I'm nothing against it on mga Duterte. Diyan ako nakontra. Diyan nakontra yung Pilipinas. Ito ako na kinukontrahan itong diri as nga trabaho. No? Diri as nga trabaho. Diri as nga pamalakad itong gobyerno. Ito yung panmulitik ako rin gamit. Diyan ako itong pagsawso kaya na. Oros pa itong politiko kasi yan eh. A Kongreso, mga politiko taan to. A Senado, mga politiko taan to. So, laging bibiling ito, yara tinuod ng pagservisyo para haton, mga pobre. Saan litin taan mga kabugtuan din dito? Reaction ha, kundi dito ang mga overseas Filipino workers. Nasa rin nalang ano, kung pwede lang sa mga bullshit ka o yun. Ayaw ganun man aking kapod. Diba? I'm different. Different from there also.
Sharin ko pa, dahon na, kita, based on my observation, it mga adi, na kasaring ko dira, na ipagka di, di rin di di panmaraya, basta siya di Cameroon, panarabaho ta di, di, ipapansin nun, kita mo, mga nag-agi-agi di diya, major pa man, nga ni nasing, ay, hello, wari, hindi pansin ay, di pa rin nila, na umagi ka nga nila binabi ang G, subdivision, ini nga tinok and did goldish ano golden ano ang alimot na nga naking lugar guys baga malilin subdivision of BNG hindi na kita ground nilipay lang ako mga tanong mga green talaga meron mga tanong dili ito nga rin ni New Oldest Law Hamburg, Germany nga lugar nga kinamamunta nga Tapi, ang pinaka-pundo, mga walula ka palapag, mga 8 floor, sabi dito. Walang hindi nang papanunog, brother, hindi allowed pagkataas yung mga sabi dito. Sa mga building, isang mga balay. Mga balay nga ako naging linibot-libot, didahin nga mo area, all this look. At sorry ko pa na ako, anak hindi nga, anak hindi nga, balay din niya, Germany, mga balay ko. Madarunag ko rin ka ng sarapati. Akamang ko, no? Lagi ko mang ko, tayo. Balay, ina, mga balay, pero mag-uupay nga, mga yun. Kung ba, inin, or lahat ako nila, inokin din ta, tanawan, no? May da kuman, balay nga, kanan pabahay, amugod nga sukol. Amun lahat mga balay din. Pero, mau pa ika hilira mau pa iton kabutang mga balay dire kay hindi la na butang may aragian talaga may pwede nga baraga garian auto aragian di bisikleta mau pa kabutang di mga balay didi ito mga haglo ang mari ko didi haglo agad talaga ito na kung sarit balay di ba so iba ito pag set up din ito panihin mo ito mga planning and design yun dapat di ba sa Pilipinas dapat suka dito. Mas malalim na pangura ako sa ring panir. Sorry ah. Eh, ini yan ang mga kasangkayan. Hindi yan nga kinamumutangan. Makaraon kung mga masing alipay presidente. Masaya lang po di Ler Castro. Dahil diba din yung mga grupo na Derek Udaya. Yan, ano magkaya ka diyo ng liwat? Mangungutang. No? Di rin mang pagbuwa kundi mag invite in mga investors ng da Pilipinas di rin ada mga pawot yung mga German di spare my observation di mo kita official doon yung Germany at maralot kita hindi ka mulig mulig lang yung itak anak yeah. Anyway sige sige itong kasangkayan normalist towards na ha so na mga politiko ay makaraw din doon grabe kung may dala yung mga hiya sabi pang presidente mahiya hiya naman kayo yung presidente dapat mahiya neopulit yung ara neopulit naso dito di rin maupay nga pagdara hindi bibiling malit mga tao di ba e bisan nito mga OFW, nasa ngayon mo na naman mga remittances, hindi inaano ninyo.

Oo, na abutin 1M. Sinin ko pa. Pag-isod yung lahat ito ni Era Liguay. Bampuri. Lugi. Inis ko lahon. So, ganyan lang maaram ka na kung ginaan ni Liguay yung sa kamasing adik, no? Mamaster ka na kay ika nga ni mga kasari ng pag-sari nga. Gutin abin. Mapay nga kulot. Mapay nga adlaw. Gutin tag. So, ganyan kasimple. No? Kundi nga ni ito importante man hindi ni masyari ka nga ni nga thank you importante man hindi ni maki panera maki thank you so, pero kaya liri man hindi itong thank you in English general man hindi thank you no sharing po man hindi terminal nga hinungdumi itong thank you pero kung sikunda ako nga direct nga nga di maki general maki thank you nasingal ako nga thank you also. Ama man lang ito. Hindi ko maaram ito mga ilingguhay nila. Makuri. Ito ang pag-pronounce, pagluwas ito nila mga ginap. Makuri talaga. Oh, anyway, kasi ginan ito. Kinadiri sa ito ang English. Sa iba ito inaray. Ang magbisan dito sinado, di na nakaraw ito inaray. Kaya nga Tagalog, English ito era. Hindi kita kasi kain ito natin mga observasyon. So, kuso gala nato na maipaabot ini nga tanan nga mga nanhitabok no. Kay wala man iba nga nagbibiling ini kundi ra iton tinuod no nga mga ebidensya kuno siya man no. Maubos na ra iton nga hearing and trial. Maubos na ra iton didahin objection your honor. Objection your honor. Mas lalo na mo objection your honor no. Kontra iton pagpakita itong mga ebidensya. Ebidensya na lang. Wala na lang restorya. Ebidensya na lang. Hindi lang pwede. Sir, kung man, kinang na magsusunod kita itong pagpakita itong mga magbugat ng ebidensya again. Sige. Hindi kita mga kasangkaan. Iwasa talaan ito. Sit aside talaan ito. Dito sinado. Hindi pong ito na ulo. Dan dia ini tersadu. Dia ni ha inabuga do ng sister pagi asing kan. Okay, ah may ito rason ni jempre. Makita makuha ko din magarit ng bugan. Eh bisan din ng Germany, tabuga do di council mahalig ba yan? Pwede di isa. Oh, mga din sa Pilipinas sa among gap. Pero makakuha ko din ng mga magkarit. Mga din ni online tayo. Okay. So, nga di kita kasangkayan, ito na presidente nga ito yan na going back to the visita ito na ito the president of the Philippines is now in Singapore. So, kita ang makasayang kita na. Ito na Singapore. Ay lang ka mukha ka dito yung paraon. Pahay ka mong pag-ramkun. Pahay nga ito yung iba nga mga officials. Dari kami ito niyo presidente. Kasing hindi. Pero kung magsangkay rito ang presidente ni Diaz, hindi ka forma, hindi rito ang makakali. Yung magkitid magbubot na sa mga rin, reaksyon mo rin yung mga OFW na dito. Na nandiyo rin, makaaraw din doon. Kapuros na kita utang Pilipinas. So, if, you can just imagine ito ang 18.55 trillion na utang. Sino ba't yung gwapong presidente ba? Kabahin ka ito utang Pilipinas. Is pagbalik dyan at Pilipinas, Diaz. Boyan. No? So, sugod dito ito ang sitwasyon ng pagkina. Araw din duro. Isang ako, nasignal ako nga, eh, hindi yung pagduro kay Presidente. Wala tanong nalang niyo, kung na-adere ka mo itong 2028, this is fair and balanced, di ba? Eh, yan ang panahon, tinuod lang. Hindi ka mabido ito, iba. Magpag-isalapi kita, Filipino, pag-abot ito eleksyon. Kahit reaksyon ito ni iba, ada daw lahir na kakabulos pag-abot ito eleksyon. Eh, panmalit, panhatal, wala kinakarapat. Siyempre, iba na sing. Tusin ka nalang ito. Ang malagsap ito, hindi mo nga kinikilala, diba? Paningan na po siya. It's just also, diba? Kung baga, may adat kita mga buot. Kaya kung man kung baga, maihanan kita nga kaya edukahin pagpilhin tama nga niksak, hindi kita damasok ka dito. Pero what? Hindi. Ayun, ibutos. Kaya hindi ko man nakaka-serving maupay.

0: kung di mo pagiging politiko.
1: Diba?
0: Pero may mag-ano man kita kayo dahil Pilipino kasi. Utang na loob. Utang, you know. Baga mo naman. Kita abisan ultimo barangay official, ultimo. Sino ko. Yung barangay mo lang basurahan. Okay. Going back in ikasang kain, alanik ang pasinado ng alanik kita atun halukal. Problema nato niyan, mga kasangay, problema ito ng tubig, problema ng kuryente, Pilipinas, problema ng basura, at ng kiting. Ultimo basura niyan, susulbar nga na yan. This day in. Ito mo dito, ang isa ilang oran yan, nakita mo.

Vivienne, sin pertegas no pone. ¿Qué va? Ay, yo creo que no sé, man. Tundirin ito niya mga pagdagasala. Pili nga numabal din. Ito reaksyon ng iba. Ito mo rin nga mali-malita. Ang malhin nga doon iba nga. Sa yung panunan, mga liberal hadto. Liberal. May stand. Fight for the right. Mga liberal. Waray na yan. Mga liberal at inuod na. Several member na. Several na. Ang kalit several. Pag-araw dito. Pinutat ng mga liberal ang una. Ang kanal, Diyos. Ito yun ang ihimbutang cabinet member ng ibang ko. Ihimbutang mismo. Ito sa mga cabinet member, ito nag-resign na. Hindi na daw niya kaya. DOH secretary, di ba? Nag-resign.

And okay, sige. So din yung mga kasangkayan, kita natin, no? Going back natin mga, yung mga raon. Yan ang adlaw. Padayon na ito ng impeachment. Against it, aside ko lang na ito ng impeachment. Balikong kung ano ito. O sa itong mga reaction na ito, mga overseas Filipino workers. Hindi rin talaga yan. Parehong may tabo, may masinga din. Presidente na ito na Pilipinas, masinga din Germany. Kasi sigurado nga pag diri mo po itong reaction pa. Sa ko itong iba diling, diri mong gulinin ang tanan. Pa, not all. No? Nadiri itong administrasyon niya ni Presidente Bongbong Marcos. Kuningo po pa Hitler Castro Banyar, pag-rab ko niliha Aliman. Sana wag naman ganyan. Respeto ganman, di ba? Yung gayahin ang nangyari doon sa ano, no? Canada. I don't know what's happening also in Singapore. In Singapore now is three-day visit ito na ito Presidente. Kay President Bongbong Marcos nato sa Singapore. No? Again, sa bitang letana, trabaho ito na kanyang, trabaho Presidente, trabaho ng administrasyon. So, right on. Di kita, iba ito ating trabaho. Kita itong didi, isang kurali kita iniha Aliman, pag sumatid ka maturan, iba talaga. Sering ko pumanhay iyo, siya nito'ng kabutangan ako didi. O, kita mo, tagiin, agi-agilak didi po. Mga Tagaliman, German, good man, no? Ta, didi lang, hindi din umag, ng mga Pinoy, kawal mo didi. Para mo didi tambay ini. Hindi mo, para didi ha, in Pilipinas. Pero kung i-compare ni mo, baka gano'n ulo didi ni BNG, sa division. Hindi nga, inin amoy loob yan didi. No, pero itong kabutang mamingaw la. Diba? Wala yung damong baga. Kaya panyera didi. Nag-aagi-agi o wala yung samo, wala yung tambay. No? Itaw didi, kaman yung tinuok yan sa mga nga kundo. Kaman ito gumawas. Makuha-tarasarak yan, malakat. Kaman dito opisina, mabalik nga di ko na ayun lang natabaw. Balik itira mga inukin na balay. Diba? No, wala yung hindi man din usun kabulig. Isa mga German, wala pakulig hiram, isa man na narabaho. At iti ara mga anak, hindi pa na yung school, ha? Narabaho na gaya, di hira, balay ka. Diba? Anyway, sige nga di kita kasangkaya kanina. At ang gini yung mga rawan, hindi nga mga puta ka problema. Ha? Sabi ko pa nga ni, ipaligid tala na ini nga impeachment trial. Kasi sigurado ko maihaan pa ini. Nakatulada talaga dito State of the Nation address mga kasangkayan itong Presidente, no? Hindi naman mag-iha. Pero nga simana bangin magkasuna na. Pero kita kanina, no? Ani agin niya kanan una ng mga saad. Puros man na ini. This is a part of promises na naman. Promising is always there. Ano mga saad? 20 pesos ang kilong bugas. Yung patsibuan ng bot-bot kanim. Diba? Wala ito rin natutuman. Pag-pagbubot present mga panguna nga papriton, kalakot nga, pero yun ko man ipalikad, Christian Rama. Parang ganito. Kaya na kita itong pagdahong mahabubo pa. Vision ultimo itong paghabubo presyo itong lana. Wala na itong samtang ipapadayo kay Saramo kay Israel ngan itong pakisaw sa South America. Diba? Wala itong Iran. Sabi ni Tiran, sa albahay sa mga Iranian talaga. May isang kape kundiin. Maray ko daan mo nagulit ito Tiran batasan yung mga Iranian. No? So, di rin mapapir di Tiran. May isang kapahin ng Presidente sa Amerika. So, na, ayaw lang kami pag-raog daw kasi yung mga Iranian. Kaya maato kami. Di ba? Anyway, may lang mga ceasefire meeting. Pero, group with mga karan Iranian, naato lang yan. Ito na mga inihira mga rawan. Anyway, mga kasangkayan, bilis talaga ng oras, ano? Sa pasay, guban. Sa ngayon, tinanglan, kita din ni mga kasangkayan, double time. Trabaho, trabaho, trabaho, kayo, dahil pag hinuhubya, eh, magkakarapat nga nila niya, magtrabaho ka sa mga niya, ang Germany, or hinuhubya. So, nga rin nga nga alas 8, alas 7 pala, anto ka na. Kaya rin kayo, alas 8, mga pasahador, alas 8, mga Pilipinas, hindi ba? Para yung mga hubya ko na narabaho oras. Yan na may daga nga ni Cardoon. Bisan din ito mga parinti, di pa mga kikarita. Kaya pagkita ka siyang sangkay, kaya mo patuloy.

ng bugto. Eh, ka magkikita, kunwari na yung mga schedule. Mag-aminin yung mga pasyente. Bakit po kayo din? Matawag ka na eh. Mag-message ka nga. Pinsan, brother, sister, makala ko dito ko din nga. Hindi kayo may danaman ko. Ano ba dito? At doon tayo schedule tayo sunod na simana o sunod na bulat. Hindi rin kayo mga kanto pala. Di parang din ang abisan ko. Anong hawara sa mga kanto pala. Ano ba naman i-dipista? Ay, ipista nga ngayon. Didiwaray. Dito rin na asi. E hindi nga nit mga grocery. Sari pa. Grocery di pag-abri ka na doon. Pana. Pagkakas na si mga kaladumigo sarado di mga grocery. Aray. Ngayon, nag-experience na ako didihin ko. Anak sa lutong. Wala anak sa kubre, may anak sa gutong. Aray, ganyan na akong pinarmalit. Imbis nga lima at mara na ala Domingo ngayon ito. Walang ngayon hindi abre ng mga grocery. So, ano akong mga pagkaon na akong ginagamit. Tob-tob lang siya madulo. Mara nga, gulo pala ako. Lima at mara, mga marit talaga sa Domingo. Mga pagkaon, mga linitak na ano kuman. Gaan, bugas, gatas. Tapos, pag-ubutan Domingo kayo, wala na kinaubusan ng pagkaon ng Sabado. Memorize. Ay, laanay. Ayan. Kung na ilumunan ng simana sa Diyos, wala ka. Pag-ubutan Domingo, maray good. Kung na, restorya, inuminom tubig. Pagka-Domingo, ay man sarado, kung pagka-lunis, dito na. Aga po, wala pa may habre ang grocery ang dumi ang lunis na. Nakanto na ako. Kita mo. Pagkakaibahan. So, it's really big difference here, no? Ito natin mga kababayan. So, di na mga kasangkayan. Ibalik ko natin yung istorya. Mga himang rawal, malayin natin. No? Wala na natin mga istorya na pagkaya na. Sorry ko pa, wala tunta nalang ito. Yan na, kahit di naman may ha, ito ang district of the nation address, mawala na kung tayo nga, mahiya-hiya naman kayo. Wala na ito, kayo mga walang hiya naman nga rin kayo, mga pinanmutang din ako, posisyon. Hindi man niya iging butang, no? Yan na, may nag-resign. Diba, si Herbosa, natong Secretary ng Department of Health, nag-resign.

0: matagal na panahon na tapos na yun. Diba? So, yung butang yan, ha? Kung mo, ang tatay din eh, naiging butang kasangkayan, ayan na, di ba? Cabinet member na nga, naiging butang mismo. Perdi man yun, perdi na perdi doon. Pagka kanina ito, gawin niya perdi. Is ano nga position, basta national nga level, pero may niya perdi. No? So yan na, naging kuha liwag. Tapos Maria Josef, ano na ba yun yung pag-gobernuhan? Kunin noon magkakunta noon na, ang panahonan insa, era na palaya sa era pamilya, yan naging kuha, yung butang lugod, di ba? So anyway, katugod ba ito ni President Bongbong Marcos nga ibalik ini cabinet member ng pagkaya naging LGBTA din ni Secretary, pero ay, meron niya kumta ang pamilya noon na, pero yan naging butang. No? I-cabinet member kasangkaya na yun, Binhur Abalos.
1: Bakit ka?
0: Matawag ito? Tinan? Ka... Perpon ba? Kasama. Bakit kapareha siguro. Baka puro siya ay... Tawag ito? Sepet mga kabataan. Bakit kaupo din ng mga bangagista. Adigan man ada. Kaya binuraban, ang binuraban o siyari man doon. Sabad ng tulad ito yung sistema, mga nagpipinagpiyo, mata, yung perong, parang parang mata. Ha? Eh, arigan na daan. Abalos, ito. Ito mo ko yan, saan ba? Ba, ano? Banga lista. O, kaya yan na po. Anyway, wala na tayo yan. Na ito. Eh, isang kong kumpa ito na ng intimidation era mga pamilya, pero ito ang mga anak magsarang kayo na. Diba? That's politics. Anyway, mali pong hangulo ini kung pinag-aon na kita, pinuot na kita ng mga leader, hindi ang katrabahan tabangan ni Chanto. Ito ang hanggang yan ang mga kasangkayan ito ang mga kabuntuan. No? Tapos sila, iundang na ganito ang mga sumbra na, pangrakot. Pag-crispy ito nagan kita, di ba? Yan ang panahon, pinanglang kita na maging mabinang tayo, no? Makialam, no? Mapagmasin. No? And the last but not the rest, man, pumilos na tayo. Pumilos na kita. Kung sayop-sayop, di ba? Diba? Kung sayop kay Artaliado, hindi mo upay. Ang tinognosis niya ay patuman. Di ba? Ang mga ganito na observa na pagkailangan ng mga adhere naman itong mga tao. I don't know yan ha. Ito ang impeachment. Ito ang Catholic Bishop Conference of the Philippines at the city ng Inginano yan nagbabantay. Manahayin ko naman itinood yung dinhing ng mga presentasyon sa CBCP. No? Amo ito ang nagbabantay. Yan na nga. Impeachment. Pero, I don't know, mahihirap ang manggulin eh. Kahit di at ito, higin disig ko lang na ito, disig, sabi pa, higin kisit asahin ko lang na ito ng pagtaga in impeachment. Kadilanan kita. Sa kita magtapos ngayon, mga problema. Una akong talugod din eh. Mga problema. Kasi, you know, pagkataas, presyo ko lang na. Eh, magumahupan, mahuman. Kaya, sometimes, nagigira pa. Hindi na nahalukan ang Pilipinas, mga kasangkaya. Kapag hinitaas na liwat, presyo itong kuryente. Presyo itong tubig. Ano yung mag-uul? Nawaray na susulbang ang problema. Ani na itong abangan. Ano na itong matubangan. Ano yung mungsarang problema na gihapon. Ano problema ka? O yun? Problema itong pasura. Anak ng titing. Kita mo, nag-uuran na. Ha? Nung ulo yun, wala nga makaigoy ng bagyo. Kaya ito na Pilipinas nagbabaha. At basun, tungkol na lahat yung mga basura nga bisang kalandi na labog. Hindi, labog dito. Kundi hindi yun. Basura. Number one nga, magiging pakihana. Tungkol din yung mga pagkagabasura. Bisang nga rin yung labog, pitanawot yung basura. At hindi pong nalit-ulul. Hindi na ito ba? Kung yung manlaka mo, hindi ka umaraman. Labog ito yung basura. Diba? Wala eh. Wala yung mga planong sa kadiri ng mga leader.

0: Sprechen wir da mit dem Kunden. Ja, die sind nicht in die Illusion, wie das mit genau Problem mit Basora. Itu modelnya nih kamu kamu nggak kamu tahu gimana makasih ada problem lah pada dekat traffic tuh bisa sembina dilingis sembina bumbunggu kan ada lagi punya problem di itu mewawara kalau pun itu pendisiplin lah paling itu pendisiplin di dia
1: Jermani
0: oh kok karena aku di dia si mana wae pak kami tadi nang barangay wae pak kami nang kita ni pembaga personal yang nag-crash, di ba? Pati ba yung nag-driver mga adik-adik, mga kubuntun, ano? Sa Pilipinas, may naitatabo. Hindi nila rin. Naglibot na ako sa mga police station yan din. Polisya, magkira nyo yung polisya. Maray ko, may record na mga, saka dito yung mga accident, di ba? Pero, ikitaw natin mga masanggayan. Kaharayo ko yung doon. Kaya, mga disiplinary hindi. O di palang may lumusan na kasi may nukyan ng basura. Itburutang na hindi nga danit basura. Kunting ko pa. Ini mga basurahan ka ng litan. Sorry man hindi ato. Nagkalang hindi ito hindi. Langaw. Hindi ito. Bangka. Waray. Langaw na ito. Hindi ito German. So hindi. May ito basurahan nga. Green tiles na siminto. Ah, dito lang buga ni mga may nangamatay ng mga hayop o nang hindi na. O, ito mo na lang buga. Kung may expert kumasang ito, may da bangka, kung may da man. Ah, may da na buga dito. Green tiles. Ihinggo kita yung kulen. Kulen. Tak. Pero yung mga basura nito, kung pananglitan, parang importa. Yung basura, parang plastic. Butilya, ng lata, pinapalit din yung Germany. Pero hindi nila nga nga ko mong basurero, hindi may kwarta pa. Sa iba din yun, di ba? Kadakot po nga sabi, mga disiplinado talaga. Yung paglalabang dilikit, ang kangani nga diya sa itong kalabang nanak ko. Mamay pala ito. Kung parang dila atong mamati, magkikipag-away pa kung dakong gano'n, mabalik ang lalabang ka ng basura. Kung pinapalit, bangin siguro mag-dolo ng pag-ibigyan. Ang disiplina, disiplina din na talaga. Importante. Anyway, yun lang talaga. No? So, I'd like to mga ginahatagay ang mga informasyon, mga paghatagay ng mga pag-aradman, kung pare marumang kita. Yan, disiplina is number one. No? Attitude and discipline, termino natin mga kabutuhan. So, nakasimple yung dolo. Hindi di maray man. Gagawin mo. Disiplina naman. Ngayon makita ka dito. Kaya nung wala yung polis. Mga polis nila yung mga ano. Pero wala yung pag-iwigit ng polis nga nakatulog. Diba? Naka-uniform. No? So, kaya polis station dito. Wala yung paano. Wala yung polis station nila. Wala yung naka-standby ng mga kapolisan. At yung tara mga mobile naka-standby. Pero nanginindog. Pero nakatulog dito. Nalikod sa rakyat. So, bisanday niya kanto. Bisanday niya lugar. Active ito na mga CCTV camera. You have their own CCTV camera, no? So, bisang ka din, hindi ka ng lugar, pag-abot na dito sa kanto, may CCTV. Pag-abot na dito sa kanto, may CCTV. So, bisang ka mo na dito, so, tukahay ko na ano, hindi makikita ka mo na yun. Yung sarak yan, nakalilis, nakabangga, nakasagi, nadakong ka na yun, sabutan ka. Kaya, naka-CCTV. Kumbaga, nakamonitor yung naagi dito. Yung kikita dahil kung ano yung tatabo din an hour na kami alibis na oras alika ma wala na kasi mali kong kasimple CCTV camera may kapilipin na siya yung ginasus na yung kinawat kinawapot na yun din ang kwarta gamitin tama na nagsakto maray ngayon pag-disiplin na mga tao. Kapag-miskwila, study, go to school. Wala, makamadahan din eh. Isang ultimo bata, wala nga ni, di pa nga ni Tiora Tabacha. Ando na eskwila, magpapabante, eskwilahan nga ra. Kaya narabaho ko na ito gano'n. Ibig din ang mga anak, ibig daan man punta eskwila ni General man, mga doon na dito sa eskwilahan, bisan niya mga kasulat, di pa nga nakabasa, mamantayan na dito. Di ba? Hindi na kayaan mo magkaganap ng narabaho. Diba dito? So, ano na ito ito ng mga pagsumatid ito ng tama, di ba? Pagpalisiplina ko number one. Boy, no. Mag-ano mong ganito oras ng panahon, bilis talaga. Oo. Punta na yung mga kasamayin. Thank you so much, ha? Ang harangga po ng ikawan na workaholic governor, pinagin ng Governor Carlos Jericho Tupitilla. Thank you. Thank you, Gob. Salamat po. Ano na itong provincial administrator, pinagin ng Madam Corazon Albero. Tumpa na ito ng mga buong members. Thank you so much. And your engineer, Gilbert, muli kami ito. Salamat. Thank you. See you soon, no? Tikip na lang. You know, like. But anyway, after mga kabituan, after mga viewers, again, with the San Fernando Elementary School, mga mom, mga sir, thank you so much to you. Don't worry, I'm coming back home. After mga siyempre, mga sanay, mga kakilala, mga pangilang kulog, atong natalan. Siyempre, atong mga kasagabay din at technical, engineering, IT, thank you so much, engineer. At sumad mga nga po na natin, Chief Executive Officer, and the same time President ng Magulay-Lay ng mga FM station ng Tumantakloma na Punan Ormo, naging kami Sir Bob Villanosa. I'm proud to be a member of the ASAP Anak na Kumbri. Rin tao ng Anhelma. So, ilo ka ulit ito sa mga pangikulog. Salamat kanyang pumati. Yan, kumusta ko? Bye! See you soon!

Bueno, mao paing kulupa tun nga tanan mga kaboses. Adi Martis kita yan ang adlaw, pizza 14 inin bulan han Hulyo. Ani na naman kita magkakaurusa hining aton programa Kaboses Leyte, Boses han Katawhan. Yan bueno ini gihapon aniyo kausa yan ang kulup. Tumtum niyan niya gabi, ha? Hikuya Bob Abellanosa, yours in public service. Nga magpapadangat hanatun baga hanatun mga notisya nga nasagap din niya ka Boses Radio Newscast. Nga noronian may dalawat natun panuhuna-hunaon kasumpay ni hanatun baga ginunahuna hatun naglabay nga simana kabahin gihapon ni nga atun pagtaga kuryente. Okay, kumusta ka mga tanan, mga kaboses, mga kapatid, mga kuya, mga ate, mga kapuso, kapamilya, kaugup, ha? Kumusta ka mga tanan, natin mga tigpamatid ni highly urbanized city of Tacloban, natin 138 nga mga

kalaxing 25 kilometers per hour. Ba, malaksi heliwat ha. Puro pelo at inikult at mga mahina itlakat. Madagmit makagawas. Ngayon, may dali kusog nga hangin. Nga na mga 65 kilometers per hour din ito niya sentro nga na pagbugso nga maabutin mga 80 kilometers per hour. Ay, bueno, tungod gihapon nini nga habagat, ginlalauman ang padayon nga pag-inuran didaha may Ilocos Norte, ha Ilocos Sur, ngan dito gihapon ha La Union. Ayan, ha? Ngan posible pag-unliwat nini nga magkaadahin mga tinatawag nga localized thunderstorms and Metro Manila. Nga na ito ni Papa nga mga partihan nasun. Usahay nga ni din niya gudman na ito, mga natitigdala. Ano ha? Mga paguran, nga pagkikilat, nga durudalugdug. Kaya sinig pa, posible, baka apikto nga po din nga at iba pa nga partihan ato nasun. Nga na adin marisulta din mga tigdaay lang nga mga pagkusugin uran, pagkikilat, nga din pagdurudalugdug. Sanglit nagpapahinumdumliwat ang pag-asa. Nga dahiton publiko nga mag-ikmat kontrahin posible nga mga pagbabaha. Labi na gud kung may maulbo nga buaya di dahiton na pagbabaha. Okay. Gipapag-ikmat ang aton mga kuya o ate, ang aton mga kabugtuan, kapatid, kabahin mga posibleng pagbaha, ganin pagparik kituntuna, labi na mga, may mga depektoso nga flood control. natural, amin iton mga apektado kung nagkakaada na hinmakusog nga pag-uuran. Anadon oras, may da pa kita 20 minutos o sa mag-alasays. Padayang gihapon kitahan aton mga notisya. Anigin bungad ha aton yan ang adlaw. An uminto na daman, han presyo han diesel, astilan ha, ngan han kerosene. Naging epektibo ini yan ang adlaw. Hulyo 14, sinmaka ang presyohan diesel nganhan kerosene. Sumalay ni ang Department of Energy. Di nagunlay ni kay sumala, kaya na nagunin ni makikita nato dito itong mga gasolinahan. Kung ano itong presyo yan na, ha? Nag-iba na liwat. Ay, nako. Well, posible naman nga ang parte ng gasolina, baka dirigod ako. May pangani ni magkaanahin kutiyan nga pag-ubos, pero posible luwat, magkaanala inihin kutiyan nga pagsaka. Ayan, ha? Ang mga diesel good ang apektado. Sumalahan Department of Energy ang posibleng adjustments o ang mga adjustments na nga nahitabo. Ang gasolina, baga pwede magka-rollback o pwede lahat sumaka nga dahin piso ang kada litro. Ha? Pero ang

0: kung mga nagsasayop, naibalik na nga ni Luat ang excise tax and kerosene. Yan ang LPG, ada, kung hindi nagsasayop, ha? So, ang butong pwede na Luat din masuspender, kung baga may taas, ba daw? Stilan, ha? Agoy! Mugod din niya na itong baga kuhan, ang butano nala. Ambot ko baga pag-i-studyan hinin mo pa itong aton mga magbabalao dito na daya na ha, aton tagdumara itong aton panggobyernohan na Senado ha, National Government ang makurilene ka baga na BBC hindi nga pagtaga hindi nga baga sinisiring impeachment. Mulugodan baga nagawas nga di nagpapatira-tira di na impeachment aray sasabot nga di hinbaga nakaka-apektar lugo dito natin mga kabugtuan ini nga pag ginitaas itong presyo lana, pag ginitaas itong presyo itong mga siring pa papliton.
1: Oh, no.
0: Ada kay maga ano mang kita pastelan ha.

Kaya nung nga, ini nga pagtaga impeachment, ah, dapat may sagunsun. Pero ang taga, ang pagtaga, ang iskandalo, ini nga mga fund control naman. Ang pagtaga flood control, ada kay, ano na ba nahitatabo, ano? Tuwing. Agoy, pastilan. Anyway, nga di kita hindi nga baga na itatabuyan na din sa Senado naman. Ada kay waray pa verified information. Uy, ha? May tungod ang ginsisiring hitman. Ani ginaligar daw ko no, nga baga ginsiring hitman ni VP Sara. Waray pa makakuhahin na verified nga information ang National Bureau of Investigation o kung NBI. May tungod hindi nga iginsisiring nga hitman nga iginaligar nga iging kontrata daw kuno ini ni Vice President Sara Duterte. Ada kaya may nanigin pahayag ang Regional Director han NBI Attorney Jeremy Lutok. Deda ni kaupat kadlaw nga impeachment trial. Ada kay sumalaha han NBI gipapanginano nira ang mga individual nga may nakalabutan nga dahini nga online press conference din ginbuhat han Vice Presidente an ini nga kontrobersyal nga pamahayag. Kundi waray pahera makakuha luwatin igo nga verified nga ebidensya base matudlok good kung nino ini nga ginsisiring nga tao nga ginaligar nga hitman. Ada kay ginseryoso han NBI ang nasabi nga pamahayag tungod kay ini daw nga ligasyon inatikang pagunhan ni kaduha nga pinakataas nga opisyalhan nasud. Samtang ada kay igin deny liwat ini ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ini nga nasabi nga alegasyon. Ngan siring pamahan ni Nira nga magpre-presentar daw luaterahin ebidensya ngan mga testigo lugod. Lakip na han ini nga may ada kalabutan han mga tinatawag nga Operation Romanov. Pagaluwat kita ini na ada ha, Rusya. Ha? Operation Romanov. Pastilan na, no? Okay, good. Anaton oras, mga Romanov. 6 minutos pa, sa mag-alasais. Ada kay nga din naman kita hining pag-question liwat ni Senador Alan Peter Cayetano. Ging question niya ini nga baga hangyohan NBI director nga magtistiguhin turutipranuhin mas sayo ha? Ginkwi question ni Senador Judge Alan Peter Cayetano ini nga baga ginhangyohan NBI director attorney Melvin Matibag nga tugutan niya nga magtistiguhin mas timprano ha impeachment trial. Ada kay ang hangyo ni Matibag bangin may dadaw kuno ni kalabutan adto niya pagtambong hinusa nga law enforcement summit. Ha? May da law enforcement summit nga pagbubuhaton dito pagud ha Thailand. Yan ang Hulyo 21 nga abdaha 22. Kay siring pa man ni Senador Judge Cayetano, di rin mo pa'y pamatian. Nga nusang pinuno, nusang bureau head, ang magdidikta na ito ni schedule han Senado. Labi na nga damo daw liwat na nga mga opisyal, inag-adjust na nga niya doon nila mga biyahe, nga ng personal nga schedule, ba sila unahon ini nga impeachment proceedings. Ada kay gindugang pahan Senador Judge Cayetano, may iba pa nga ni nga mga opisyal han NBI nga pwede man lugod mahimo ini nga magrepresentar

0: nga kabahin hatun ginsisiring nga assassination threat kontra kan Pangulo Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos ngan kan Lady Representative Martin Romualdez. Katapos ang cross-examination, posible pa nga magadahin redirect ngan re-cross-examination antes formal nga ma-excuse inihi lotok. So, he attorney Zulika Lopez usahan importante nga mga testigo tungod kay nakadadawin niya hadun online conference, online press conference kay ginbuhat hadun November 23, 2024, hadin ginbuhat daw atun magay ginaligar nga pagpahayag ni Vice President Sara Duterte hanini nga mga panarhog daw nga ginkukonsiderar ni han NBI nga real og actual threat. Anamo gyapon nga press conference nag-angkon naman ni Lopez nga ginbabantaan liwat ang iya kinabuhi. Ha? Samtang nakaditinihiya dituhan House of Representatives nga may pagisumpayan investigasyon ang tinatawag nga confidential funds and busy presidente. Bidat nga pagtaga confidential fund. Adilod ang resulta niya na impeachment mga itakpagod mga bati, mga dakot gasto ni kada adlaw. Mas nung ako na nga nilugod na ni kung but nga ako ini kung ginano ni pagkwenta ni Rano. Kasi ay luwat ito mga nakikita tayo din nga mga Facebook. Dilot kita nasabot ko na ang tinuod nga naan nitong buwa. Sanglit baga, diri kita ni baga na dagos lang baga uuyon. Ginpapanginano tagudan ini. Ato na na ginbe-verify kay pastilan. Hingka magkarit na yan na. Hini nga mga nagbubuhat ini nga mga balita, Facebook, labi na ini nga mga ano ini, mga AI, ha? Bisan, ang tao nga diri asaya nagyakan. Ada kaya mo't nagawas din dahil itong mga Facebook nga, mo itong nagyakan. Pastilan na to. Ay, nako, pastilan. Yan, huwag kita niya na. Duro nang kamagkarit. Bueno, abo to mga kapatid, mga kuya o gate. Anaton mga balita nga nasagap dida ito naton Kaboses Radio Newscast. Dinya Kaboses Lady Bosses han Katawhan. Mabalik liwat kita nga diyan naton sunod nga porsyon na naton panhunahuna na naman. Kabahin ini nga aton pagtaga kuryente labi na diniha aton riyon. Kataliwan in mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamahay.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pagawas sa mga kuya o mga ate, an edukasyon aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dabata nga diri makakaiskwela. Suportahi an libre nga edukasyon ngan buligi an mga estudyante. Hakada bata nga nakakaiskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini an iyo kuya Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapag pauswag hantakloban.
6: Anaton oras, may na nakita 7 minutos nga nakalabay han alas 6.

0: Araw mag upagabot naman hitun aton mga kabaraydan hitun kurinti electric bill. Iyan ang abulan. Damo naman itong mapiyain. Damo naman mapapasinggit, ha? Alagay masing na latin eh. Kay ano man naliwat ini? Pastila. Kay ano ngayon aton kabaraydan itong kuryente nagtitika hitaas manla. Ay nako, ha? Ngayon, yan ha. May usa na liwat nga development nga dapat natun mahibaruan. You know, diday no sang press conference nga ginbuhat atun nag-aging nga Martes. Ang mga opisyalis daw han Federation of Rural Electrification Cooperatives in Region 8 o kung ang tinatawag nga Free Core 8, amo ito nagpabati. Hininga alarma.
1: Oh no!
0: Sering pamaninira, yan ako nung bulan itong Hulyo 2026 nga billing sa aton mga electric cooperatives. Budoy kala. May da 572.9 milyones ka pesos. Kung ano ini, amoy ng tinatawag nga line loss and congestion cost. O kung tinatawag nga LLCC. Pastilan. And this is the highest amount ever passed on to Region 8 consumers. Hausala ka bulan. Amoy ni mga pinakataas. Wow. Ha? Ay nako, pastilan. Ha? Huna-huna adaw. $572.9 million. Pasti lang kabakaran mo pa na to. Ah, may kala ito. Una-una ah. 572.9 milyones ka pesos nga dugang nga gasto na naman pinagining siring pa LLCC. Ano ini? Ang sinising line loss and congestion cost. Pastilan na. Ngan natural, eventually, kita good gihapon ini nga mga consumers ang makakabayad. Hinun makakabayad din eh. Ang mga panimalay, mga negosyo, hindaon at mga paraguma, ang natong mga talagunti nila nga nangangadabuhi in pangisda. Ngatanan kita, apektado. Pero, sering pa man, huna-huna adaw. You know, this is more than just another increase in our electric bill. Ang mas importante amo an ini nga pakiana. Kay ano? Why are we paying this additional cost in the first place? You know, di dan ato nag-aging huna-huna adaw nga ginbuhat at din nag-aging semana. Aton din higinhingadayan ang Tungunan Geothermal Power Plant. Ngan, sering pa, nagpakiana kita. Kung iton Eastern Visayas is one of the country's major producers of clean geothermal energy.

0: ada hino nagsasakmumo. E gimpapasa gihapon ini nga niya aton nga mga consumers. Halaktod nga istorya, diri lakita nagbabayad ang elektrisidad nga aton ginagamit. Usahay, nagbabayad gihapon kita tungodhan limitasyon han transmission systems. Now, let's also be fair. Diri gani ni simpleng sayup itong aton mga kooperatiba ha kuryente. Diri liwat ini simple nga problema han power generators. Nagdadabi ni hiton kabug-usan nga power sector generation, transmission, distribution, market operations, nganhin regulation. Pero may importante pa din nga pagyana. Kun ini nga congestion nagpapadayon, if our transmission system cannot keep up with the growing demand, ada kay hino hakatapos-tapusan ang nagbabayad. Diri ang transmission operator, diri luwat ang power generators, diri luwat ang electricity market, kundi hikita nga ordinaryo nga consumer lagi hapon. Ngan dinhini nga punto, nakakapanhunahuna kita. You know, Eastern Visayas contributes renewable energy to the entire country. May danaton geothermal. May danaton hydro. May da iba pa nga mga power sources. Pero kung may problema sa transmission infrastructure, kung kulang ang kapasidad ng power highways, kung may da congestion permit, kita gihapon ang nagaako handugang nga gasto.
1: Ow. Oh no!
0: Ada kay bangin panahon na para luwat kita magpakiana. Isa

Alright, mga kuya o mga ate, ada kay waray naman kita oras liwat, ano ah? Nila sinasabot na lupad lang yung oras. Bueno, kanina na itong mga ibaw panhuna-huna ay yun amon at mga pagyana. Well, usahay man good, ha? Itong mga kay nida mo napiktado hindi nga pagtaga-kuryente nga itong ginuna-huna din niya itong napit. And you know, iningat mga pakiana, usahay, adalot natikang ang mag-upay nga solusyon. Ah? The best solutions begin when ordinary people start asking the right questions. So, dinitalo at tinatapos sa natin programa, Kaboses Leyte, Boses Han Katawahan. Anadon mga taga-subaybay, hininga aton programa. Ipapasalamatan tagiapon niningaira siripa waray kakapoy nga pag-upunha aton. Dininga programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawahan. Diniha Kaboses Radio B107.9. Simulcast ini dito ha Dream Radio 99.9. Kita babatea kita din ang bugos nga Leyte. Nga na Facebook o nga YouTube, bugos nga kalibutan, nakikita nga nababatean kita, pati naghihapon ha, Kaboses TV Leyte. Simulcast gihapon ni nira. Anaton Facebook o YouTube page, amon B107.9. Pati naghihapon ha, live streaming, adan B107.9.tacloban.weebly.com. May dan yung Radio Garden app, madalo at i-search la B107.9 Tacloban City. Alright! Okay, ngayon mga kaboses, inigya po na niyo kuya Bob Apelyanosa. Yours in public service saying, let us take good care

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: I don't know. Kung yan ang tanong mo sa akin, partner, hindi ko na rin alam. Ano nga ba nangyayari? What's going on?
1: Well, una, Happy New Year.
0: May mga bumati na nga rin sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi baka abutin tayo ng bagong taon bago matapos ang impeachment.
1: Anong taon?
0: Oo, yun ang hindi natin sure. Baka taong 2028.
1: Ay, nako. So, ang ating unang tugtog ay It's a Headache. It's a headache.
0: Di ba heartache yun?
1: Ay, sorry.
0: Oo, ikaw naman. It's a heartache. Oo.
1: Alright, good morning. Magandang. Praise God. Kalagitnaan na nga po ng linggo. Amen. Salamat ng marami tayo po'y nakabangong pa. Magising pa. Hey.
0: Thank you, Lord. Nasa gitna na nga po tayo ng working week, mga kapatid. Ang energy levels nyo, kamusta? Nasa ang level na po ba kayo?
1: Aha.
0: Eh, yung pagtutok nyo sa impeachment, nasa ang level na rin kayo.
1: Ikaw naman talaga, aga-aga impeachment.
0: Uy, alam mo ha, alam ko pong busy kayo sa inyong mga kanya-kanyang buhay at trabaho, pero importante, dapat alam natin ang nangyayari.
1: Ako naman, sa akin lang, aking tinatangkilik ngayon, pinakamalaking balita sa lahat ng balita.
0: Anong balita ito?
1: Natuloy na ang kasal.
0: Ay, oo. Oh.
1: Sa lahat ng lahat ng mga kung ano-ano mga chika, Nanay Christy, sa bandang huli sa hinabahaba daw ho ng prosesyon,
0: sa kasalan
1: sa hold din ang tuloy.
0: Ay, hindi pala sa ano, sa simbahan.
1: Opo, natuloy na daw ho yung kasal ni Vincent at ni Bea. So, good luck sa mga bagong kasal.
0: Amen. Best wishes. Best wishes kay Philip at kay Bea.
1: Kay Vincent.
0: Ay, kay Vincent. I'm sorry, kay Vincent.
1: Sino si Philip?
0: Kay Vincent at kay Bea.
1: Ayun pala.
0: Parang may kilala akong Philip ko. Vincent ko. Si Mrs. Bea Alonzo ko.
1: Ayan.
0: Na ngayon.
1: So, yung nga pong pinakamalaking balita ngayon, at abangan po ninyo ang ating pong exclusive follow-up report. Bueno. Good morning. Magandang. It's a payday Wednesday nga po, mga kapatid. A 15. Sa buwan po ng July 2026. At kami po'y handang-handa na po sa ating istasyon, sa ating pong himpilan, sa ating programa na muli po makapaglingkod sa bayan, sa ating pong pagbangon today. Marami po sa atin, ang dami na hong mga nararamdaman, lalo na po mga seniors at mga retirables, pero ayaw pa rin pong mag-retire. Tuloy pa rin pong pagkayod, paghahanap buhay dahil may mga mission pa po sa buhay. Hangga tayo po'y humihinga, may mission po tayo sa buhay.
0: Meron pa tayong isang araw, kaya binigyan pa tayo ng chance ni Lord para gawin ang ating mga purpose and role at para maging masaya. Diba?
1: Oo. Depende yan. Basasayahin mo kami.
0: Oo naman.
1: Baka naman.
0: Ano bang gusto nyo?
1: Pambungad mo pa lamang ngayon, medyo malungkot na kaagad at hindi na kagandahan.
0: Na balita. Bukod dun sa kasal ni Bea at ni Vincent, magandang balita. Umayos daw yung ratings ng Pangulo kahit negative pa rin. Maganda ba yun para sa inyo? Ano ba? Ano pa maganda? Ito maganda. Yung pinakamalaking solar panel na meron na tayo sa buong mundo yun. At least meron na sa Pinas. Ayun, maganda balita yun. Pagpapababa ng kuryente sa Pilipinas. That's good news.
1: Well, sa panig po naman o sa usapin po ng impeachment, pinakamagandang balita na himasmasan na po sila.
0: Hi, salamat, Lord!
1: Na sila po ay paikot-ikot lamang at pabalik-balik po sa isang punto.
0: Por Diyos, por Santo,
1: natauhan na ho silang lahat.
0: Nung isang linggo mo pa yung sinasabi, finally napag-isip-isip na nila.
1: Uh-huh.
0: Nung isang linggo, sinabi mo, inulit mo ulit noong Lunes, finally, narinig na nila ang panalangin ng taong bayan.
1: May mga hindi na po kailangan kasi nga unang-una, established na po yung unang-unang punto.
0: Tama.
1: Na gusto ho nilang puntuhin. Well, anyway, bago tayo tumalakay po sa mga isyong pambayan at maghatid po ng mga pinakamahalagang balita, girl, muli. This morning po tayo po sumalubong sa araw na ito ng paggawa na puno-puno ng pasalamat sa ating Panginoon dahil nga po tayo ay mga buhay pa. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa amin pong pagising at pagbangon. Lord, thank you po sa panibagong araw na ito. Pahiram na buhay. Lord, nawa kami po'y maging kapaki-pakinabang sa inyo pong pinagkakaloob sa amin na biyayang ito. Lord, sa amin pong pagbangon, ang amin pong agad iniisip ang napakarami ho naming problema sa buhay at maging ang problema po ng aming inambayan. Pero alam po namin na ang lahat ng ito ay inyo pong pagsubok lamang sa amin at kayo po'y nandidiyan dahil po sa aming pong inaasahan nga na inyong gabay, patnubay po at kalaunan, kayo po rin ang magbibigay po sa amin ng aming dinadasal na kapayapaan at kaunlaran sa aming pong bayan. Lord, thy will be done. Kaya na pong bahala sa aming mga manggagawa, sa aming pong himpilan at lahat po ng aming takapakinig, lalo na ang mga may sakit. Ang mga nakatatanda na marami na pong nararamdaman sa katawan pero bumabangon pa rin po. Kasi kinakailangan pa rin po magtrabaho. Mahala Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga taong tumutulong sa mga taong nangangailangan ng hindi humihingi ng anumang pong pagkilala. Lord, muli po, bless our mission today. At kami po'y dumudulog sa inyo na pagkalooban nyo kami ng kahinahunan, please. Maximum tolerance sa tanggapin po namin ang mga bagay na hindi na ho namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen.
1: Ay nako, girl. From the heart.
0: Oo, dama namin yung dasal partner. At sigurado marami pong makaka-relate dyan.
1: Oo naman, oo. Kasi marami hong mga manggagawa, nahihirapan ho naman talaga. Ano po, mahirap maghanap buhay. Sabi nga ng mga magulang siguro ninyo, no, natin na anak, hindi na pupulot, ha? O hindi na pipitas sa puno ang pera.
0: Tama.
1: Apo, pinaghihirapan po natin lahat ito at sana nga po mga kapatid sa gitna po ng paghihirap ng taong bayan ang mga namumuno po sa atin mapagtanto ano ho na kinakailangan nilang maging productive at magbigay po sa atin ng katuturan kung bakit ho ba sila nandidiyan pa sa gobyernong ito. But again, mga kapatid, ito ho ay pinili po ninyo. Este, nila este. Opo. The government you elect is the government you deserve.
0: Alright.
1: Sige. So, mga kapatid, ito ho muna ha. Ano ho bang ating pong dapat na pag-usapan doon po sa mga magulang kasi meron ng mga, ano ngayon, ano, mga concern doon sa pagpupurga sa mga bata. Sa mga paslit ng dahil po doon sa nangyari dyan po sa General Trias Cavite. Ang ating pong panawagan, kahinahunan po kasi hindi pa po lumalabas yung sinasabi na gagawin pong otopsiya. No? Hindi ho natin maaring agad-agad sabihin na yun ang cause of death ng bata. In all fairness po sa lahat ng sektor. No? Kasi po, uminom daw po ng pampapurga at sumama ang pakiramdam, umuwi po at nagkaroon siya ng mataas na lagnat. The following day po nakadala sa ospital, doon po binawian ang buhay yung bata. So mga kapatid, ang tanong lang po ngayon, sabi nga kahapon ng taga-DepEd, ang tanong ko, meron ba kayong mga gagawing mga pagbabago dito sa protocol, etc.? Kasi nga dito ngayon sa pangamba ng iba na naman. Kasi if you remember yung controversial na Dengvaxia, yun ho kasi talaga namang iba yun, no? Dahil gusto nilang i-dispose yung mga bakuna, agad-agad pong ibinakuna sa mga bata nang hindi man lang po nag-check sa bawat kondisyon ng bata. Lumalabas ho pala na kapag ikaw, alright, mga kapatid, ay hindi pa nagkakadengge, yung adverse effect dun sa babakunahan pala, kakaiba. Inamin po naman mismo yan doon po sa naging mga pagdinig nito hong Sanofi Pasteur. Alright, okay. Ngayon, mga kapatid, yun po ay sa bakuna. Hindi bakuna ito eh. Chewable po ito. Meron nga mga napapakinggan ako na sinasabi na tableta, hindi po. Ang sabi po ng DepEd, chewable, yung maaari mong nguyain.
0: Ninunguya.
1: Alright, so ang tanong nga po dito, ano ho ba itong pinangunguya na ito? At sa ngayon ho ba kasi ipinapasa po naman ng DepEd sa DOH yung pong pagpapaliwanag dito po sa gamot na ito ng pagpupurga. Opo, ito ho naman po ay matagal nang ginagawa yung deworming na iyan. Kasi nung panahon namin nila Direk Joey, matanda ako kay Direk eh. Pero nung panahon po ni Nanay Christy.
0: Ayan, sige. Mas matanda sa isi Nanay eh. Nung panahon ninyo, may deworming. May deworming activity.
1: Talaga namang hindi maitatanggi na yun, yung bulati sa tiyan ng mga bata. Ikaw, binunati ka ba?
0: Hindi ako eh. Takot ang bulati sa akin. Takot ang bulati. Hindi ako na purga. Sorry po.
1: Hindi ka na purga.
0: Purga sa utak. Ang bulati na punta sa utak. Pero hindi ko na inabot yung ganun, partner.
1: Kombantrin.
0: Hindi ko na inabot. Sina mama nagkukwento sa akin yan.
1: Na alin?
0: Yung na-deworm sila.
1: na deworm sila.
0: Oo, kasi ano eh, sa public school din nag-aral ang mama ko. So may deworming activity. Oo. Na ikwento niya yan sa akin.
1: So kasi po, kapag may mga ano ka, parasites sa yung tiyan, hindi ba yan ang kumukuha ng nutrients, no, yung sustansya na kinakain mo.
0: Oo, kaya
1: may mga bata na laki ng tiyan din, tapos payat.
0: Oo.
1: Iba ho naman doon sa amin, yung cystosomiasis, no? Iba ho naman yun, no? Oo, doon sa amin. That's, doon siya maraming kaso. Ngayon, mga kapatid, ito nga po ang question ngayon dito po sa deworming na ito. Kung ano ho ang gagawin po ng DepEd at DOH. Para lang ho na tama ang impormasyon na naman, ha? Kasi may mga kung ano-ano hong kumakalat na kung ano-ano mga impormasyon na mali. Importante kasi yung deworming para sa paghahanda sa bata sa kanyang feeding program.
0: May food program po kasi ang DepEd. Yan nga po naging explanation sa atin ni Sir Masapul kahapon. Ang katuwang po nila dito para doon sa mga magulang na nakatutok sa atin ay yung eskwelahan mismo, katuwang yung 13 Martires City Health Office. Meron silang LGU from the health office na pumupunta po sa mga eskwelahan para i-administer ito nga po mga gamot na ito. Ang gusto ko rin malaman kung pinahinto po na ba ito sa ngayon sa ibang mga eskwelahan dahil dito sa nangyaring ito. Kasi aside po doon sa bata na nakakalungkot ka po na pumanaw na isang grade 4 student, may anim na iba pa na may masama din na naramdaman.
1: Oo. And okay po naman ngayon, ano, kumbaga, hey, nagkaroon ng sinasabi po na contraindications, no, doon sa mga batang ito. Pero they're okay now. Ang ano ho dito kasi yung protocol na bago ba ho pabigyan ng chewable tablet itong mga bata, meron bang kaukulam pong pag-aalam doon sa kondisyon ng bata? Mga ganun po lamang usapin para ho lahat mailatag natin at wala na hong duda dito. But basically po, kailangan na kailangan ito kasi nga sa pag-aaral na napakarami po mga paslit yung pong first 1,000 days ng bata dahil po sa kulang ho sa sustansya nababansot.
0: Pagkabansot.
1: Alright, yan po ang problema po natin. At ito po mga batang ito, ang susunod na henerasyon, mga kapatid. Sila po ang susunod na mga magtataguyod po ng ating pong inang bayan. Kaya napaka-importante po ng programang inyan. Okay, sige. So 6:21 na po ang ating oras. Hatid po sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape mangosteen sarap. Thank you! Kami nga po'y natawag kay Yusek Albert Domingo. Sana po itong si Dr. Brix Puhalte ay magtalaga, ha, ng kasing efficient din po na spokesperson ng DOH. No? Kasi call niya naman yan ngayon. Kung sinong kanya magiging spokesperson ng DOH. Importante po yan, ha? Yung lagi yung pag tinawagan mo.
0: Ready.
1: Para nga po sa tamang informasyon. Pero yan po'y call ng kasalukuyang pong bagong kalihim ng DOH. Alright, spokesperson po, yung pong defense ay meron na pong deputy spokesperson. Pero sabi po ni Attorney Michael Powa, hindi pa daw ho ready.
0: Hindi pa handa.
1: Okay, so dumadaan pa daw ho sa mga
0: briefing.
1: Sa praktikum.
0: Hindi. Sinisiguro lang na pagharap handang-handa na. So hopefully by tomorrow po
1: mga
0: pwede na natin.
1: Mga tatlong taon ho. Ganun.
0: Hindi naman siguro.
1: Kasi po,
0: well, at least tinig niya siguro yung advice mo rin last time, no, na kinakailangan may isa pa. May isa pa na spokesperson para hindi lang si Attorney Michael Powang nagbibigay ng pahayag.
1: Para laging balanse.
0: Tama.
1: Tawagan po natin itong prosecution pati po itong defense. Okay, sige. Ito ho lamang, pahapyaw po lamang ito para po dito ho sa mga nanggigigil na po sa mga nangyayari na papanood, no, yung mga frustrated na. Tandaan natin, unang artikulo pa lang ito. Okay. At actually nga, dapat ito yung last article. Inuna po nila ito. Alright. So mga kapatid, nakakailang araw na po sila. So if you notice, hindi po ba, unang testigo, pangalawang testigo, kung ano po yung pinag-usapan ng unang testigo, yung pa rin po actually ang pinag-uusapan at paulit-ulit. Napakahabang diskusyon, etc. May mga nagpapahaba pa. Opo, pero mga kapatid, iisa lang ho naman ang gusto kong puntuhin, hindi po ba? dito ho sa bandang dulo, ito ho bang grave threat? Yun naman yun eh. Ito ho bang inciting to sedition na sinasabing ikinaso daw po kay VP Sara ay grounds po for meaning para siya matanggal sa pwesto.
0: Impeachable offense ba yan?
1: Ito ho ba ay betrayal of public trust?
0: Yeah.
1: Alright, sige. So, kahagabi, obligado ho tayong tapusin po ito. So, tumayo po si Ma'am Lorna at sinabi niya, sa kapakanan ng lahat, minarapat na namin na hindi na namin paharapin si Attorney Lopez, yung Chief of Staff ni VP Sara, kasi ang kanya lang naman, patunayan na andun siya.
0: Oo.
1: At saka sabi nga namin, noon pa man, na delikado rin po yun, ano? Kukuha ka ng hostile witness only when extremely necessary. Kasi baka mag-backfire yan. So, finally po, sinabi nila, hindi na. Alright, ngayon, yung pong HOR official, na siya rin po yung nando doon din nung panahon po na ililipat, etc., hindi na rin po. Alright, so ngayon mga kapatid, meron pa silang matibag. Ako po ngayon palang sinasabi ko, pag-aralan nyo mabuti, baka na hindi na dapat din yan. Bakit? Eh kasi pag iniharap nyo si matibag, ano ho ba ang purpose? Ano ang purpose? Ginawang investigasyon ng NBI? Sigurado po ako ipapasa niya lagi kay Director Santiago. Kasi yung investigasyon ginawa panahon ni Santiago. So pag may tanong sa kanya, itong mga may mga typographical error na naman, itong mga mali-mali na mga docket number, hindi po ako your honor. Eh, hindi ba? So doon ka pa rin na doon pupunta. Ano ba ang purpose ni Ginoong Matibag?
0: Tama. May bago ba siya talagang impormasyon? O mahalagang impormasyon okay. Na maibibigay at maitutulong?
1: Maliban na lamang kung may sasabihin siyang isang Juan de la Cruz na kinontrata daw mismo umano. Diba? Para ho dito sa sinasabing pagtutupad doon sa kanyang quote-unquote conditional na threats na ito. Alright, parang awa nyo na. Please.
0: Bilisan nyo na.
1: Hindi sa bilisan, girl. Oo. Mahimas-masan po tayo. Tumbukin nyo na ang gusto nyong tumbukin.
0: Pumunta na sila doon. Ano ba natang tinutumbuk na nila?
1: Tumbukin nyo na po. Wala na po namang ibang pupuntahan ito, di po ba? Inaamin na po naman na ng spokesperson ng prosecution. Ang pupuntahan nito ay yung pong mental state ng Vice Presidente na i-coconnect po sa betrayal of public trust. Hindi po ba? Established na ho naman eh. Alright, so ang atin po lamang dito ho, para ho tayo, ika nga po, maka-move on na. At nang magkaalaman, and today is the very critical, crucial po ang pagbobotohan ng impeachment court. Mamaya, ano yan?
0: Oral arguments sila.
1: Yoho, oral arguments na ng magkabilang panig and bibigyan daw po ng oras ang bawat senador na magsalita dito.
0: Uh-huh.
1: Alright? At ano ho ang pagbobotohan? Dalawang bagay. Una, yung pong BIR box. Na subpoena para doon po sa commissioner. Pangalawa, yung pong bank accounts, bank records ng Vice Presidente at ng kanyang mister. Very critical, very crucial issue po ito.
0: Mama, sa impeachment. Takakang malalayan
1: okay,
0: mamaya.
1: Sige. So mamaya, babalikan natin yan pag gising na po sila. Para ho tayo kahit papaano yung makatulong po sa pagbibigay po ng iba't ibang mga kaisipan tungkol dito. Kasi mamaya, Aaron, ang preview ng magiging butuhan sa bandang dulo ng impeachment trial.
0: Makikita na natin kahit papano.
1: 21 senators ang malamang present. Alright? Yung tatlo po kasi wala, may kinakaharap pong pagsubok. 21. Ano ang majority number dyan? 11. Alright? 11. So, ilan na po ngayon ang natira sa minority? 8. Alright. So, meaning mga kapatid, 11 lang na boto kahit may dalawahong bumalimbing doon sa majority o ano man po, meron pa rin pong majority na papayag. Pero hindi pa tayo sure dyan, so mamaya po hihimayin pa po natin.
0: Oo, tsaka right, hello, sige. Baka biglang lumitaw ulit si Senator ba to?
1: Hindi pa, hindi pa.
0: Mamaya, baka biglang lumabas.
1: Okay.
0: Wow. Oo, so mamaya, abangan natin yan.
1: Okay. Pag hindi po nabuksan yung bank records na yan,
0: goodbye, impeachment ba tayo?
1: Mga kapatid, handang-handa na po kami para sa
0: News 5!
2: I truly want the trial because I want a bloodbath talaga.
3: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot? sa gabi magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
4: Kaming sundalo, kaming mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.

Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gantong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: O tungkol sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inimbento rin daw ang naratibo tungkol sa umano'y asasin. Dagdag pa ng bise, sinisira nito ang integridad ng public institution at sinasayang ang pera ng taong bayan. Giit pa niya, mapagkakatiwala ang ebidensya ang dapat na basihan ng impeachment at hindi sa mga espekulasyon at gawa-gawang alegasyon.
1: At ngayon po naman sa lagay ng panahon, tuloy ang nga pong lumabas ng Philippine Air of Responsibility ang dating bagyong Josie na isa na lamang ngayong low pressure area. Meron pang isang low pressure area ho naman na namamataan ang pag-asa sa may kanlurang bahagi po ng extreme northern Luzon, pero ito'y malabo daw na maging ganap na bagyo. Sa ngayon po'y patuloy pa rin magpapaulan ang habagat sa western section po ng northern Luzon, habang localized thunderstorm naman ang makakaapekto sa 10 kapuluan ng ating pong bansa. Hay nako po, baby girl, sa gitna nga ng napakarami natin kung ano-ano mga piniisip ngayon, huwag natin pong kalimutan na may biyaya nga po sa buhay.
0: Amen.
1: Meron pong biyayang sarap ang buhay.
0: Ayan.
1: Kaya dapat lagi tayong ready at hindi tayo bigo kung hindi baka sabihan ka ng, "Hello, excuse me, ito ang para sa'yo." Bagsik po! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya lagi nating itododo lagi. Ha? Nang walang palya, di ba? Laging aarangkada, nang walang palya, laging kondisyon. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
0: Vroom vroom, mapapa. Bravo! Kataleng!
1: Yes. Good morning, JB Garganera, at maging kay Vincent Co. Good morning, sir. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang balita, susunod na!
2: FM. Bigla ang gastos?
3: Bagong plano?
4: Eh, travel!
5: Pang-repair ng bahay.
6: O kaya bagong negosyo?
3: Buti na lang!
7: Food security starts at home. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
8: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
9: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy,
8: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
10: Mobile Journal, Amy Achanza po.
11: Arles de los Santos po.
12: Denise Valdesancho po.
13: Ben Peringi po.
14: Las Paredes po.
15: Jeff Rivera po.
16: Julie Baiza po.
17: Kayla Macantas.
18: Mary Mon Reyes po.
19: Ayala Pascual po.
4: Hi.

0: Pag-ibig Fun MPL via virtual pag-ibig!
1: Pag-ibig Fun! Solid Kaban!
2: Mas maganda yung komento ng partner ko off-air eh.
3: Oh, ganun.
2: Oh, pwede mo bang i-on-air yun? Uh-huh. Mas juicy eh. Oo. Oh.
4: Sa oras na alas 6:43, ngayon sa ilang pang tampok na balita.
2: Balita po sa mga lalawigan, patay ang mag-asawa at 10 taong gulang nilang anak. Matapos makuryente, dyan po yan sa Solano, Nueva Vizcaya. Natagpuan na lang silang nakahandusay at wala nang buhay sa kanilang banyo. Ayon po sa investigasyon, unang nakuryente ang padre de pamilya nang magsampay ng damit sa alambre. Lingid sa kalaman niya na may nabalatang wire na nakadampi po sa alambre ng sampayan. Sinubukan pa raw itong sagipin ang kanyang mag-ina pero nakuryente rin po ang dalawa. Naisugod pa sa ospital ang tatlo pero naideklarang dead on arrival. Naulila ng pamilya ang bunsong anak na 3 taong gulang lamang nang hihingi po ng tulong pinansyal.

0: ng mga kaanak para sa pagpapalibing ng mga biktima at pangtusto sa naulilang anak.
1: Naku po, what a tragedy, no? Samantala mga kapatid, patay po ang isang graduating student ng Mabagok matapos nga po mahulog naman sa tricycle sa Balagtas doon sa Bulacan. At ayon sa investigasyon, pasado alas 11 po ng gabi nang mangyari po ang insidente. Ilang ulit sinabihan po ng mga nakakita ang driver na si Bobby Bugayo na nahulog na ang kanyang pasaherong si Florence Claro. Pero tila daw walang narinig ang tricycle driver. Hinala tuloy ng pamilya ng biktima may foul play sa insidente. May pintuan naman daw po ang tricycle at katabi pa ng biktima ang kapatid ng tricycle driver. Patuloy pong investigasyon sa insidente. Nakatakda po magdemanda ang pamilya ng biktima.
0: Samantala, patay din ang isang Amerikanong marine biologist sa Negros Oriental matapos po itong barilin sa ulo sa loob ng kanyang bahay. Kinilala pong biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 taong gulang. Ayon sa investigasyon, bigla na lang pinasok ng tatlong salari ng bahay ng biktima. Nanonood daw noon ng telebisyon si Carpenter ng barilin sa ulo at mapatay ito. Inaalam naman kung ano ang motibo sa krimen. Kilalang advocate ng marine conservation sa Pilipinas si Carpenter at isa sa mga nagsusulong na gawing World Heritage Site, ang Verde Island Passage.
1: Marami po, mayroong kaukulang follow-up dito, girl. Ha? Kinikilabutan ako dito sa pagkamatay po nito hong isang siyentistang ito. Malaman ho natin ano bang motibo po dito dahil ang laki po ng contribution ng siyentistang ito sa lahat po ng mga pag-aaral tungkol sa ating karagatan at naging resource person din po ng ating laban kontra China dyan po naman sa West Philippine Sea. Nakapagtala po naman ang feeballs ng earthquake swarm o sunod-sunod pong lindol sa karagatan pong bahagi ng Claveria Masbate. Aabot sa 54 na lindol ang naitala mula Lunes hanggang alas 4 po ng hapon kahapon. Magnitude 1.6 ang pinakamahina habang 5.4 naman ang pinakamalakas. Lima dyan ang umabot nga po sa intensity 5. Hindi ho naman daw tiyak kung mauuwi pa yan sa mas malalakas pong lindol, pero nagpaalala po ang feeballs na manatiling mapagmatsyag at laging handa.
0: Muling nagbuga po ng lava ang Bulkang Mayon sa patuloy na pag-aalboruto sa 110 araw. Sa video nakuha po ng Feebox, kita ang aktwal na pagbulwak ng lava mula po sa bunganga ng bulkan. Kita rin ang pagdaloy nito sa katawan po ng bulkan. Ayon sa Feebox, may naitala ring pagguho ng bato. Unang naitala ang panibagong pag-aalboruto hating gabi kahapon. Nagbuga rin ang usok ang bulkan hanggang pasado alas 6 ng umaga.
1: Alas 6.46 na po ang ating tamang oras ngayon. Maganda umaga po muli at salamat sa inyo pong servisyo sa mga nasa construction business. Mabuhay kayong
2: mabuhay
1: lahat.
2: Ka.
1: Tandaan po natin lagi, ah. Of course, memorize ito ng mga engineers, mga architects. Na kapag pinag-uusapan natin ay construction materials, dapat dun tayo sa standard para ho hindi delikado at walang peligro at walang disgrasya. J-Max Light Steel Frames, setting the standard in light steel frames. Certified nga yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS Mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame, mga dinding, J-Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad ang hinahanap ko, ang gusto ko, J-Max Light Steel Frames. Available yan sa EVY Construction and Development Corporation dyan sa Dasmariñas sa Cavite. Ayun o, EVY Construction and Development Corporation dyan sa Dasmariñas, Cavite, at sa Imus Lumber Hardware sa Imus, Cavite. Yun o, Imus Lumber Hardware sa Imus, Cavite. At ang J-Max ay available din in all leading depo and hardware stores nationwide. Mabuhay! Sa mga kawani po ng DN Group of Companies, good morning and thank you. Kay Sir Johnny Nang, kay Ma'am Donna Nang, at kay Sir Raymond Son. Maganda umaga po. Mabuhay! Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalabay, posible daw hong palawigin pa ng ERC ang no-disconnection policy nito. Nakatakda po matapos sa July 31 ang kautosan po ng ERC sa mga distributors na huwag munang magputol ng kuryente ng 3 buwan sa gitna nga po ng krisis. Ayon pa rin po sa ERC, kay Chairman Juan Pinag-iisipan daw ho nila ng komisyon na i-extend ito ng kahit na isang buwan bilang tugon sa gitna po ng mga reklamo kaugnay pa rin po ng pagsipa ng kanila pong mga bayarin sa kuryente nitong mga nagdaang buwan. Nagprotesta ho naman ang Power for People Coalition sa tanggapan po ng ERC laban sa pagsirit nga ng presyo ng kuryente. Nanawagan po ang grupo sa ERC na protektahan ang mga consumers sa gitna ng krisis.
0: Umaasa po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dumami pa ang investment sa sektor po ng renewable energy. Pinangunahan ni Marcos Jr. ang inaugurasyon ng MTERRA Solar Phase 1 sa Gapan, Nueva Ecija. Na ayon sa Pangulo ay isang malaking hakbang sa pagsulong ng mas abot kaya at mas sustainable na enerhiya sa bansa. Sabi ni Marcos Jr., higit kalahati ng power generation mix ng bansa noong nakaraang taon ay galing sa uling, habang 25% lamang ang renewable. Ito raw ang dahilan kung bakit mabilis sumipa ang presyo ng kuryente sa tuwing tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado.
1: Mas pinapadali daw naman ng LTFRB para sa mga drivers ng ride-hailing services ang mag-renew ng kanilang prangkisa. Sa lalim po ng memorandum circular ng LTFRB, automatiko daw pong mako-convert ang mga umiiral na valid certificate of public convenience sa authority to operate certificate na meron pong visa ng 5 taon. Ibig sabihin, wala na daw hong kailangan pang asikasuhin o isumiting aplikasyon ang mga operators para nga daw mag-renew o ma-convert ang kanila pong mga franchise. Saklaw doon nito ang mga electric vehicles at ilang pang non-internal combustion engine model. Niliwanag ko naman ng ahensya na hindi nito sakop ang mga CPC na kinansila, sinuspinde na walang po ng visa o nag-expire bago ipatupad ang naturang polisiya.
0: Samantala, plano po ng Clark International Airport na maging kauna-una ng natatanging airport city. Inilunsad po ng operator ng paliparan ng Clark Aero District kung saan balak gawin ng Clark bilang pangunahing hub para po sa aviation, logistics, business at investments. Sa ilalim po ng master plan para sa naturang proyekto, hahatiin ang 759 na hektaryang airport complex sa 4 na development zones. Yan ay ang passenger terminal, mga pasilidad para sa maintenance and repair, general aviation and freight at ang tinatawag na cargo city. Nagsama raw ang operator ng cargo city sa development dahil dumami ang pumasok na cargo sa unang 6 na buwan ng taon. Hinimok po ng operator ang investors at stakeholders na lumahok sa planong 30 hektaryang cargo city.
1: Hinimok po naman mga kapatid o hindi ba babase sa 10 kumpanya ang nagpahiwatig ng kanila pong interest sa kontrata para sa operasyon at maintenance ng North-South Commuter Railway. Sa ngayon po ay nakikipag-ugnayan daw ang DOTR sa 2 rail operator sa Japan at France. Iniurong na daw ang DOTR sa Setyembre ang deadline po sa submission of bids na una pong itinakda sa darating pong July 29. Isa-isa pa raw pong kinakausap ng ahensya ang mga potensyal na bidders, lalo pat marami pa daw gustong linawin ang mga interesadong kumpanya. Nauna pong sinabi po ng DOTR na interesado rin ang San Miguel Corporation at ang construction company na First Balfour sa naturang linya ng tren. Ngayon sa mga balita po sa Ibayong Dagat.
0: Eto na nga mga kapatid, hinihimok po ng Amerika mga bansang kasapi ng International Criminal Court o ICC na kumalas mula sa Rome Statute. Nagbanta rin po ang administrasyon ni US President Donald Trump na bubuwagin ang ICC na pilit umanong nang hihimasok sa kanilang soberanya. Binalaan din ang mga bansang binibigyan nila ng tulong na sisiguruhing ibabasura nila ang pagsuporta sa ICC. Pilit daw kasing tinatarget ng korte ang mga Amerikanong sundalo at mga opisyal para sa US government katumbas ito ng panghihimasok sa kanilang soberanya. Noong nakaraang taon, ilang ICC officials ang pinatawa ng sanctions ng Amerika. Kasunod ito ng paglalabas ng ICC ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa gulo sa Gaza. Binuksan din ng ICC ang investigasyon sa posibleng war crimes ng mga sundalong Amerikano sa Afghanistan.
1: Sa kognay po naman balita, kinumpirma ng Bahrain na ilan sa ikinakasang airstrikes ng Iranian forces ay nasalag ng kanilang hanay. Gamit po ang air defense system kanila pong nawasak sa ere ang mga pinakawalang ballistic missile ng pwersa po ng Tehran. Sa pahayag po ng Iran naman ay kabilang po sa balak nilang pulbusin ang mga nakaimbak na armas at pampasabog sa isang storage depot sa base ng Amerika sa Al-Jufar. Una nga po naglunsad ng kaliwat-kanang pag-atake ang US forces kontra Iran, dahilan para mapilayan ang ilang kampo nito sa nasabing bansa.
0: Samantala, pinasabugan naman ang puwersa ng Estados Unidos ang tatlong vessel sa base militar ng Iran malapit po sa pantalan niya ng Bandar Abbas. Sa ilang kita po ang mabilis na pag-asinta ng sea drones sa tinamaang vessel. Ayon sa U.S. forces, ito ang kauna-unahang beses na gumamit ng naturang sea assets. Wala pa namang inilalabas sa pahayag dyan ang Iran.
1: Sa hindi po namang inaasahang pagkakataon ay sinabi po ni U.S. President Donald Trump na hindi raw po makatwirang magpataw ng toll o bayad sa mga barkong dumadaan sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Sinabi yan ni Trump sa kanya pong panayam sa media. Taliwas yan sa nauna pong pahayag mismo ni Trump na kakailanganin daw ng 20% ng transit fee sa mga barkong may kargang kalakal na dadaan sa nasabing ruta. Ang pahayag na yan ay sinabi po ni Trump bunsod po ng pagigiit nito na dapat daw ay may kabayaran ang ipatutupad nilang seguridad sa Strait of Hormuz sakaling nga pumapasa kamay nila ang nasabing daanan. Matatanda ang sinabi rin po ni Trump na target noong kontrolin ang Strait of Hormuz. Wala pang sagot dito ang White House sa kanyang pabago-bago po namang kaisipan.
0: Sa ibang balita, muli namang bumagsak ang national power grid ng bansang Cuba. Dahil po dyan, aabot sa 10 milyong residente ang apektado ng nasabing aberya. Sa pahayag po ng Cuban Power Grid, naapektuhan ang disconnection ng electrical system ng kanilang supply ng kuryente. Ito na po ang ikasyam na araw na wala ng supply ng kuryente ang nasabing bansa.
1: Doon po sa Amerika, nakatanggap po ng subpoena ang mga kagawad ng media na nag-ulat tungkol doon sa regalo na eroplano ng isang bansa sa gitnang silangan kay Trump. At yung nga po, no, nag-question ang ilan tungkol po sa propriety nito. Aba, eh, gusto niya ipa-aresto ang lahat ng mga nag-uulat doon sa kanyang conflict of interest.
0: Huh? At Marshall na
1: possible
0: ba doon?
1: Possible betrayal of public trust.
0: Tindi.
1: Ay, tindi.
0: Oh, Marshall ba? Lupit ah.
1: Tindi nito, men. Parang manang-manang sa pinagmanahan. Okay.
0: Hindi tayo nag-iisa, no? We're not alone, Philippines.
1: Alright. Patay tayo dyan, mga kapatid. Sa oras nga po na 5 minutes before 7 o'clock in the morning, eto na po ang ating Nanay Christy.
0: Eto na. Maritis ka. Eto na. I'm so happy. Ay, sorry, bakit?
1: Oo, naman nito.
0: Hindi, kasi hindi kami close, pero happy ako. Eto na. Eto na. Oh, ibigay mo. Introhan mo.
1: Oh, ay mo.
0: Eto na. Si Erwin nga eh, hindi napigil eh. Sinare sa group chat eh. Sishare ko sana eh. Sabi ko may magsishare nito, sure ako. Yung picture. Eto na, mga kapatid. Sa balitang entertainment, finally, ikinasal na nga po si Bea Alonzo at ang negosyanteng si Vincent Co. Kinumpirma ni Makati City Mayor Nancy Binay na siya nga po nag-officiate ng civil wedding ni Bea at Vincent. Naganap po ang private civil wedding nito lamang Lunes. Bago po yan, isiniwalat ng showbiz insider na si Oggy Diaz na nag-I do na nga po ang dalawa sa Makati City Hall. Iilan lang daw ang nakasaksi sa kasal. Ayon pa kay Mama Ogs, ito na ang ikalawang subok ni Bea at Vincent na ikasal. Matapos nga pong maudlot ang kanilang unang plano. Noong Mayo, kumalat ang balibalitang hindi natuloy ang kasal ng dalawa sa Spain dahil sa umano'y issue sa prenuptial agreement. Wala pa namang pahayag tungkol dito si Bea at Vincent. Congratulations, best wishes to the newlyweds.
2: Every single day.
0: Gusto mo na rin, Erwin? Ayun, si Mayor Nancy nasa gilid nila. Meron pa silang selfie eh.
1: Si Mayor, ba yun?
0: Si Mayor Nancy Binay. Shinare ni Mayor Nancy yung selfie nila ni Bea. Ang sabi niya, coffee si with yun. Coffee mate. Tama no? Yun ang caption ni Mayor Nancy. Ayan, yan pala.
1: Si Mayor pala yun.
0: Si Mayor yan. Morning, Mayor. Meron din silang picture eh, parang nag-kiss eh. So, congratulations to the newlyweds.
1: Ilang araw po na lamang, mapapanood na sa New York Asian Film Festival ang most awarded film ng MMFF 2025 na Manila's Finest. Ito ay nakatakda pong ipalabas sa July 22 sa IFC Center sa New York sa Amerika. Kasunod niyan ay ang question and answer session kasama ang lead actor na si Piolo Pascual at director na si Raymond Red. Umiikot ang kwento ng Manila's Finest. sa isang pulis na haharap sa gang war at mga protesta bago ideklara ang martial law noon. Humakot ang pelikula ng walong parangal sa Metro Manila Film Festival noon po nagdaan taon tulad ng third best picture at best cinematography.
0: Samantala, kanya-kanyang pandar po ang 21 kandidata sa Reyna Filipinas. Official ng pinakilala sa publiko ang mga kandidata para po sa inaugural batch ng Reyna Filipinas.
1: Bago na naman to.
0: Bago ito. Okay. Oo. Kabilang nga po dito si Miss Echo International 2025, Alexi Brooks ng Iloilo City, na bongga nga po ang pasabog sa entrance. Ang dating pambato ng Pilipinas sa Miss International naman noong 2023 na si Angelica Lopez ng Palawan, aba, umikot-ikot at biglang lumabas sa kanyang bonggang paandar. Si Pateros Queen Kristen Joy Marcelino nag-alarina sa kayang tila giant balut. Ba, ayos, lumabas sa loob ng balut. Kasama rin po sa pageant ang nag-iisang trans Pinay na kandidatang si Ann Patricia Lorenzo ng Maynila. Sa Reyna Filipinas, kukunin ang magiging pambato ng Pilipinas. Ha?
1: Pa-playback mo nga ulit.
0: Oo, pa-playback nyo daw. Gusto niya, ano yung makita yung lumabas sa balot? Ito nga po, sa Reyna Filipinas, kukunin na magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Grand International at dalawang representative sa MGI All-Star. Oh. Ang aking bet dyan ay si Miss Palawan. Ayan. Yun ang bet ko dyan. Pero maraming maganda. Congratulations to all the candidates. Good luck po. Gusto mo mag-judge, partner?
1: Isinama po ng legendary K-pop group na Big Bang ang Pilipinas sa mga dadalawin nilang bansa para po sa kanilang world tour. Gaganapin po ang XX Cosmos World Tour ng Big Bang sa SMDC Festival Grounds sa Paranaque on Feb 20, 2027. Ito bahagi po ng kanilang 20th Anniversary World Tour. Wala pa hong detalye tungkol sa bentahan ng tickets. 2015 na huling dumalaw ang Big Bang sa bansa. Kilala po ang grupo sa hit songs nilang Bang Bang Bang at Fantastic Baby.
0: Samantala, usap-usapan po ang pag-alis ng Taiwanese member ng TWICE na si Chewy sa kanyang agency na JYP Entertainment. Ayon sa ilang report sa South Korea, nagdesisyon ng K-pop star na hindi i-renew ang exclusive contract sa JYP. Sa kabila po nito, mananatili raw siyang miyembro ng TWICE. Hindi pa ito kinoconfirm ni Chewy o ng JYP. Pero ayon po sa agency, tuloy daw po ang pakikipag-undayan ng TWICE members pagdating sa kanilang contract renewal. Sa ngayon po'y magpapahinga muna ang girl group matapos ang kanilang matagumpay na This Is For World Tour.
1: It is now en punto alas 7 ng magandang Wednesday morning. 7:01 to be exact.
0: Uy, ang bilis ng oras mga kapatid. At araw na nga po ng Miyerkules bago tayo magpaalam. Dito po sa mga nakatutok sa atin sa TV5. Ang tamang oras muna, hatin sa ating lahat po yan ang Ulta Bio. Yan ang pampafresh natin everyday. Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactoserine plasma na galing po sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at sa stress. Mabibili sa TikTok, Lazada, Shopee at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, available po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Sa ating nga pong mga kapatid dito sa TV5, Manong Ted ay hanggang alas 10 ng umaga. Sa mga gusto pa pong makarinig ng mga balita at yung iba pang mga impormasyon na pag-uusapan natin na may kinalaman sa paborito nyo pong topic ngayon, ang impeachment, abangan nyo po mamaya ang mga makakausap po natin dyan at iba pa pong mga kinakailangan na pag-usapan ngayong araw na ito ng Miyerkules. Pwede po kayo manood sa Signal TV Channel 1 on 1PH at pwedeng-pwede rin po sa radyo sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. See you all tomorrow, mga kapatid, sa GMK bukas Webes na.
1: At ngayon, Manong Tuts Almasan, nanonood ka ba ng impeachment? O napagod ka na rin?
0: Dami na napagod. Nagbabasa ako ng comments kahapon, partner. Ang sinasabi ng mga tao, kung ang goal ng buong mga nasa impeachment, senator, judges man, defense or prosecution, ay tamarin yung tao, natutukan ng impeachment, good job daw po kayo. Sa totoo lang, good job kayo dyan.
1: May nagsabi, anyway, hindi na bale. Mamaya na po yan kasi po panahon na para sa ating Super Sports 5. Abay, malinis pa rin po ang record ng LX Road Warriors sa PBA Governor's Cup. Tinambakan nila ang Titan Ultra Giant Risers 135-100. Sa second quarter, kumana po ang opensa ng NLEX. Napalaki lalo ang bentahe sa fourth quarter. Gumawa ng 30 puntos si Scotty Winston habang 29 naman ang iniambag ni Robert Bolick. Meron ng 3-win-loss record ang Road Warriors habang ang Titan wala pa rin pong panalo sa tatlong laro. Naglaro po ang import nilang si Tyrell Brown na nagtala po ng 27 puntos pero hindi ito nakatulong na madala ang panalo sa Giant Risers kasi nga po ang kanilang locals wala din.
0: Samantala, tambakan din ang panalo po ng San Miguel Beermen kontra sa guest team Macau Giant Pandas. Gumamit po ng mainit na second half ang Beermen para sa 123-109 na panalo. Top scorer para sa SMB si import George King matapos po ang 30 puntos. Nag-step up din si Rodney Brondial sa kawalan po ni star Junmar Fajardo. Nagtala po ng 10 points, 25 rebounds at 7 assists at 4 steals si Brondial. Hindi naman nakalaro si Fajardo dahil sa injury sa kanyang siko. Wala rin po si head coach Leo Austria dahil naman sa sakit. First win po ito ng SMB habang 0-2 naman ang Macau.
1: At bala ko naman muling kumatawan para po sa Pilipinas ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Asian Games sa buwan ng Setyembre. Git ni Ayala, walang papantay sa pagdadala nga po ng bandila ng Pilipinas. Iba raw po ang vibes kapag siya ay naglalaro para sa ating bansa kumpara sa mga laro niya sa WTA. Nanalo po ng 2 bronze medal si Ayala sa kanya pong Asian Games debut noong pong 2023 sa China para po sa Women's Singles at Mixed Doubles Tournament. Gaganapin po sa Japan ang Asian Games.
0: Samantala, bubuksan po ng Alas Pilipinas Men ang kampanya sa Southeast Asia V Cup kontra sa Cambodia. Nakatakda ang laro mamayang 5:30 ng hapon sa Candon City, Ilocos Sur. Hindi naman makakalaro para sa bansa ang 2 stars na sina Brian Bagunas at Mark Espejo. Sa kabila po nito, nandiyan naman sina Josh Ibanez, Lloyd Josaphat at Louis Ramirez para mapangunahan ang kampanya ng Alas Men. Susubukang makapasok sa podium ng Pilipinas matapos po ang 4th place finish sa huling leg ng CV Cup.
1: Samantala, ininspeksyon po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang National Academy of Sports sa Capas, Tarlac. Pinuntahan po ni Marcos ang mga pasilidad ng NAS. Kabilang po ang Phase 1 buildings na meron po namang multi-sport gymnasium. Dinalo din po ang Phase 2 ng mga gusali na nasa 98% na rin pong tapos. Nasa 246 na mga student-athletes ang sinusuportahan po ng Naturang Academy sa ilalim po ng 7 sports, aquatics, athletics, badminton, gymnastics, judo, table tennis at taekwondo. Bukod sa mga dormitoryo, may pagkain din po mga coaches at 3,000 pisong buwan ng allowance ang mga Pinoy athletes. Ayun si Trygive, oh.
0: Ah, saan? Sino dyan?
1: Si Trygive ba yun?
0: Hindi.
1: Hindi ba si Trygive yun?
0: Hindi ko nga alam ano yung jura ni Trygive, eh.
1: Trygive Olaybar?
0: Oo, oo.
1: Hindi ba?
0: Hindi.
1: Ah, si Angara pala.
0: Si Deputy Secretary Angara yun. Ikaw talaga, kasama ng Pangulo.
1: Kala ko si Trygive Olaybar.
0: Si Senator ba to ba yun? Ah, ay, hindi pala, sorry. Akala ko friends-friends na rin sila. Kamukha lang pala. O, si sige. Ano meron dyan, partner?
1: Asta na si Trygive, Sunny Boy.
0: Oh. Si Zaldi ko, nasa na?
2: Nasa!
1: This morning, mga kapatid, ano po, tangkilikin po ninyo ang column ni Jairus Bundok. Gotcha today, Wednesday, July 15, proposal to impeach COA bigwig on hold. Ito ho, at muli ang aming pong programa ay bukas para po kay Commissioner Mario Lipana ng COA sa kanya po sana ngang panig dito po sa mga noon pa po ay mga issue na ipinupukol sa kanya during the Blue Ribbon Committee hearing and even ito ho mga affidavit ng mga testigo ho ngayon ng gobyerno, no, in all fairness. Dito ho ipinapaliwanag niya yung pong batas na nagbabawal sa sino man pong opisyal ng gobyerno, lalo na yung mga impeachable officials na magkaroon umano ng interest sa government contracts. Ito po yung background nito at kaukulang pong laman mismo ng affidavit nito pong si Ginoong Alcantara at nitong si Yusek Bernardo tungkol sa umano ay mga allocables para daw umano sa naturang commissioner. Ito, basahin niyo po ito. At sana nga po ito ho'y magbigay din po ng kaliwanagan sa kaisipan ng mga taong nangako na papanagutin ang lahat ng sangkot sa pinakamalaking skandalo ng flood control project. Pinakamalaking skandalo ng public works sa kasaysayan ng Pilipinas. Check it out!
0: Thanks right. for the reminder, partner. Ah? Oo, na huwag kalimutan yung flood control issue. Sigurado naman maaalala natin dahil tag-ulan ngayon. Maraming areas ang babahain. Sure na yan. Makikita ninyo mga substandard projects pa rin.
1: Magkaroon ng chance na sumagot mismo yung pong commissioner ng COA. Kasi siya pala ay retiring malapit na.
0: Oo.
1: At ang binabanggit nga po dito ni Ginoong Jaris Bundok, ano po, he will retire on Feb 2, 2027. He will be entitled to retirement benefits for 44 years in civil service plus monthly pension equivalent to present pay around 240,000 pesos.
0: Wow, sarap.
1: Yan po sinasabi niya dito. Oh. Well, thank you, Jaris, for reminding everyone. And again, mga kapatid, with all due respect, kaya po tayo ganito kasi nga po hindi sila nagtatanda. Hindi nagtatanda. Kaya po tuloy-tuloy po lamang itong atin pong kinakaharap na usapin tungkol sa korupsyon. Walang katapusan. Alright, mga kapatid, ganap na pong 9 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone. Namayan na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape Mangosteen, sarap. Sarap naman talaga. Thank you, Boss Max, ha. Ito nga po sa mga nag-OOA dyan, ay talaga naman, baby girl, ha? Yung OA po kapag nagkakaedad. Dami ng OA, di ba? OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Eh, sandali lang, OA, eh baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello? Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito ay merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Yes, Mama Del Macarandan, good morning, ha? Ninang Tinamon Sumpalma, good morning. Ang OsteoGuard ay mabibili sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Itong aking iniinom na supplement araw-araw. OsteoGuard, salamat na marami. Kinakailangan natin uminom niyan para hindi naman po maging hadlang ang ating kasukasuan sa pagbubuhat ng kaunti pong
0: hinahinang
1: igibin.
0: Yan, oo. Tubig pala. Tubig pala. Pwede din ba yun sa mga hinihingal? Ah. Yung OsteoGuard? Yeah. Yung mga madali hingalin? Oo.
1: Kahapon may humingal na naman. Ano, ha?
0: Pwede ba yan? Uh-huh. Sa mga hinihingal? Tadfailon? Yung OsteoGuard? Okay ba yon?
1: Inborn ata yun, ate. Abangan po sa aming pagbabalik. Ikalawang bugso ng
0: Newsbox!
2: Get ready for a Wild West adventure.
3: Welcome, Barbalo.
4: This is our chance to reunite.
5: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
6: I see you.
7: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the fields.

0: Puso, kilig!
1: Naman daw kayo sumimangon.
2: Ay, Miss Lee!
3: Big on Micro Suspense!
4: Mga kabutay kung bulag pa ang asam ko.
3: Big on!
5: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
4: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin itong pato.
3: Micro Drama is big on Signal Play.

0: kadya for sharing yan, ha?
1: Baby, nasolo ko na.
0: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
2: True FM.
0: True FM, magandang umaga! Sa ating mga suki din po na nag-aabang sa ating mga papremyo, ha? Mamaya po, meron tayong What's on Your Mind, pero bago po naman yan, ang ating pa rin pong update sa mga nabiyayaan na po ng tulong kahapon, dagdag na 2,000 doon po naman po sa isang manggagawa sa Siargao. So, hopefully nga po ay matanggap niya na yung 2,000, yan po ay pambili niya ng soft drinks para doon sa kanilang barbecuehan. Mga kapatid, mamaya po yan, ha? At maliban po naman sa kanya, meron pa hong ilan po na biyayaan po ng tulong para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. So, again, it's going to be a happy Wednesday po para sa ating programa dahil ang ating mga Happy Anonymous ay tuloy po lamang sa paghahatid po ng happiness sa mga taong lubos na nangangailangan. Mamaya po yan. Paramdam po kayo sa amin, ha? Ang ating pong hinahanap ay ang tagapakinig natin na nakinig po kahapon sa aral ni Brad Jeff Eliscopida sa ating pong The Daily Brad. O diba? Kaya nga po ngayon mga kapatid, hindi maitatanggi sa hirap po ng buhay, di ho ba? Marami ho talaga ang hikahos, bagamat tuloy pa rin po ang pagkayod at paggalaw ng pata sa mundong ito. Pero mahirap magkasakit, lalo na nga kapag nahihirapan ka sa buhay. Kaya dapat maging wais lagi, ah, lalo na kapag ang pinag-uusapan po nga ay kalusugan po ng ating mga mahal sa buhay o mismo ng ating pong kalusugan. Sa pagpili po natin ng ating mga gamot, dapat doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kailangan na maging mahal para masabing di kalidad ang gamot. Pero ingat din sa pagpili ng mura dahil hindi naman lahat ng mura ay effective at safe. Kaya po laging nagpapaalala ang Unilab, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Thank you! Ito po ang araw-araw na paalala po sa atin ng Unilab, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Thank you, Unilab! Sa oras na 15 after 7 o'clock sa 2FM, ito ang ating News 5, pero bago po ang ating ikalawang yugto, ito muna ang ating pong mga naihatid na mga tampok na balita kanina.
3: Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, hindi na isasalang na testigo ng prosecution sa impeachment trial.
0: Testigo ng prosecution na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, nanindigan na may mga naging pahayag si VP Sara na may tuturing na inciting to sedition.
3: Samantala, Vice President Sara Duterte hindi pa rin humaharap sa impeachment at mga kaso laban sa kanya. Iginiit ng Vice Presidente na walang ebidensya.
0: Mga kapatid, House Prosecutor Terry Ridon, hinamon naman ang defense team ni VP Sara na galingan daw sa pagtatanggol sa bise sa impeachment trial.
3: Samantala, US President Donald Trump gustong buwagin ang International Criminal Court o ICC.
0: At sa ating Sports 5, LX Road Warriors, malinis pa rin po ang record matapos nga pong tambakan ang Titan Ultra Giant Risers sa PBA Governors Cup.
3: At sa balitang entertainment, Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Ko, kasal na.
0: Mga kapatid,
1: yung masaya.
0: Mabuhay ang bagong kasal.
1: Yung masaya.
3: Yun o, sabi ni Auntie Claire, yung masaya daw.
0: Ngayon, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Attorney Junjun Salazar, Attorney Dino Tamayo, Attorney Chod Delphine, at Attorney B-Boy Malaya,
1: ang
0: Attorney
1: dami,
0: Claire
1: dami
0: Castro.
1: Abogado.
0: Sa inyong mga attorneys, narito ang ikalawang bukso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
3: Sa mga balitang pambansa, iimbestigahan po ng National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Ayon kay NBI Chief Melvin Matibag, kabilang sa sisilipin ng sports complex sa New Clark City sa Capas, Pampanga. Sangkot daw dito ang isang Malaysian company kung saan nagbayad ng 10 bilyong piso sa pamamagitan po ng insertion sa budget. Sisilipin din ang itinayong cauldron na ginamit sa torch lighting. Matatanda ang si Senator Alan Peter Cayetano, ang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Hindi naman nabanggit ni Matibag kung kasama ang senador sa kanilang iimbestigahan. Samantala, isinailalim naman po sa Independent Medical Assessment sa Philippine General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Sakay po ng wheelchair ang senador at nakasuot ng bulletproof vest at posas. Pagdating po sa Philippine General Hospital o PGH, mula po yan sa PNP General Hospital. Ipinag-utos ng Sandigan Bayan na isailalim sa medical examination si Marcoleta para mawala ang agam-agam kaugnay po sa kanyang kalusugan. Ito rin daw ang magiging basihan kung kinakailangan pang manatili ni Marcoleta sa ospital o kung maaari na siyang mailipat sa New Quezon City Jail. Paglilinaw po ng PNP, hindi duda ang Sandigan Bayan sa nauna ng findings mula po sa kanilang mga doktor. Bahagya namang tumaas ang net satisfaction ratings ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa latest SWS survey pero nananatili pa rin po itong negatibo. Mula sa record low na negative 50 noong Marso, nakabawi si Pangulong Marcos Jr. nitong Hunyo at umakyat sa negative 7. Kung hihimayin, 38% ang aprobado sa performance ng Pangulo mula po yan sa dating 33%. Bumaba naman po ang hindi satisfied at naging 45% na lamang mula po sa dating 49%. Nabawasan din ang undecided sa 17%. Ginawa po ang survey noong June 20 hanggang June 29 kung kailan kasagsagan po ng usapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wala pang tugon ang palasyo ukol rito. Nilinaw naman po ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi siya nagdidikta kaugnay po sa kanyang request sa impeachment court na isa lang siya ng mas maaga sa impeachment trial. Una nang sinabi ni Matibag na may dadaluhan itong seminar sa Thailand kaya hiniling sa prosecution na isa lang po siya ng mas maaga kumpara sa original na schedule. Pinalagan po ito ng ilang senator judges katulad ni Senator Alan Peter Cayetano pero ang depensa ni Matibag, handa siyang humarap sa trial anumang oras. Narinig na rin daw ni Matibag ang kaugnay sa Oplan Romanov na umano'y banta sa buhay ni VP Sara at ng pamilya nito na tinalakay sa paglilitis. Ang sigurado lamang daw handa siyang harapin ang anumang ibabatong tanong sa kanya ng prosecution at ng depensa.
2: I heard that. Narinig ko po yung Romanov na yan na yung Oplan at yung Romanov na ginamit na rin po dati ng kapatid niya. The materiality will be determined by the impeachment court po, by the center judges, kung ang testimony ako po ay kailangan sa pandinig na yan. I will be there. Sasabihin ko po at sasagutin ng diretso ko ano yung mga tanungan.
3: Yan nga po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Mga kapatid, sa oras nga po na 20 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan. Available po in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Mga kapatid, marami pa po tayong mga balitang aabangan ngayong araw na ito po ng Miyerkules, Hulyo 15. Manatili pong nakatutok, dito pa rin yan. So 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
4: Huwag tayo'y may sakit.
5: Komportable ka na sa buhay mo. Money does not buy happiness anymore.
6: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good career.
7: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
8: You have to build your character.
9: Yeah.
8: Kung masabi ko.
10: Your surname is Ayala.
8: Yes.
10: And you work for Ayala.
8: Yes.
10: Are you related with the Ayalas?
11: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
12: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
13: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: Chacha, kapatid!
1: Oy, mga kapatid! Sa oras nga po na 7:24. Tamang oras muna. Ano yan? May nagsiswimming. Ang oras muna mga kapatid, hatid po sa ating lahat ng aalam ko na kasi nga fast cat ito. Kaya pala, level up ang biyahe with fast cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon at maluwang space. Pwedeng isama ang buong barangay sa fast cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Sa mga nanonood po sa atin, meron pong promo code na nakikita po sa inyong screen. Kung kayo ay pasahero o kung kayo ay magdadala ng rolling cargo, scan nyo po yung QR code na yan at gamitin yung promo code para po maka-discount sa inyong mga tickets with FastCat. Sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Sa mga balita po sa Metro Manila, sumiklab ang sunog sa barangay 152. Diyan po yan sa Gagalangin sa Tundo. Pasado alas 4 ng hapon ang sumiklab ang apoy sa mga bahay na malapit po sa riles ng tren. Mabilis po ang pagkalat ng apoy dahil gawa po ito sa light materials. Walang kalsadang madaanan ng mga bumbero kaya pahirapan ang mga ito. Umabot po hanggang sa ika-4 na alarma ang sunog. Kanya-kanyang salba ng kanilang mga gamit ang mga residente. Pasado alas 6 ng gabi nang ideklarang under control ang sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang bilang ng mga nasunugan na hanggang ngayon nananatili po sa evacuation center. Samantala, pinaiimbestigahan ng National Bureau of Investigation, NBI, ang driver po ng sasakyan na naglabas po ng papel na may nakasulat na NBI dyan po sa Skyway sa Makati. Ayon sa uploader ng video at larawan sa social media, nasa likuran niya noong unang sasakyan bago sumampa sa Skyway ramp. Paulit-ulit siyang inilawan at binusinahan ng driver kaya pinauna niya na po ito. Ba, cute ah. Doon na nga po ipinakita ang papel na may nakasulat na NBI. Natakot daw ang uploader na baka bagong carnapping modus ito. Kaya humarurot na lamang siya palayo. Inaalam na ng NBI ang pagkakakilanlan ng nangharang na driver. Nilooban naman po ng 8 lalaking miyembro ng Gapos Gang ang bahay ng isang negosyante. Diyan po yan sa Marikina City. Sa imbestigasyon, nagpakilalang mga pulis ang suspect. Nang makapasok po sa bahay, pinutol pa daw ng mga suspect ang koneksyon ng wifi at sinira ang CCTV cameras. Ginapos po nila mga biktima gamit ang plastic cable ties habang tinutukan ng baril. Tinangay ng grupo ang iba't ibang mamahaling gamit katulad po ng alahas at pera na abot po sa 3.4 million pesos. Nagtagal pa ng halos isang oras ang Gapos Gang sa loob ng bahay ng mga biktima. Nagawa naman ang isang biktima na makapag-message sa mga pulis gamit po ang cellphone. Agad namang rumesponde ang mga totoong pulis Marikina. Arestado po ang 5 sa mga suspect habang nakatakas ang 3 sa kanila. Maharap po ang mga inarestong suspect sa patong-patong na reklamo. Aba, yun, huli agad. In fairness naman. Hindi mabagal yung pulis Marikina ha, kung nahuli nyo agad yan. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:27. Ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok at meron din po sa kanilang website www.ultabio.shop. Mga kapatid, pwede rin pong umorder. I-text nyo po ang number na ito, 0931-033-2871. At available po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po ng Mercury Drug Stores nationwide. Yan ang combo. Combo ko mga kapatid, Ulta Bio at Ulta Flex. Kung bakit tayo po'y fresh na fresh every day. Samantala sa mga balita po sa lalawigan, 4 ang sugatan matapos naman pong sumalpok o masalpok ng kotse ang tricycle. Diyan po yan sa Tulunan, Cotabato. Nag-U-turn pala ang tricycle nang tiyempo namang paparating po ang itim na kotse na napakabilis ng takbo. Sinubukan pa nitong magpreno pero inabot pa rin po ang tricycle. Isang pasahero po ng tricycle ang tumilapon sa kalsada. Aray ko po. Dinala sa ospital ang 4 na pasahero ng tricycle. Wala namang nasugatan sa mga sakay ng kotse. Nagkaroon na rin po ng aregluhan ang 2 panig. Nagpasya rin ang driver ng kotse na sasagutin ang danyos maging ang pagpapa-ospital sa mga nasugatan. Sa Kidapawan City, sugatan din po ang isang babaeng elementary school teacher matapos namang mahulog dyan po sa Marble River. Kawawa naman ito. Baka wala na naman tulay. O may tulay, pero delikado. Yung mga teachers natin, tsaka mga estudyante, no? Sinusuong nahirap. O ito na nga, sabi ko na, tumatawid po sa kalsada sa tabi ng ilog ang biktima nang mawalan, yung e-bike, mawalan ng kontrol ang sinasakyang e-bike. Bakit wala namang harang naman iyon? Walang harang yung daanan, no? Diba? Kung may ilog, yung pong daanan, walang harang. So kung talagang konting mali mo lang, diretso ka po talaga dun sa ilog. Yun yung kanilang tulay. Ay, nako. Nagtulong-tulong naman po ang ilang mga residente para masagip nga po ang guro. Dinala na po ito sa ospital at patuloy na nagpapagaling sa ngayon. Yan, yung mga, ito po ang perfect example na may mga aksidente na po pwedeng naiwasan kung maayos ang infrastructure. Kasi dito sa video, kung makikita nyo po, yung pong tulay na nagdudugtong galing dun sa papunta ng yung kalsada mismo na may ilog, walang harang yung tulay. Ano na? Wala! O sige, sa iba pang balita mga kaparita o kapatid, arestado pong isang lalaki sa Malolos, Bulacan matapos magnakaw ng bisikleta para may maipambili daw ng shabu. Sa pool, sa CCTV ang kawatan na pumasok po sa garahe ng isang bahay. Nagtakip pa ng mukha ang suspect at dali-daling tinangay po ang folding bike. Nakilala po ng biktima ang magnanakaw at agad po itong inireport sa pulis. Sa hot pursuit operation, ibebenta sana niya ang bike sa halagang 200 pesos lamang ha para ipambili po ng shabu. Yun nga lang, sumabog daw ang gulong. Kaya inabandonan niya ito sa isang basketball court. Nakakulong na po ngayon ang suspect at mahaharap sa mga kaukulang reklamo. Alam nyo, hindi na lang sa bahay ang pinapasok. Oo, meron naman sa isang coffee shop, nakapark yung mga siklista sa labas. In broad daylight, alas 7 ng umaga, ninanakaw yung bisikleta. At ganyan din po yung halaga. Ganyan yung halaga ng bentahan, 200 to 500 pesos, mabilisan. Mga kapatid, ang daming krimen. Sa oras muna na 7:31, ang nangyayari, DILG Secretary John Vic Remulla. Ano po nangyayari? Ang dami pong nakawan. Pero ang oras muna natin, mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website, mayetdelarosa.com. At mga kapatid, meron din pong QR code sa inyong screen para po ma-divert kayo sa website at sa Facebook page ng Mayet de la Rosa. Once again, their website, www.mayetdelarosa.com. At everyday po may live selling dyan po sa Facebook page ng Mayet de la Rosa. Ayan, congratulations na rin kay Ma'am Mayet at kay Sir Richard de la Rosa dahil meron na silang sariling live selling house. Dyan po yan sa may Parkway Corporate Center. Congratulations po sa inyo. Samantala, yes, magpaspageti naman kayo dyan, Ma'am Mayet at Sir Richard. Oo. Isang paspageti naman dyan. Madaling kausap si Sir Richard, abang kayo.
2: Definitely.
1: Samantala po sa mga balitang consumer at pangkalakalan, plano naman po ng Department of Energy o DOE na higpitan po ang alituntunin sa presyohan ng produktong petrolyo. Muli kasing tumaas po ang tensyon sa Middle East, kaya't nanganganib po na sumirit ulit ang pandaigdigang presyo ng langis. Sakali pong magtuloy-tuloy, ititigil na ng DOE ang pagtatakda ng range para sa galaw ng produktong petrolyo. At mag-aanunsyo na lamang ito, partikular po sa halaga ng adjustment. Nauna nang iniulat ng Reuters na sumipa po ng 9% ang pandaigdigang presyo ng langis dahil pa rin po sa patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz. Mukhang malaki-laki po magiging pagtaas next week para sa ating mga motorista. Brace for impact again. Ipinatigil naman muna ng DOE ang procurement ng Philippine National Oil Company o PNOC ng produktong petrolyo. Yan ay kahit muling tumaas ang tensyon sa Middle East. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, walang dahilan para magpatuloy pa ang PNOC sa pagbili ng langis dahil gumagalaw naman daw ang pandaigdigang supply chain. Unang inatasan ng DOE ang PNOC na bumili muna ng diesel sa ibang sources nang pumutok po ang gera ng Amerika at ng Iran para nga masuportahan ang reserbang petrolyo sa buong bansa. Isinusulong naman po sa Kamara ang pamamahagi po ng buwanang pensyon para sa persons with disability o mga PWD. Sa ilalim po ng panukala, hindi bababa sa 1,000 piso kada buwan ang matatanggap ng rehistradong PWD na may PWD ID card. Yan ay para makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan kahit marami na raw kasing batas na nagbibigay ng benepisyo para sa mga PWD. Marami pa rin sa kanila ang nahihirapang magbayad ng kanilang gamot, rehabilitasyon, assistive devices at iba pang pangangailangan. Sa ilalim din po ng panukala, magkakaroon ng verification system para maiwasan ang duplication at maging ang fraud. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, 6 ang kumpirmadong patay matapos pong sumiklab ang sunog sa isang construction site sa Brussels sa Belgium. Ang ilan sa mga na-recover na 10 po ay nakita sa magkahiwalay na elevator ng gusali. Ayon sa Belgian authorities, aabot sa 8 iba pang individual ang patuloy na nawawala. Nangyari pong malagim na trahedya habang nasa loob ng istrukturang nasa 200 trabahador ng gusali. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang naging sanhi ng apoy. Patuloy din ang pananalasa po ng matinding ulan at pagbaha dulot ng bagyong Bavi sa malaking bahagi po yan ng China. Kabilang po sa pinaka-apektadong northeastern region ng China, kabilang na ang lalawigan ng Liaoning at Jilin. Sa taya nga po ng kanilang Weather Bureau, aabot sa 450 mm ang ibinagsak na ulan sa Shenyang, dahilan para malubog sa baha ang Hunan District. Sa lalawigan po ng Jilin, aabot sa 23 water reservoir. Ang umapaw, dulot po yan ang kalamidad. Sumatotal mga kapatid, aabot sa halos 2 milyong residente ang apektado ng bagyong Bavi sa China. Samantala sa Paris, France, inaabangan ng mga residente at turista ang pamosong selebrasyon ng Bastille Day. Sa ilang kuha, makulay po na fireworks display ang mayroon sa French capital. Libo-libong nakasaksi sa taunang pagtitipo na iyan. Ang Bastille Day ay pag-alala po sa isa sa mga makasaysayang tagpo sa ilalim ng French Revolution noong 17th century. Itinuturing din itong national holiday sa bansang France. Eto na! Balikan po natin muli ang ating Sports 5. Matapos nga pong may pagpaliban ng rematch sa pagitan mo na People's Champ Manny Pacman Pacquiao at ni Floyd Mayweather Jr., may niluluto daw na exhibition fight ang kampo ni Pacman ngayong taon. Hindi rin tinatanggal ang possibility ng professional fight. Dagdag po ng MP Promotions, hindi exhibition kundi pro fight ang gusto ni Pacquiao kontra kay Mayweather. Hindi natuloy ang laban sa Setyembre ng dalawa sa gitna po yan ng kinakaharap na legal issues ng kampo ng Amerikanong boksingero. Sa PBA, target naman po ng Converge Fiber Xers ang ikalawang panalo. Ikalawang panalo nga po sa pagpapatuloy pa rin ng PBA Governor's Cup mamaya. Diyan po yan sa Smart Araneta Coliseum. Makakaharap po nila ang Terra Firma Jeep na may 1-1 win-loss record sa ngayon. Alas 7:30 po ng gabi ang laban ng Meralco Bulls at ng Phoenix Fuel Masters. Galing po sa panalong Phoenix habang unang laro naman ito ngayong conference ng Meralco. Mapapanood po ang mga laro sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. Samantala, magbabalik po sa Oktubre ang Reyes Cup at Philippine Open Pool Championship. Gaganapin ang Reyes Cup mula October 15 hanggang 18. Back-to-back champions ang Team Asia noong isang taon matapos talunin ang Team Rest of the World. Magbabalik po bilang kapitana ng Team Asia si Django Bustamante habang si Ralph Soquet ang mamumuno sa Team Rest of the World. Mula October 20 hanggang 24, ang Philippine Open Pool Championship sa Gateway sa Quezon City. Single elimination format daw ito. Defending champion si David Alcaide ng Espanya. Mapapanood po ng libre ang parehong

0: Ang fans na raw pong magdidikta ng kung pagsusunod-sunod rin niya ang kanyang pagbabalik telebisyon. Abangan pong Someone Someday simula July 27 sa Todo Max Primetime ng TV5. Nakakakilig sila. Sorry. Kinikilig ako dito sa Cat James. Samantala, nagpaka-fanboy naman si Jericho Rosales ng personal pong makilala ang Hollywood star na si Matt Damon. Dumalo sa international premiere ng pelikulang The Odyssey sa India kung saan bida nga po si Matt Damon. Aba, nagpa-autograph si Papa Echo kay Matt habang sinasabi niya kung gaano siya na-inspire ng Hollywood actor. Nagpasalamat naman po sa kanya si Matt, sabay sabing umaasa siyang makakatrabaho soon si Echo. Ba, pwede no? No kayang pelikula pwede sa kanila? Kilig na kilig naman po si Echo sa sinabing ito ni Matt Damon. Showing na po simula ngayon sa mga sinihan ang The Odyssey. Career naman daw ang top priority ngayon ng Cop of Joe vocalist na si Gian Bernardino. Sa podcast ni Eva Laqueen, inamin ni Gia na pakiramdam niya po'y mahirap siyang maging kapartner. Ganun? Bilang isang ambitious na tao, lagi daw ang top priority ay ang karera. Happily single naman daw ngayon ang vokalista. Wala pa raw siyang planong magkaroon ng relasyon dahil focus daw siya ngayon sa self-love at peace. Mga kapatid, sa oras mo na 7:41, ang tamang oras mo na, hatid pa rin sa ating lahat yan ang Twins Lampain Baby Diaper, ang lampain ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain, mga kapatid, ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. At mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning po sa mga nakatutok sa atin dito sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila at sa iba pa po nating mga listeners sa buong Pilipinas po yan, tayo'y napapakinggan. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon. Diskusyon, talakayan at tawanan at higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. That's news.

0: Mukhang exciting days to come, mga kapatid, ha? Itong mga...
1: Saan ka na-excite sa movie ba?
0: Ha?
1: O, saan?
0: Oo, oh, may mga patay na ugat na sigurado mabubuhay.
1: May pa-suspense ba?
2: Hindi na ito normal. Oh.
1: May pakaba eh, no?
2: Ala, pumapasok na sila
1: times,
2: lahat.
1: Ha?
0: Hindi, sandali muna. Importante, tayo po'y buhay na buhay. Nang sa ganun, hindi po natin sinasayang ang biyaya ng buhay.
1: Ho-ho!
0: Hindi ka sasabihan ng Ganere, Junte, at Winston King, at Felix ang lalaki. Ganito ka ba? Bigo na naman. Sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men. Di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang paliya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
1: Vroom vroom, mapapa! Bravo! Kataliga!
0: Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kay Gary Kabuay. Diyan po naman sa Pangasinan. Kay Gani, yon hindi Gary. Gani Kabuay, diyan sa Pangasinan. Good morning!
3: Good morning!

0: The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Good morning, Brad Jeff, and Happy New Year.
2: Happy New Year, Brad Ted.
3: Good morning, Pastor. New Year na ba? Merry Christmas naman muna. Huwag kayo masyadong malito sa polka dots natin ngayon. But ang ganda ng shirt ni Pastor.
1: Yes.
3: Jesus is King. Amen.
1: Alright.
3: O ito na. Ready na kami, Pastor. Anong hatid mo sa aming magandang balita ngayong midweek Wednesday?
2: Well, maraming nakikinig muna sa atin. Nakatune in ang aming Tita Maribet Abelio. Si kasama po niya si Mirna Lisa Zeni. Thank you po for tuning in. Sweldo ngayon, cha. Alam niyo po, naranasan niyo na po ba yung joke na yung sweldo dumaan lang? Alam niyo po yan, yung parang kulang talaga. Experience niyo na po ba yung kulang sa provision, parang ang daming kailangan na bayaran. Minsan naman iba sa inyo kulang sa oras, ang daming responsibilidad. Iba kulang sa energy, pero ang daming umaasa sa atin, bawal magpahinga. Marami po naman sa atin, maraming pagkukulang sa relationship na, alam niyo yon, na dapat inuukol natin sa mga taong nasa paligid natin. Marami po tayong pangailangan, pero kakaunti ang resources. At since tema natin, mga miracles of Jesus, pag-usapan natin yung kanyang miracle of provision. Sa John chapter 6 po, napakaraming tao sumusunod kay Jesus. 5,000 raw pong lalaki, okay, kasi binibilang back then men, and then hindi pa binanggit ilan yung bata, ilan yung babae. So more or less, nasa 10,000 po yung sumusunod sa kanya para makinig. Nasa taas po sila ng kawalan sa bundok, and then paggabi na po at gutom na lahat. So paano mo papakainin ng 10,000 tao na wala ka naman mabibilang sa paligid kahit may pera ka? So nag-compute agad yung isang disipulo niya, si Philip, sabi kay Jesus, alam niyo po, kahit may malaga ng pera, baka puro kurot lang ng tinapay ang pwedeng pakain dito sa dami nila. Parang sinasabi niya, Lord, hindi kaya ng budget. Hindi sapat yung resources. Imposible to pakainin. Alam niyo po, nakaka-relate ba kayo kay Philip? Dahil kapag may problema, nagko-compute agad tayo. Magkano kailangan? Magkano lang ang sweldo ko? Sino pwedeng lapitan? Yung online na mga utangan na yan, pangutang na tayo. Alam niyo po, walang masama magplano. Pero nagkakamali tayo sa pagpaplano pag hindi kasama si Jesus sa equation. May maliit na bata po na nag-offer ng kanyang 5 maliit na tinapay at 2 isda. Okay? At sabi ng mga disipulo na naman, saan ba kakarating to? 5 tinapay, 2 isda, 10,000 yung gutom. Clearly, hindi sapat. Pero binigay ng bata kay Jesus. Buong puso niyang in-offer kay Jesus. At doon po nagsimula ang miracle. Sa 1:11. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Alam niyo po, yung miraculo hindi nangyari, okay, nung dumami yung tinapay. Hindi po, the miracle begin when that little boy was willing to surrender kung ano yung meron siya. Alam niyo po, minsan hinihintay natin dumami bago tayo mag-surrender kay Lord. Minsan sinasabi natin, pag malaki na sweldo, saka ako magbigay sa Diyos. Lord, magseserve ako pag marami na akong free time. Pero God often starts kung ano yung nasa kamay mo. Maliit na abilidad, maliit na pera, maliit na oras. Pero ang tanong, bino-offer mo ba yan kay Lord? Kanino mo siya pinagkakatiwala? Lastly po, pagkatapos mabusog ng lahat, may sobra pang 12 basket full ng bread at isda. Grabe, no? They began with not enough, but they ended with more than enough. Huwag nating maliitin ang kaunti mong hawak ngayon. Kapag isinuko mo to kay Jesus, doon nagsisimula mangyari ang mga mirakulo. Tanong, sa ang area ng buhay mo, nararamdaman mo na kulang ang resources? Pangalawa, ano yung maliit mong meron ka ngayon? Ano yung 5 loaves and 2 fish mo na maaari mong i-offer kay Lord? And are you willing to surrender it to Him wholeheartedly? Sa 1:11, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Nabusog ang lahat. Tayo po manalangin, Panginoon. Minsan, Lord, kinukompute na namin ang outcome. Talagang kulang, talagang wala, talagang kapos. At ikaw ay FYI lang. Lord, tulungan mo kami na sa iyo muna tumakbo. Ano man ang meron kami, maliit man to, i-offer namin sa iyo. Ibig sabihin, huwag kaming gagawa ng illegal, huwag kaming gagawa ng immoral, ano man yung meron kami, basta gawin namin ang tama righteous living, ika nga. At i-offer namin to sa iyo at ma-witness namin ang mirakulo. Siguro, Lord, kaya nagkakawindang-windang ang buhay namin. Karamihan, Lord, sa amin ay gumagawa ng hindi kaaya-aya sa iyo, kaya nagiging ending, Lord, walang mirakulong na-experience. Tulungan mo kami, Lord, sa mga taong lumalaban ng patas. Bigyan niyo sila, Lord, ng mirakulo nila ngayon sa mga nagpapagal na tama ang kanilang pamamaraan. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng more than enough. Salamat po sa iyong provision. In Jesus' name.
1: In Jesus' Amen. Name we pray. Amen. Praise God. Salamat, Brad, sa napaka makabuluhan at napapanahong aral this morning. Thank you. Marami nag-aabang niya kay Brad Jeff, gaya ni Manong Toots. Ayan, si Ninang Tina Monson Palma, si Ma'am Aida Chua, maging si Inang Esther Perez sa Hagonoy at ang kanilang buong pamilya. Praise God. Thank you po for listening and watching Brad Jeff araw-araw. Alright, Brad, so tomorrow is Bisperas na ng Friday.
2: Yan. Magkikita-kita tayo sa Biyernes. Kung meron pa spaghetti si Chacha, edi paghandaan niya ako, advance ko nang ninotice.
3: Sa Friday? Sige. Madali tayong kausap. Nandito ka, Friday. Sure na yan. The spaghetti is on me. How about the barbecue partner?
1: Wow,
3: partner mo.
1: Oh, talaga naman.
3: Oo, sige.
2: Webes pa lang, di na ako kakain, Cha. Magandaan lang yan.
3: O sige, pwede para sa'yo, sa Biyernes.
1: Your Honor, pwede ba nating i-manifest yan?
3: Manifest natin na dapat yung spaghetti may kasamang barbecue. Partner, papartneran mo ba ng barbecue ang spaghetti natin?
1: Aba, wala tayong
3: problema. Ang gusto ko sa'yo, ang dali mo kausap. Sayang, wala ka, Seth. Wala akong matitikmang spaghetti at barbecue.
1: Sige.
3: Sa susunod na lang. Anyway, sige. Sa Biyernes, mag-spaghetti tayo.
1: Brad, we'll catch you again tomorrow para sa ating panibagong aral sa The Daily Brad.
2: Walang problema, Brad, Ted, at Chad. This is an honor on my end. Ako po'y natutuwa sa opportunity every day. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: God and bless. Again, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Sa ating pong The Daily Brad, handa na ba kayo sa ating daily discussion sa mga isyung pambayan?
4: Dito tayo sa totoo. Sarap mag-rise, and...
5: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
6: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.

0: at Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: Here we go again.
0: We set the trend on radio. DJ Chacha and Ted Filon.
2: Great show.
3: It's just so much fun.
4: Dito lang yan. Sa True FM. True FM. Sa 105.9.
5: This country is going to hell.
6: Alam po namin, ano ho, ramdam namin na marami po sa atin ay napapagal ngayon pa lang dito po sa pinanonood natin na impeachment trial na ito. Kasi nga po, ang marami din po sa atin ay marami pong pinagkakabalahan na ika nga nila mas importante. Well, importante nga kasi kinakailangan natin ng panlaman sa sikmura.
7: Tama.
6: Kinakailangan natin ng pambayad sa ating mga bills.
7: Correct.
6: Kinakailangan po ng pang-enrollment ni Junior o ni Nene.
7: Mm-hmm.
6: Kailangan din po natin, mga kapatid, ano po, para po doon sa ating pong mga puhunan, para po sa ating maliit lamang na pinagkakakitaan. Kailangan po nating gumalaw, kumilos at magtrabaho. Alright, pero ito hong isyong ito na impeachment, mga kapatid, hanggat hindi nare-resolve ito, hindi pa rin makaka-move on ang ating pong bayan sa kinasadlakan nating political crisis and political instability and uncertainty. Hindi ho natin dapat iwaksi sa ating isipan yan na malaki po ang epekto nito sa ating ekonomiya. Ang tanong nga, gaano ho ba ito kabilis? Gaano ho ba ito, mga kapatid, katagal? Although sabi nga, hindi ho dapat minamadali, bigyan daw po ng chance ang bawat kampo, pero anong chance ito? At yun po bang chance na iyan, balance o fair? O depende po doon sa kondisyon nung nando doon sa itaas?
7: Hawak niya ba ang beat para magpaikot-ikot tayo dito sa impeachment o hindi?
6: Kahapon po si Senate President Win Gatchalian nagkwenta nga po daw kung ilang taon aabutin ang impeachment trial na ito kung sakasakaling hahayaan nila na ganun po kahahaba ang bawat testigo sa direct examination, cross-examination, redirect and recross, and of course, plus, the questions of our honorables.
7: Ang mga napaka-importante at mga napaka-malalalim na mga katanungan ng ating Honorable Senator Judges.
6: Yes, ma'am. So sabi nga ni Senator Win, kagabi, bago ho sila mag-adjourn sa day 5 ng impeachment trial, ay salamat naman daw ho at ang prosecution po ay nagkusa na bawasan ang kanilang testigo. Alright, so ito ho, ating kakausapin ang spokesperson po ng impeachment court para lang ho natin malaman ano ba ho ang nakaschedule today at nakaschedule next week. Tandaan natin ha, kapag po nagsimula na raw ang second regular session ng 20th Congress, ang panukala po nitong si Mr. Presiding Officer, sa umaga na daw po gagawin, mga kapatid, ang trial.
7: Oo.
6: Ang panukala niya 9 or 10 in the morning, matatapos ng either 3 or 4 in the afternoon.
7: Oo.
6: Para po sa hapon, session na po daw sila, lalo pa at pagkatapos ng SONA, isusumiti na po ang pambansang budget. At
7: budget
6: dadaan
7: season
6: na naman po ito sa katakot-takot ng mga hearing, etc. So, yun nga, ang target nila daw ho, bago magpasko, matatapos na itong impeachment trial na ito.
7: Pasko
6: for
7: ng
6: Diyos,
7: ano?
6: Anong
7: taon?
6: Santo.
7: Pasko ng anong taon?
6: Okay.
7: May
6: sige.
7: Binanggit?
6: So sabi nga natin, maximum tolerance dito po sa ating mga napapanood po at nasasaksihan na ito. Alright. Andiyan na ba siya si spokesperson para tayo maka-move on din kasi ang dami po natin mga pag-uusapan pampaksam. Ang mga importante rin po ito sa kapakanan po ng ating mga kababayan. Pati din po itong nangyayari po sa ilang mga paaralan pa rin sa gitna po nitong nangyaring shooting in Tacloban City. Yun nga po, meron pa rin po at meron ngayon na mga pagbabanta, idinadaan po sa social media, kaya may mga klase na suspendido, na iistorbo. And meron din pong isang pangyayari ha, dito po sa Novaliches, nabalitaan ko na meron pong maliit lamang na sari-sari store, pinasok daw po ng mga kabataan. At yung kabataan daw na pumasok doon, abay wala hong takot at ipinapangalandakan pa mga itsura nila sa CCTV. Nung nahuli daw po naman, ang sabi daw ng mga pulis, Wala tayong laban dito kasi mga bata ito.
7: Nako po.
6: Kita mo yan?
7: Alam mo, parang nagkaka-idea kasi sila na wala silang criminal liability, kaya dumadami yung mga ganitong kaso.
3: Wow!
6: Sige. So, 7:59 na po ang ating tamang oras. Mamaya po, hihimayin ko itong articles of impeachment at ito rin pong mga nangyari po kagabi. Plus, mga kapatid, yung pong ipinapanukala na ng iba na mga level-headed na mga nag-oobserba dito po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte para nga daw po, sana nga, bumilis-bilis po. Alright, sige. So, atin pong kakausapin si Attorney Reginald Tonggola, ang spokesperson po ng impeachment court. And for the record, Madam Chair, Your Honors, please, if I may manifest, just a manifestation.
7: Okay. You are recognized.
6: Opo. Kami po inatawag sa kampo po ni VP Sara, ha? Si Attorney Powa po, nag-beg off siya ulit. Naunawaan po naman po namin kung gano'n sila ka-busy. Pero yun daw po kanilang appointed na deputy spokesperson ay, ano pa ho, under training pa. Hindi pa daw ho nila maaari hong...
7: That remark is irrelevant. That remark is irrelevant, Your Honor.
6: But that is material, Your Honor.
7: Why? Can you explain?
6: Because in the absence of the main spokesperson, they have to have a deputy.
7: Okay.
6: So that the side of the vice president will always be heard.
7: Noted, noted. Ilan ba ang percentage? Abogado na yan.
6: Ilan ang anong percentage? Ang score.
7: Ang score sa bar exams.
6: Sa bar examination. 80. Kung saan napupunta eh, no?
7: Sinabi
6: ha?
7: Mo pa. Mm-mm. Mm-hmm. Your Honor.
6: Alright. Yung po namang prosecution ay amin din pong kinukuha this morning para lang ho natin malaman kung sila ho ba ay magpupulo ngayon pong weekend. Sila ba ay magdidesisyon na kung paano po nila paiiksiin ito pong kanila pong listahan kung kakayanin po ng kanila pong gustong gawing testigo. Alright, at meron nga pong isang mahusay din po sa batas na nagkomento na maganda daw po at mapanood nga sana, well, sana, hindi naman siya nagdidikta din na yung mga nagdaang impeachment trial sa ibang bansa. No? Gaya po daw ng trial ni Bill Clinton, kasi na-impeach din si Bill Clinton eh. Naalala mo ba yon?
7: Hindi ko pa naalala yun, Your Honor.
6: Si Monica Lewinsky, yung house, yung White House intern. May pinagawa kasi siya doon.
7: Sige, hahanapin ko yung mga, i-research ko yan, Mr. Chair.
6: Okay.
7: Pero ito, ready na.
6: Para daw makita kung paano po yung naging trial at yung pong proseso ng pagharap po ng ebidensya and cross-examination. Yung direct examination and cross examination. Alright, ito ho. Attorney Reginald Tonggol, maganda umaga po. Attorney, 8:02 in the morning now. 2 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Ay, salamat. Boss Mastery Coffee. Brewed coffee ang amoy nito. Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone. Na mainom po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen. Sarap. Thank you, Boss Mastery Coffee.
7: Yan ang gustong matikman ni Sir Richard De La Rosa habang inaantay natin si Attorney Tonggol. At alam mo, ang hirap
6: pero... ating YouTube na naman, ha? Medyo palagay ko kinakailangan ito, bigyan natin ng bravo.
7: Para hindi umaayaw at hindi tumitigil sa gitna ng kasiyahan at kaligayahan
6: ng ating mga manonood at tagapakinig. May mga nagreklamo na naman po dito sa atin pong YouTube channel. Sorry po, technical problem.
7: Yes po. Pero sa True FM YouTube channel, mukhang okay naman po siya ngayon, mga kapatid. Kung sakali lang magka-problema doon sa isa, dalawa po kasi yan, sa News 5 at sa 105.9, pwede po kayo lumipat. Pwede kayo mamili. Oo, kung sakali.
6: Sige. So, andyan na ba siya? Go ahead.
7: Eto na, kasama na po natin ang spokesperson ng impeachment court, Attorney Reginald Tonggol. Attorney, good morning po.
8: Magandang umaga sa inyo, Ted, at saka DJ Chacha, at sa inyo mga tagapakinig.
7: Ayun nga po, mamaya mangyayari na po yung oral arguments. Ano pong aasahan ng publiko dito po sa balitaktaka ng defense at ng prosecutors?
3: Aasahan natin yung medyo madugudugong mga konsepto na mga legal na ipapaliwanag ng mag